0: Busy Moment.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years, na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahle kambe va mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra isuketani, kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena, kasi 12 months eka society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseli sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini, mata mi ta tsarisela kona. Ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges loaf va kona, ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
0: Bajaria Agro, la ku xavisiwa mimirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Driehoek. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo, ti-tag va ni tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo ni ku swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela a ndhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro.

0: every moment.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

Rizimra kahle bikisari kusuka ka umanje Rizimra kwarchwe kahle mani Namuntlha kahle bikisari Engere kahle double play leyi fambelaka swinene na vamani kumbe na vaxisati tanihilaha tsundzuka ka mikisari wa mina leswaku eka siku ra tolo a hi va karhi hi tlangela siku ra vamanana leswi kahlekahle nawu wa Afrika-Dzonga kumbe laha Afrika-Dzonga hi swi tivaka kahle swinene leswaku loko holiday public holiday yi va kona hi Sunday yi heta yi jamiseriwa kahle ka musumburuku leswi vulaka kahlekahle ni le ka siku ra namuntlha mikisari wa mina ha ri ku tlangelani swinene siku ra vamanana hambi swi ri tana mikisari simra ri taka ri veka laha kama kumbembe ri ka hetimana ta yi bela warali ya nharhu khe swinene mikisari wa mina ku va u tenkarhi wona u hlawula xitichi xa xirhandza GSRFM na le ka mixo wa siku ra namuntlha mina ni tlemeriwa DJ amavuravara mr part loko ni fika no pfula ni pfula ni pfula ni pfula ngena maxi ni nga gongondzaka na le ka mixo wa siku ra namuntlha hosi yi katekisele ta or tinharhu laha mina na wona ni nga ta va ku n'we kondza ya fika le ka awarali ya ya ntsevu kasike loko yime tanihi ntolovelo emusumburuku namuntlha it's a blue monday boss kambe ke karhi hi tlangela swinene national women's day leyi vaku a yi fanele kahle hi tlangela swinene national women's day leyi vaku a yi fanele kahle va nga ni va nga yi tlangela va nga celebrate va heta

0: vhele ivi va vula ku na yena hi nga swi kota phela swilo leswi kambe ke ta tsungamisa ri International Women's Day yi tlangeriwa kahle hi ti-8 ta March kambe leyi i National Women's Day leyi nga kona laha South Africa ta tsungamisa ri match ya kona yi rhangeriwe kahle hi vanhu vo fana na va Lilian Ngonyi malembe ndzhaku kwale ka lembe ra 1956 vo Helen Joseph vo Ramina Musa vo Salfina Williams the Brain na vo va hlayili nyana mingiselo mela va va karhi va rhangela ivi va tlhela va famba kahle na xivuriso kumbe xivulwa lexi a xivula lexaku wa thinta bafazi wa tinchimbokodo you strike a woman you strike the rock hambi swi ri tano mingisela kese swinene xem a hi fambi swin'wana ri kun'weni ka nambara 060-8875-942 kasi ke nawu wa ku va holiday leyi yi tsutsumiseriwe ka musumbunuko i kona la ka act 36 ya 1994 leyi nga langutana ngopfu na ti-holiday ni mi landzi mingisela kun'weni ka nambara 060-8875-942 u mi byea ku weka mixa siku ra mihla u ni kuma kahle u ri ku etlhelo ra kona va vandla ri vuyelela ka ngome ni kuma ka audio streaming ka www.7.co.za na ngome ni kuma kahle eka xihondzo no 6.0 megaf mlandzi mingisela riqingweni eka nambara 060-8875-942 byela ku wee eka mixo ntshorimihla u ni kuma kahle u ri kwihi tlhelo ra koho u dya swivongo swo nona u ri kwihi site ra koho tanihi ntolovelo mina na wena mingisela hi dya swivongo swo nona kozi ya fika le ka wara liya ya munhu henhla ka nhloko tsi no tlhava mo sungula ku dya swivongo swo nona la
1: nevala
0: yebo
1: aari ka xihosani
0: la ka xihosani la
1: mudyaiina gumbagumba enesinovela
0: kese swinene nhlayisekani papa
1: until 6 on tlhavo maxi wa mina
0: ene xibela mandla sweswo
1: tlange
0: se yi sukile vuthu va byele va byeli ku ni kona ka xiyanimoyani va byeli ku ni kona ka gram form ka wireless ni khome mavoko mambirhi sweswo tsi no tlhavala
2: hi n'wana ba
0: hi n'wana mukhalabya
2: mi suka ka xihosani se mi le ka mapfuve n'wana ba
0: a hi tsutsumele travulo
2: a hi mufana wa goxa ni karhi ni tlangela birthday ya n'wana wa mina tintswala maluleke n'wana ba
0: ehe
2: a hi mine wa vona bava mfana wa goxa hi mina
0: kese swinene bava
2: a ku tanlini
0: danko ti no tlhava na
3: tlhava ni nghena
0: hi mina waloye
3: pfukeni
0: i pfukele minjhani
3: ni pfukeni ni kombela ku sayina rejistara na ku dya swivungu swo nona loyi a sayina ku rejistara a dyaku swivungu swa ku nona i mana xihluke tinyiko maleka la ka ngove a jamela 2
0: kese swinene nhlayisekana ka ngove a jamela 2 hinkomu kese swinene jamsi yi vekela vakumenari nari timinete yi vhele oreliya nari tsi no tlhavana
4: DJ Kiri Brahmin
0: Brahm van Egg
4: hayi na yi dya swivungu swo nona ni yingisela ku antswa munhu a ri kwala sadana lounge la a ka ku ri kwale ka nsavulwani ni muganga wa tlana kahle hayi yeni DJ Clean tlhava ni mi tlhava mi ya mahlweni ta va swin'wana till 6 o'clock muhaxi wa mina
0: kese swinene nhlayisekani papa
4: danko
0: ti no tlhavana
5: ahe
0: myale epfukile minjhani le mi twa kahlela ka homu la ayeni one o six aro
6: of niger gang very clambu yena n'wananga beko biya xikhwama boti loko a xava kwala ku huma nghala hali nyari murhi wa n'wansa timali mali ya hlantswa xinyama boti mpfukina
0: epfukile minjhana
6: hayi pfukini a hi na botani mi chele kwantswa ni loba dama exikepeni ni kha ni ku pringapringa milenge boti
0: kese swinene boti
6: ni kha ni duduzela na madleke ni nyikiwe madituruturu mambirhi hi dya ku tshamba ha ndlala se yi fambini ni khezeli boti danke
0: na mino madleke miringwaxa hi boderiki
6: mani tisele tolo hi xilorani va fika va chulula ka tindhili ta timbirhi la munhu wela tibanana no dududududududu eka bekeri boti
0: ni kese swinene boti
6: va fansiwe tibanana danke
0: ramramangwa kusukala ndhawu leti ta ka ngove direct xivambu va kun'wana va nga biha ku biha xikhwama boti tsi no tlhavana
3: ni kata john gela gela gela gela ni ri kwala ka mangela kwala South Africa ai thank you

0: the late Exxon Madula eka rise mrako ri chuka hle double la hembe va ku loko double la mpahla nta ku karata futhe lowa sezwinwa mani loko ri sha oni pfuka eni pusha hem cup ka ri mpundzu va tle va go ba u khuza ba tle ba u nanzikisa I'm sure that mixa ri tsuzuma le xikanga vanga kona vanga tirhisa xenga xa burisha Facebook wa xa hleka ngono ngone le ka mixo se ku rana mthaka ske ai langu tiko imana vanga kona la imana makhomela vaduma la vanga react and sungula hi bona tani ntolo ba mixa rabe mani makhomela vaduma max ndi ngo bene ngo mabona ari tshe ri ba kona manla I manungwe ngo tlhabaka ra kambela I wise men socha ni kesi swinene hi Charles Lwanga ri bona ka jamela bumba resti nyiko ba kona le ngo mele mabasa ba kona kona nshuma ikona page je sara femla ai vadavar eba kona eric darbe eba kona joseph lungwa eba kona do gama cheze eba kona manantsaro nanzala ama eba kona mkate kwa mathebula ni kesi swinene masengwa bo tonga mtuku tsikani fenoma la ka nkuru zamane bona ile so bwala ka makoshala bazangwa mona posa kingsley amula ha no ndabe stam chabe ne bora ka tsheron manganya ka bokisi ne bora ka tsholtsa mukhati eba kona man maria ri khotsola ya vanhu va ranya la ka nkuru ka tomela eba kona manungu thabaka ra kambela igian bola yo tsara ve tsela dene swungana swa sonke na la kimhlongo eba kona tisela lo murkhotso sizeka ri chadir khotso ti dj tian tomu eba kona manda ti tobara no mukhashula ya Linda Moduleke khotso ni bonile ni bona ka tlhano ndlovukazi Queen of Lipombo ni kenzo zwine ni bona ka nele ka blombe ngobeni Richard Mahone ni bonile na nwana ni bona na Thomas Mdongwa Tshivambu u kona ndo ni madoba ra bona na imathemate bo Peter Ramuhashi bo kona Hlekar Maria Makamba kona na bona Ludwig Maduleke ba kona ni kenzo zwine ni ba manthani biya la ka skam short term mixer ai tsumse ila ngotara bangatsara kuna ni la bangatsara kuna ni ba tirisa shanga shambo risha Facebook e ba fika ba la ka post leaf mara kana no no kwa mi shosa kuna mthaba tirisa comment section ba fika ba siya rungula ra bona kona ka skam short term wo sungula sungula namuntlha a kana bava nga tsala ku nanela ka Facebook ya mina la Richard Bisi lava ku ri chile na vaxumi bra mina ni kombela ku pfuxa vanhu va nandzalaya ni kombela ku pfuxa mudiwa wangu El Simelani la ka makoxa laya papa mhlorisi zeka Richard Rikhoto la Robin ka xihoka sevendilani ni ta hetelela mama mhlori lini ndzongo maluleke la Robin ka xihoka u pfuxa kahle Richard Bisi la loleka na matikoxikaya ka sikele ni ngo na mina mavasa va kona na vona ba kumoni nclemi ni kombela ku tlhava lava nandzalaka ni kombela ni tlhavela mama Josephine Hlongwara ka xihosana la Stasi tlhavele ya kumbela ka mapapila la na mesta mlungu ntima mapunda la ka mhlava vhele mla a pfuxa kahle ni ngo na mina mavasa kusuka la PLK la va kona manda ingoma bona isizwe laba kuba shumi boteni kuba kusha bana bana ndzana kuba kusha masebe hlekani maria makamla zone foka papazela na manhleko la kama balanda yana no ndabe zwa uri no kusukara kama swana kuba kuthebela kuba bebe aka tintswalo manu like la kama povela man gail mathebula la kama swanganyela na mr clement mathebula la kama swanganyela na inkwala tanga sikora ra kuba kwa pfusha ka tlhano na belo ka hlengo mabona la ka sianda ba ita ba kunko bote keso swina ne sesiba kora mana manu makubela budumo la bakuri shile hlemi akufuka bana bana ndzana ka manan kambi manlindi la ka nkuru swa swonke la manar sana kona ringano la kama kosha la mkosi mzandu na mgoni na kukwanu wa ntoto manobela la kama pubela nukwa mkwa mkwa mkwa mbezei aka tinswalo maduleke la kama pubela wapusho kathino na wero kathema makubela budumu kusala kiana section F mkangyo na warboni ngoni kesu nani makubela budumu wapukona mx njindani ngobe ini bako risile mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa and come back for the Richard Martella to talk block 24 and Kokwan so bola kama koshala na lama double epi ayena manwan la na kokwani mfundisi vele vele la kangobe la ba pfusho kahle ba sanwan one post kusuka la mgangeni wa ndona Ephraim akam ekora kangobe kola gracias ti gracias so blanza ku thank you aba khona mana Kingsley amula ba kuya together from Harambani zwawe ndolibonga manda ti andani madopa ba kona ba kona na nwena ne kwa tukuta block 4 good morning ba kona la tu barona mkhosh ba good morning Clem Rod DJ and kamera kusha ba ranza ka mashomo ranza ka ruga mchi dzikhalvin makana ni sei rich sei zakar chadir goto a robin ka shoka pfusho tubara no bakho shukusa la begas dorp na kensa mo shome e bako na mo manne skura la ka zingi zingi la bako shine tlemi road jen ko bako pusha ba na banzara ko duk maduleke okay lo duk ra kwadzi e kusuka la kurule la na julia mafumana la kama koshala mana gobeka la section a yen ko bako tlemi bebe de ka ntswalo maduleke e kusuka la kama pube la ba pusha ka tlemi na bero ka tlemi manne skura la ka zingi zingi shinto manini ba ku danki ma vula vala tsi o bako na mo thabaka na kamera e da no ndabisa dorj no kusuka ka mswande bako shine tlemi road jen ko bako pusha mana sto gela ramona la aspara give the joke ku baila kamswana na rulancha bala la kamapube la wapusha kahle ya anonda bese the original wa kusuka le kamswana le nwana ngithabakana kambela I Josephine Hlongwana ka shosana ba kurishile tlemira the chair ku bala kusharoba na bana ndzira manu makubela budu mukusara gena section F manu grace makubela la gandana ka khanla na manana ka nyala 14 a khale gele the banana ile ni ka bekhle burge be they aka man gele mathibula la kama songa nyala na manu AV Hlongwana la ka gaula la tintswana manu like eksuka la kamapube la ba pusha kahle no na bana kahle ya ne manu Josephine la ka shosana Eric Darmin, Labulu, and Labocracy, the Machine, Kamapain, La Juda, Dennis Longanagas, Fasonka, and Mananzalo, and Zalaman, and Kurikatomo, Shaka, Eric Darmin, Sukana Bulula, given Stangoma, Ela Kilaba, Ebacon Kurula, Mirajanabashum, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and Kamaka, and eka siya kwa rama nungu chabaka na kambela okay bafusho kasi laki nanzo si chabara la kambela lan kesu ne given mshengwi eba kwa rama nungu chabaka na kambela epo pitra muashi eba kwa ishi mwanir kwa la dope ni kalok down street invendali pompo ndoribu wanga manda ti eba kwa rama nungu chabaka na kambela wise men so chabaku rishina tlemra di jema vla vana nukomena kufusho roma nabana nsara nukomena nfusha la nfusha ntako ntimani lakash kukwa nla eko pagra nfusha la na boshi bebla nzama na kababala na tsela hi temba maluleke makhubele mana mini na kamswana ya abusho kahle hi wise men so channel kwa la kremetat ke swela la kremetat la ma ile vika ndir kona la kremetat la ka ntlangu nyana nwanyana bari sip and see aw atbara am sir tar bakona manu ntlabaka na kamela Thomas Mdongo si babu e bakurisha ma vula vana no kamela kufisha bana bana ka hosi amina no kamela kufisha tsikar fulo mana ka nkora zamane e ma face mlamza la bina ila na papa mhlurisi zeka ri chadri kozala ro berika shoko ni khesana hi kwabla bangana bela birthday tolo lo hi ya jaka e Thomas Mdongo Sibambu kusukana kamusana laba ku byiri board DJ Lemi and cancel shamba kona bangu thabaka na kambela e manuma khubele Grace laba ku sire temra DJ kona bangu kufisha mana Kennedy la ka siyanda la le ngona mina mabasa la PLK la na Manrimbo ngoma bona la ka gym la ya kambe khlebo ku bibe deka de Mr Clement Mathebula la ka maswanganyila etintswalo maluleke la ka mapubela na banu kwalo tanga sirra ku ba pusha ka no na bela ro ka hle manuma khubele la gandzana ka khan and kesuna kusukana gandzana ka khan bakona manana okay laba teni biyani ba hinzanyana ni and cancer swinene ne ka bona ba stress silver bakona manana mkhari julia bakuri sila botle mina kombela kufusha bana bana tsara kombela kufusha mana makhomela botu mukusara gena section 5 evidence laba yehla na it sur mabona laba yehla ba fusha kahle hi mana advice la ka ngokhwane hi bo boduma bro bo shela tikweni la cancer swinene la ka ngokhwane la bakona manana ngihlabaka na kambela lo document leke bakuri sila tlemro the jd mc ni kombela kufusha mansu fi la ka ba papela the fridge mama mhlori linda kombela leke la robin ka show kana boti gyan products kana ba yehla abujoka hle yi FM ya kampambo lo dokuma lo like ba ku danke mlamzana ke sesuna ne ba kona mani emana ndzalo na ndzala ba ku minjari ma hashini ku mela ku pusha director me la bulu ndla ene pusha na barbaranya la ngurika to mla ntayitela like ku kwani makapule a pusha ka hle mama ndzalo na ndzala mani ke sesuna ne mana ndzalo na ndzala ma e ba kona mani ku tlabaka ka barbaranya la ba ku rishile mo hashini ku mela ku pusha ba ndzala ke sesireni emana le ka ngurika sfa sonke sesi Margaret Khosala ka mgongomela ene na tisala love mo rikho tsukusuka la Robin ka shihoko ba pusha ka hle ba barbaranya kusuka la ngurika to mani ke sesuna ne barbaranya la ngurika to Virginia ndlo ba kona bakurula DJ Clement kombela kufisha bana bana ndzalaka kombela kufisha masebe sekar Maria Makamela ka papazela la madume jibudungwa la ka bongwana na masebe Kenny Dyson Betsa la ka Skukwane stadium iwi makesh la ka Skukwane stadium afusha ka hle manla lo nga ri Virginia Ndlovu kusuka landa uri tatele ka mapube a chamando hi people ba kuni kombela kombela bebe then le ka ntswalo malo le ka ka mapubela man gelma tebula kusuka ka maswanga yila na inkwala nga beli kwa isikolo rifana kana rana matari kesa swane ya no masilo Virginia bakona man la matimba ndovu la vakurisile mijari mahashi and kombela kufusha bana vanzara ka madam speaker la ka manele la manda ye la khone ka dzingidzingela and la manesikura la ka dzingidzinga xitomani la vufusha ka hle matimba ndovu kusuka la ka dzingidzingi village kasuswa kusuka la ka dzingidzingela ikona manu ngithaba kana kamera eh mana Kennedy la vako morning birds but time wa mina eka shonto 6.0 max fm kombela kufusha bana vanzara ka and kombela kufusha se balo ikona thelo ka mina pfukani ba mlaba ma grade 12 papa kombela kufusha na kokwa ndala vangala vala ka thomola and title la hi ya puma ngoma gift joke by kusuka la kamswane la ya and come clean with birthday come to Clement Mathebula la kamswanga yila na man gelma Mathebula kusuka la kamswanga yila wafusha ka tsena na ba leroka tsema ntsongwa ndona Brownwein la ka siyandane inkata mdondiswa physical science na maths kwa la high school kwa la danko kesa swina ni ba mandlani biela la ka skia kwa man gate la ba ko rishile tlemiro the jerry kombela kupusha bana bana zala ka kombela kupusha arwan musiya la ka ngobela and pusha na the king gyan the king direct gyan direct bambo kusuka ka ngobela ntayitela la e busani mzilika zila bi itira ofu joka theman geti la ka ngobela nkesune ne man geti la ka ngobela a no tsheba kuna mhla musiyani tsani hlai kahle ni a ye bakona manda ngumthaba kana kamera e hlekani i teka nthatsoka bakurishile themela the jen kombela kusha bana bana zala kana kombela kusha eric tarambe la bulu la for course ma Thomas la ka mswanda na like imhlongo like imhlongo la ka shoko la vapfusha kahle itsaka ndo machimbza ndiri kona ka mapayeni kesa swinene eva kona marungu ntlhavaka ka bela itsala la vhor khotsa good morning same of lavalo and kombela ku pfusha vana vana ndzara kombela ku pfusha vana vana la ka ngori ka tobula ani pfusha na mana makubele grace la gandlana ka khan ta itela fm ya bhedi i ankel gyan bana ku suka la na churena la Vakuzika ina shirena ya mbitsi eno tsemba ku leswi va swi refera aka ntlangu wa bolo vako from Tisala love Morokotso ela nyagelana ka shogo ni khesa swinene vako marungu tlhavaka ka medres tlungwa na sfasonke vako tshina mahashi ni kombela ku tshabara brandza ka leni ngono mero mabo sala PLK la tsika fola mara ka kura zamani na Sharon Tlanta marule ka sfasonke la va pfushwa ka hlei dres tlungwa na sfasonke ni khesile ene ba mantana bi elela ka skio ka marungu tlhavaka na kambela e mani mari ya rikhotso la vako tshina tlemela di jen ka kombela ku tshabara to bara no ka shukusuka la bekas dobla ene pfushana si zaka tshadri rikhotso la robin ka shoko FM khala honorable amfrishi bodze vana mukova pfusha kahle mani mari ya rikhotso ku sukela mugeba location cancel swinene eva kona mani mana bumba lesi tinyeko vakondi kombela ku pfusha vana vana ndzaraka ni kombela ku pfusha hanu ndaba sta dori jangu ku sukela kamswana la sisi brenda brenda mila karibana la ena mana triple r ka makoxa la ka nduna mngoni eva pfusha ni kombela tlhelo ka bebedeka tintswalo mani le kela ka mapumela va pfusha kahle no vero kahle mana bumba lesi tinyeko ku sukela ka homo 14 b va kona given ege agia given mani giani gian baloi eva kona ba kurisile my lovely the jer kombela ku pfusha vana vana ndzaraka fm ya kampa bolo dukumaluleke na FM ka shoka robin ba mhlosi ze ka ri chatr khotso and title la ima mafikele ma great khosa la ka mgongomela ba pfusho kahle hi gian baloi ku skala ba yehla ke swinene gian baloi ku skala ba yehla ba khona munhu tlhabaka na kambela i world cha mukwati ba ka head jet lemin ko bela ku pfusha ku ri makapela ka xikwanda ya na khasi ze ka ri chatr khotso la robin ka shoko and title la hi richard matela tlhotlhoka block 24 ku yena ntshaba ba pfusha kahle world cha mukwati ndiri la nyagela ka shoko mswi tara mixer swibe ka ra kantse boto tmele te mixer robin ga se ba warale ya ntlhala dzungu ri ku pfisiru ku ora ntlhala ka tshoka tabakara tsumela akala banga kona banga tirisa xenge xa maburisha WhatsApp ka ske ba kona ma life flora mabunda ba go rishile tlemelo DJ tlhabane tlhaba tsene ko bela ntfushala bana bana rutsela re ko bela ntfushala man rose obzanda ka nkuzandla man makhubelela gandlana ka khane ena man mkate ko mathibela la ka xikukwana OTR ba pfusho kahle hey mana Oscar tinyoko ya xigodon ri kwala ka xikukwana danke tlhabane tlhaba ba kona ma DJ ya ntomo ba go swinwe ri kwala ka mdabula tlangela na bushini ene ko bela ntfusha bana bana zaraka akufuke mazambala la grand farm la man makhubela bodimo ko sala giana section F na pinki cha ukela ka mdabula la ba pfusho kahle DJ ya ntomo ene ke swina ni ba mandla yelela ka skeko na mala ilinda maluleke rikhotso va ku ri xile my best DJ and kombela ku pfusha vana vana ndzaraka FM ya ka mphambo bodluluke maluleke sisi elisimelana ka makoxela na sisi thabeli ya kumbela ka mapapila leya va pfusha kahle mama mhlori linda ngo maluleke la robin ka xihoko ni khensa swinene DJ tlemi ku khensa mina mama nen ba mandlani vuyelela ka skeko na mana ku tlhavakela kambe ra ku kona makapulela ka xikukwana la va ku ri xile tlemi ra DJ ni kombela ku pfusha mana Oscar tinyiko ka xigodola ka xikukwana la mana advice la ngo khuwana la mana makhubele grace la gandlana ka khani and kombe tlhelo ka bebe the aka claimant mathebula la ka maswanga yela ne le ka tintswalo maluleke la ka mapubela va pfusha ka tlhelo na vero ka tlhekuri makapule ni kwala ka xikukwana ni khensa swinene ku suka ka xikukwana le ka skeko na mana ngwana ku tlhavakela kambe ra hona ku tanyana ishatanyana la okay ikona mana ngithaba kana kambela ai la ngitsinyana shatanyana ikuyi munhu wa lwa ngifana ngithaba okay emathe mathe vha kuri shile tlemira di jene ngikombela ku pfusha world sam kwa tshilanya gelan ka shoko la boti lu dokumento leke la kamphambola na maria maswanganye la ka maswanganye vha pfusha ka hle richard mathe ku sukala thotlo ka block 24 aksu ina ntshaba khona mana mikate ka mathebula la otr la vha kuri jile minjani tlemira di jene kombela ku pfusha mana ndzara ka kombela ku pfusha sisirula ntshaba la la ka mapubela amfara wa goshera ka mapubela na mana makubela grace la gandlana ka khana vha pfusha ka hle lugari mkateko mathebula kulaka xikukwana OTR ena cancer mwashwa mina wankoka ni kesu na mingisero mura ndzeka ni mrandza swinga swa mkhubana mhlori hi mani mkateko mathebula va kona manungu nthavakara kambela e Kenneth Khambala va kuri xele tlemela dijeni kambela ku pfusha vana ndzeka ni kambela ku pfusha Frank Manganyela ka mabalanda wall tsanda mbela xibulanda na kokona makapulela ka xikukwana va pfusha kahle Kenneth Khambala kambatlo u sanje makam e va kona na bona va kuri xele tlemela dijeni kambela ku pfusha vana ndzeka ni kambela ku pfusha mani makhubela ngata botere chila ka ndambela ni pfusha mani makhubela grace la gandlana ka khanla enta hetelela hi nyiko hlungwani joga hle u sanje makam ku sukara ka ndambela ri khesa swinene tsi ba kona manda ila game hlokola ba kuri xele tlemro DJ ma shomo wa mati mar kombela ku pfusha papa mthuri zakari cha dirko zala robin ka shoko ni pfusha na gyan ba ku sukara ba yehlela tukulwa ka xtwa yimbi sorry mo ngwe la robin la ba pfusha ka hle FM ya gelane ila game hlokola ni khesa swinene Frank Manganyi ba kona ba ku minjani tlemro DJ Mr Party and kombela ku pfusha ba rana zala ka kombela ku pfusha Derek Swambula ka ngobela ni pfusha na Flora mukhubele la ma wa block 9 and title la hi papa kana shaka dawu Manganyi la ka gongo la ba pfusha ka hle Frank Manganyi and la ka vanhu lava kona khona nxumalaka mindyabu lava ku ri xiretlemi ra tijani ningisela kahle na kunoko morning bads hinkombela ku pfuxa lucky man of god chava lala la ka nombelani laha thanibeti mali lekelaka mlamula lana boti judas rigade boti judas 182 la giana section f a pfuxa kahle khona nxuma ni ri kona ka mindyavula a hi tirini maxiwa mi wa best and kiso swinene mikiso ra mi wo rhandzeka na mina mi rhandzisa sweswo vhela va kona man'wana ku tlhavaka eroni ma nga nyika bokisi va ku ri kombela ku pfuxa sipho holomisa laha tiyana wisa galaza laha ka manguluwani laya na sizeka rixa tirigotsola rumbeni ka xikoo konta hi talela hi tumara na makhwaxa la bekasdorp a pfuxa kahle eroni ma nga nyini na ri kona ka bokisi ri khe swinene va kona masengwana vutonga mituku va ku forward sixoka laha nyani thomalana misiya visani sixoka la ka thomalana ta hi talela hi karavo nkaravo masisi sixoka laha ka makoxelani khesa swinene kasike masengwana vutonga mituku va tlhe va ni byela kahle ku mina ku yingisela kahle ni ri la thembisa laha ka bava va kona mani engeta baloyi va ku ni na wena ni ri kona giana section f va kona ma emmanuel makhuvele va ku swin'we tlemiro dj ni ku yingisela ku antswa vhele ni kombela ni pfuxela vanhu va rindzelaka ni pfuxela sesi wa mina mamakhensi n'wa wurela lan'wa mindya mona laha ri singa viola ni pfuxela na sesi ya rati hlun'wana la ka makoxa laha ni ta hetelela hi ku kona gaveni la ka makoxa laha emmanuel makhuvele matubias hi mina ni la ka makoxa maxi wa mi wa best ni khe swinene miyingiseri wa mi wo rhandzeka ni va mandla ri vuyelela shem va kona mani n'wi tlhavaka na kambela ilugao muchidzi va ku uva manini rirothe ni ri vonga mandla thingwa na mihanga va kona mani n'wi tlhavaka na kambela emukhali julia lava ni ndzile ka vona vhele ni khesile i timinete timbele miyingiseri wa mi hi nga swikongoma le ka waralia ya ntlhanu loko ku awara ntlhanu ehenhla ka nhloko mina we miyingiseri ta va hi ri kona laha ka whatsapp laha hi karhi hi languta lava nga kona va nga kandziyisa kunene laha ka whatsapp na u nga swi kota ku endla tani miyingiseri ku va unilanda eka nambara 060 875 942 ni ndza nixavisanyana ka tsongola endzhaku ka sweswo hi mina na wena hi tsumela ku le ka whatsapp leyi hi twa mikandziyiso leyi nga kona laya
1: yona malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar giza ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 mahungu hi lawa ladumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini empumalanga hi ti-20 ta mhawuri landzelela xitiviso swa hina eka social media laduma
2: what you say?
3: Sabanaro, la paga ni son comba.
4: Mission, venega ci sarai fem.
3: Rito, Misha Shaka.
0: Hey, no. amswiri tana mikiseri vhela ndzi tumela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp hi khungulukile mina na wona mikiseri hi fikela ka wara leyi ya ntlhanu i ya wara ntlhanu henhlaka nhloko sweswi hi tsutumela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp na wa nga swi kota ku endla tano hi ku va nandzeka na vari 060 875 942 khesa swi endleka hinkwenu ku na mi nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa Facebook ku va mi hoxa xana sweswi hi la
2: ri xile DJ Tlemi kombela ku va pfuxa le jilongo le ku na ximuntwana xa bamtileni a va pfuki na vona le ka xikokwana le ku na bamakapole a va pfuki na vona le ka xikokwana a muganga wa manyunyu ku na ndhuna ya xibakta a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi matimba maxi ni ri kwala ka xikokwana a muganga wa xipenana nkomo maxi
5: mese phati ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na mhana mikateko ka xitlhelani ehansi ka phawa va karhi va ku braya mi pfukani ka mama ku na kokwana wa mikheso na xivono aka mapove na n'wina pfukani ka mabizeni ni ta hetelela hi mhana mina wa nkoka mhani dayina mhani woni va rhandza i ntukulu wa hosi ka sikhunyani na n'wina pfukani ka mama xa ri la xinyanyana xi ri pfukani mikukula vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mhana handle ka manana mari ya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danko
6: leni wa DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa sesi ela mafumu laha ka dinga laha va kha va kumeka le ka mbatlo a va pfuki va gingirika kwala mutini wolowo ivi ni pfuxa mhanese le ka dzingidzingi leyi le ka dzingi square le nyameni a va pfuki mhana mina ivi ni pfuxa na mhanese kona kwele aka dzingidzingi a xitomani vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani tleni wa DJ Nkomo.
7: Rixile na vaxumi DJ wa mina, ni kombela ku va teka mi fane wo goxa kwale ka mapuve ni ri apuki mamari ya maswanganyi ka maswanganyi ni ri avapuki ni ta hetelele mana anakanya kwele 14 a va puxa hi sisile ya ndlozi ka kuri ka tomu Nkomo muhaxi
8: kurula ku ve na n'wina DJ tleni kombela ku va pfuxa va tsaka lava ni pfuxaka na vonaka Malindi a xifasonke mana Nhlambi pfukani mana mina mani Tsikisa a xitirateni xa majaha ntsena le ka bungeni mutini wa ka Mathevula pfukani ka manani mani Gili Mathevula futhi nakambe aka Maswanganyi pfukani na n'wina ka Squeeze i va Squeeze wa mina lava ka Mathevula lava valava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana ndhawini chipi laha ni kumekaka kona ka DJ Tlemi a hi teki van'wani vala pfula tsi
9: Tlemi lowa DJ ni kombela ku va pfuxa kokwana swa boha le ka makoxa mi nga ri mpfapfa a madabulo ni buya mi ri ha mina vele na khatsa ivi ni ya le ka xikokwani ku na makash van'wani beta wa xigubu ni ku pfukani a kaya ku ri ka Nkomo ivi ni hetelela hi botlink ngoveni leyi a vuhehli vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dloromaleke ni ri laka khakhala danko
10: ximihaxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa boti Emmanuel Mathubias kwala ka makoxa ni pfuxa sivana wa mina rikakaro bava emtindhambi hi xivulani ni pfuxa kokwani Gaveni kwala ka makoxo a va pfuxa hi Juliet vana lava pfumari kwala ka makoxo ibangi
11: Nkomo khaze tana we kuri ti 10th August mavona Edison lawi hlipuka Brian mina nwa mnyamatsa wa rivengo na vana sesi sibongile eka ta swara rich makuvele la ka ndambi pukata nwa nkomati man rikhotso eka ta but monika la ka njaka njaka e mandela pukani mishe wetara nwananga man mama two boys mishe rikhotso kwala ka njaka njaka lava hinkwavo a va ri na papa muhlorisi zeka Richard Rikoto ni kwala robeni ka xoko e7 dilani Inkomo khazi
12: si vula ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku ya ka xikokwani va ri ku na papa Luna na Lonene pfuka mfana wa mina i xiri kwala kusuhani na Gravundi ivi ni pfuxa papa Mhlori iveri i rikhotso lero beni ka xihoko va ku hala mananga hi ku titivatirhela pfuka mfana wa mina rixini ni kombela ku hetelela hi n'winyi wa swivongo i Bila i Khaunda i Mhlongo va le ka Ndhambi a pfukani rixini ni pfuxa hi kokwani Gaveni ni la ka makoxa adan'wini mino ni ku rhandzaerirhandza lava papa hayira bebi tango
13: DJ Tlemi ni ta kombela ku ya pfuxa Mhloti Lizizitha na va pfuxa mhana Khavisa laha ka Ngove laya ni ta pfuxa na mama Khensi leri si nga view leyi va pfuxiwa hi mani na loko a nga ri yena vhelevhele ni ri kwala ka Ngove laha
14: Rixile we DJ Tlava ni kombela ku pfuxa lava rhandzelaka ni ta sungula hi mani Rulani Chavalala i nkata mfana wa goxa ka mapuve a va pfuki ivi ni ya le ka dzingidzingi amutongeni kwele Nyameni va kona mhandaheni a va pfuki ni ta hetelela hi ku pfuxa kokwani Gaveni i mukhegula wa tsotsi kwele ka makoxa a va pfuki va pfuxiwa hi Gezani Class Maluleke hikwala ka huma 14B Danke we vulavala.
15: Rixile DJ Tlemi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ku na Man Bavu le aka gym le. Ku na kokwana swo boha ka makoxe. Ku na skin mana xihluke. Se stin kuma le ka ngove jamela 2. Vanhu va pfuxile tingove na vuhehle. Danke Brami.
16: Rixile DJ ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Board Design Class Maleke 14B. Pfuxa sisi dloromaleke ka khakhala ni pfuxa sisi ibudanisa vuhehli lava pfuxaka rhalimaleke ka ngori hlayisekani DJ
17: Tlemi lowa DJ ku Nasvara Maria Masonganyi la ka Masonganyi la Nasvara Maria vaka hi sweswo la ka Nhlaniki la ka tiva kona Nasvara Maria Mashimbi la ka Nhlaniki aka ngodekeni la hinkwavo a va hlanganile ka Lashaka EW Manganyi mentsa makati ku rileka ku ni kensile tlemini wa DJ osi ya mina ne boy
18: Absen tlema DJ Mr. Pat mavulavala mpfukini na mo hi va pfuxa pfuatla ku ri kolo koteka vanharhu enta pfuxa kwa ndhalo wa nga lava kusukala ka thomo a va pfuki kasi ku na kuwani makapulo kusukala ka xikokwani a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa munghana wa mina Judas 182 ina manimani vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hikokwani swa boha kusuka ka makoxa ni khani lo pfa mpfahla ka madavulumbu ya mina ve lina katsa
19: DJ Tlemi mo ni teka vanhu va mina a ku pfukisiwa ri wa mina i Julia Mafumani ka makoxa a va pfuki ku ya pfuka mhana nhleko ka mavalani le ka ntombi ta xonga leyi a pfuki na yena ku ya pfuka mhani bavu i swaro wa mina ku le ka gijimi nga la a yi lumi a va pfuki na vona hinkwavo va pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni mt wa ka ndhambi la gwangwangwa na xivulani la kona gungu ra mali loko ni kwati ni nsongatsonga tshuri ni chela lo handle mina tanko
20: Ahetlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani mamayela n'wa tlhelana kaya ka Mininginisi ni pfuxa mhani Chaki a kaya ka Mininginisi ni pfuxa mhani Nhlekani wa Manyunyu ka Phaphazela va pfuxa hi mhani Rozobyani ri ka Nkuzani danke n'wananga
21: ahe DJ Tlemi ku pfuxa Boderick Xivambu ka Ngove mhani Mahuri ka Mapuve a Sport Center Baba user Bennett Mashele abuhihli va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu Bitlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa hani va ka Mahuri laha ka Mapuve pfukani hani wa vana va meyani ni pfuxana mhani Mahuri i va kokwani wa Dion na ku hlula kwalaha ka Mapuve pfukani mhani mima i mani ni pfuxana mama Mhluri erobeni ka xihoko i nga ta boti lava pfukani hi squeeze vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvela ka ta boti Richi ka Ndhambi ni khensile muhaxani
22: i mihlovo lowunene na vaxumi DJ Tlemi ndzi kombela ku pfuxeriwa vanhu lava landzelaka ku na papa Mhluri yena Sizeka Richard Rikhotso la robeni ka xihoko ku na ntukulu wa ka Xithwayembe yena ku nga Mukhomazi Solo Mongo la robeni ka xihoko ku na Giyani Baloyi la a vuhehli vanhu lava va pfuxe FM ya Nyakelani la ke Mhlongo danko
23: halala n'weti ya vamanani halala ku pfuka mani Rosobyani ka Nkuzani ka molo wa nyuwani ku pfukani Rixeni ivi ku ya pfuka Gaveni mukegulu wa Tsotsi le ka makoxo le kwalaha ka makoxo ku na mhani un'wanyana vo ka va nga xiri byongo na munhu mhani Chumayela i xalaha tinhlongwaneni ka ta mun'wana ti ni ri pfuka ni vona ku yini yini hi pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya Xawula block 7 at Catherine u ni muzana vulavala me ni kese guruguru magaria
24: The big same big five mathebula kusukala ka bote hi mina ni pfuxa mana Felicia la ka dzingidzingi ya Maskral kokwani wa Mbali ni pfuxa man Grace Mashali la ya tshama enkata chisa ni hetelela hi man patron heri tsanwa mangwani a block 8 ka Khakala ka ta manyonyo tsika swa hanyanganya va pfuxa hi the big same big five mathebula kusukala ka bote Tensi le shekara mina inkomu
25: ai Mr. Tlema ne pfusha vanhu vanhu lava landzelaka le ka mapuku na Bot Morris Gucha ku na Bot Morris Gucha a va pfuki ra sesi ri lancha valala a va pfuki ni heta le na kokwani Maria madekini va mhana Mdona a va pfuki vanhu lava pfuxa hi mavona Edison Rivele inkomu Mr. Tlema
26: muhaxi wa mina hambile ku nkuku u nga ringiri taxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki mhani Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala ku pfuka Mburi ya Ntshava a hlangana na RDP House tetsela ku pfuxa mama Khensa a ri singa hi vuyi wun'wa wulela a va pfuki na vona vala vava pfuxa hi mandro khosa ka njhakanjhaka mandlela hi lava nga ta botmonika n'wangu wa vanyamati va ri vangwa na vanhu n'wankoma ti n'wa sambolwi ba yimi wa xo mina
7: kurhula DJ Tleni tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa banku zani ka siyandhani ni pfuxa ba xiluvana vafana aka sikhwinyani ni ta ni ta hetisela hi ba bakaniya mayimele le ka gongongo vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mukheso na xivono kwala ka mapuve na nkhesa papatsongo wa swihlanga
20: ahe mesta ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhani Maria va ka n'wadekeni laha ka nhlaniki ni pfuxa malume wa mina Mapheto Daniel Mavundza ka Ndengeza ni pfuxa mhani Rivombo laha ka Jim vanhu lava hinkwavo lava pfuxiwa hi kokwana wa Xingwavila ka Xihosani nkomo
23: xile DJ Tleni a ku pfuki kokwana Swaboha va ri laha henhla ka madavulu ka makoxo va lo mpfapfa va ku a mi navele na va khasa a mi navela kokwana Swaboha pfukani u kwini vuxokoxoko siweya leyi a sukumeka ri pfuka vuxokoxoko kwalani ta tisela papa kalaxaka dawulu mangani leyi a tikweni ra ka gongoma lava hinkwavo DJ Tleni va pfuxa hi munhu wo duma ri yexe laha mugangeni wa ndhuna evuka na muchana a block 20 ka sikhwinyani ku na papa xiluwana va fana ni lo tetema na mukhalabya
7: hello moyi va pfuxa a ku pfuki sesi evidence a vihihli lava va sesi wa mavona khosa a vihihli pfukani ka mani evidence ku pfuka Masedlori Maluleke aka Khakhala pfukani sewo ku pfuka Masele Julia Chabalala Mafumani aka Makoxa pfukani sevo vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulela n'wamuti ya mona kusukela risinga view
0: vaxomi vaxomi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwani Mahangi kwala ka mukhomi va kha va ku a hi khumanene a hanga yi vona ni pfuxa mhani Makhuvele aka ndhambu wa Dzumeri i nkata Bote Rich valava ni hetelela hi mani na ni hetelela hi ntukulo wa hosi aka sikhunyani vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mhani Magoda ka mapuvi a tiritiri i driver a tiritiri yaleyo danku
1: ni va pfuxa mhani wa Tsakisa kokwani wa ku hlula a ti a ni pfuxa va mhana Goveka a ti a ni hetisela hi mhani mhani Makhuvele ka ta Bote Rich a ni a ka Ndhambi ni pfuxa hi mhani Mahori a sika sport center ka Mapuvi inkomu
2: rixile mahaxeni kombela ku va pfuxa a ku pfuki Hagdaina ntukulo wa hosi kwala tikera ka sikhunyana ni ku pfuka nani ni tsutsuma ni ya le mahoyi ni ku papa Remote pfukani kwala ni mona ku yini yini ni ta hetelela hi wombilu na moya xivhixikolo ntukulo wan'wapini ni ku pfuka ngata mi ni vona ku yini yini la jarateni a va pfuxa hi ntombi liya yo tonge ntsena yi tongela munawana danki.

0: Victor Tip at Super Economic Series 20. It's Blue Monday, 8:19 minutes after the hour 6 o'clock. Good morning, African Zonga. Rishila Mixer, Nakom Kaila Kanonoko, the Big Prefer Zone, Gash Wonder 106. Nice, so Gliam, audio streaming at www.chisalfirm.co.z. Ulimpopo, Lempumalaga Mixer, Nakom Kaila, Velegam Shostram, Lagam Kara, Nobinus, aka Ijarabalam, Tigulam Command, Roman Element Langaman. Come off Uza Ilika, when I come to Moshko, Jambalat, African Zonga, Tabaka from Sarasima, Nekam Sumu, Sukuram with Mr. X, Connor, like kha ifama na yena kasa idlela mo hungu namuhla hi hava swa ku fana na sweswo
1: ya rishile bengiseri suka ndawini ta ku hamba na hamba na mikhoma kahle miri kona ku va makume mbirhi ntsena timinetse veka riswa kahle wara ya ntsevu yi bile bpz loko veka tlaku sa sweswo vhele tanihi ntolovelo mutsumbunu ku fika ra vutlhanu kusuka kahle laka awara leyiwani ya tsevu ku fika kahle awara ya nkayi ro ra ku tshembo leswaku ri hi ta va na nkarhi wa kahle swinene eka siku ra namuhla kani khese swinene tlhava ntlhava kusuka leka awara leya nharhu loko a tshama kahle na vayingiseri ku ta fika kahle awara ya ntsevu loko se yena hi veka ri hi fika hi ndlela leyo ka ni na ku tshemba leswaku ri loko ku ri Women's Day kambe Women's Day ne mindo tolo ne no na ku tshemba leswaku ri hayi siku ra vamanana vhele ri viriwa kahle swinene kusuka ndhawini ta ku hambanahambana laha mi tlangela kahle mi ri kona ka loko se yina yi fikile hi ndlela leyo ka kasi mina vito no menjikijela hi mina leyi nga ta va swin'we
0: ni tshemba ku mi ngiseri tanihi munhu wa xisati u ve u kha u tiphina swinene ngopfu ka siku leri a ra tolo tatsuka siku leri ra tolo a hi tlangela Women's Day so ni tshemba ku va ka mhani hinkwenu mbe mi kha mi tiphina swinene ngopfu a ku ri swato wa kahle van'wana mi ya tiphina mikeri a tikerekeni mangwa mi ya tiphina ka tindhawu ta ku hambanahambana kambe ke n'hweti leyi hinkwayo va hi kha hi tlangela kahle n'hweti ya vanhu va yisati hi ndlela loyi mikiseri kambe ke hi ta va hi kha hi fambisa sweswo vhele eka mixo wa siku ra mlakasi namuntlha ila ka siku ra vukhume hi le ka n'hweti ya hlangula lembe ra 2000 na 20 tsevu mikiseri 20 n'we va timina zisuke kahle ka wara ntsevu hi ta va hi kha hi famba swin'we ka siku ra namuntlha a ku busy swinene ngopfu tandzuka ka siku lera ra tolo ku ri holiday se namuntlha yi tlule le ka siku ra namuntlha vanhu ni tshama ku va ta va kha tiphina swinene ngopfu kusuka ka tindhawu hinkwato ta ku hambanahambana lava va ka va ri kona le ka mixo wa siku ra jisala space a family ka Facebook na bala qingo 0608 75942 jara bala njani ntikola makomato wa melele bandla ngamandla ka mavuza ile ke ngwana khazamulo xikotsi wa bala ta vhaka FM sweswo vele ka mishoso kona mitale ngom gingiri kuli vha ke ngaba kha i humelela ka ndawu ta ku hambana hambana ka weekend le suka ka yona tinwana ta ndawu la ku tlangeliwa kahle suka ra vamanana ka suka ra tola so leswi ta vhaka swi langusa kahle ile ka awara ya ku sungula awara ku sungula i khomile kahle the updates e xifundzeni kulu xani popo top stories making headlines second hour hi mina mani hi ta vhaka today in history kumbe xani vha ka langusa swinene ngopfu leswi vhaka swi humelela le malembe ndzhaku kambe ke le ka vona ku hetelela wa mingiseri tanihi ntolovelo celebrity gossip entertainment stories na nhlokomhaka siku ya ku saseka hi ta va hi kha hi ri na yona ni le ka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya tanihi laha nga vula hi kona vhele swi khedzekhedze swa nongonoko vhele swi tshami kahle eka mixo wa siku ra namuntlha ka tanihi laha nga vula hi kona vhele na mina vu ku ri hayi mani siku ra tolo ni wa ku tshemba leswaku ri vamanana na n'wina ri ve ri karhi ri mi khoma kahle vhele kusuka ndhawini ta ku hambanahambana tanihi laha nga koxometa hi kona ku ri migingiriko vhele lama yeleni ya vhiki laha a yi tele swinene mani na ku hala hi ri kona ni wa ku tshemba leswaku ri mi vi na nkarhi wa kahle swinene loko hina se hi ta va hi mi siyile hi ndlela leyo ku ya veka hi famba ya kolomiya hi tirhatirha kona vhele misali mi kamba ka mi hungasa kahle ka ri xinjhani lomu ka kona ka hi ta va hi karhi vuya hi mi nyika kahle maxelo mi nyika kahle top story making headlines eka mixo wa siku ra namuntlha a hi veni kahle mani koko kula hi nga ku loko ka hi chayela la magondzweni la a hi veni va hi karhi hi chayela ka no na ku tshemba leswaku hinkwenu hi fambi hi ya hungasa ivi hi tlhe hi vuya hi va hlayisekile
0: sweswo na sweswo Afrika-Dzonga hi ta va hi kha hi fambisa sweswo vhele eka mixo wa siku ra namuntlha kambe ka va swiyenge swa mahungu ka siku ra namuntlha a va kona ndlela loyi hi ta va hi karhi na vona kambe ka mi ngiseri mina wena a hi hindze laha loko hi buya ni nga kahle se muvhere kusuka kahle eka general music a va fambisela kahle na pensel loko ATM ya milenge hi ta va hi kha hi fambisa swo sweswo eka mixo wa siku ra namuntlha a hi hindze laha DZP
2: nona va mati ya nantso hela a swi karhati se no khumeka DZP water drilling na va pfora mati yo tenga mati ya vona ya khula naswona u nga ta no teleku va pfora mati ya huwa se no khumeka DZP water drilling a swi endle swi nga endleki na va savhe mati nchini mahala kasi loko va yi ta customer va ku yi ta 1500 rand handle ko kakayisa kasi va fika hinkwako lova lavaka kona ambulance Tsanini, Palavumba, with Patrice, Johannesburg, Nalipopo, Kasekase, the Prophecy Quarto, with Shoko Shoko, 073 03 03 754, DZP Watcher Delete.

0: every moment.
1: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop loss

0: kona munhu ofana na Norman Mathebula, kona munhu ofana the late MJ Hlongwane, the legendary HW Makhubele, the late Samson Mthobeli va kona ka risimuleriwa timintsu ta Xitsonga, volume 1 Afrika-Dzonga 49 minutes after the hour 6 o'clock. Kambe ka sweswi Mr. X va kha ku nyika kahle the weather updates efundzeni kulu Xalimpopo hi langusakana ti minimum and maximum temperatures kumbexana madoroba kulu na madoroba ntsongo swi swivula yini loko va ku ri na dyambu hala mistakes. Good morning, a hi fambirixile
1: ya hi veka hi fambisa xiswo swo vhela 0649 11 minutes before 7 o'clock loko ri kwaku hi joyine veka ri hi ku amukela kahle hi mandla mambirhi ta veka hi langusa kahle ku ri ti minimum na ti maximum temperatures tona ti va tiyimisi kuyi loko veka hi langusa kahle madoroba ya la Limpopo hi ku hambanahambana ka wona vhele ni kha ni sungula kahle ni nghena kahle la adorobeni ra Giyani la loko ni langusa la Giyani la swi vula ntsena leswaku ri 09226 ntsutsuma kahle ni ya le aka Malamulele 12 to 27 ntsutsuma kahle ni ya le Old Days le 13 to 27 Bilabila 11 to 22 Liphalale 09 to 21 Livobo 12 to 25 ntsutsuma kahle ni ya le Lost Richard le 10 to 23 Mokopane 11 to 24 ntsutsuma kahle ni ya le Musina le 15 to 29 Phalaborwa 15 to 23 Polokwane 09 to 22 ni vuya kahle la Thabazimbi la 08 to 19 Thohoyandou 14 to 26 ntsutsuma kahle ni ya le Atsanini le 10 to 20 a ku ri doroba ra mina ku hetelela ka hindlela leyo la ku ri maxelo ya ku tisela wona kusuka ka zero ya tamashelo.
0: All right, ke mingisa sa famba bike famba sweso vele ka mishwa sukela namuhla. Mele giyani ku fumela tingani?
1: Giyani ku fumela 09 to 26 eka mishwa sukela namuhla. Mara ku famba ka siku matatla ku kuma fika kwa laka wa ma 28 29.
0: All right, ke bike ke sa tsana ku Mr. X ka beke shish. Top stories making headlines Africa Dzonga ka mishwa sukela namuhla. Kumbe xa ni bike hina ngutsa ma ongula mabaka a marange mahlwini ndile ka misho wa sukela na muhla Mr. X ani leswi nga kombisa leswaku hi khona hi ve na kuve weekend ya ku leha swinene ngopfu migingiriko na yo tlangela sukela vamhani a yi ve kona kusuka ka ndhawu hinkwato ta ku hambanahambana kambe ke hi saa mahlweni ku nyika kahle swiviko kasi premiera wa Limpopo Dr. Phuphela Mathupha u kombele vavasati ku tinghenisa eka mintirho leyi nga duma no tiveka tanihi vavanuna kasi munhu wa vaehleketelelo lava yile khoto ya xifundzhantsongo ya Lerutshe Northwest i swihehlo swo kumeka na swifuwo swo yiviwa
1: mangwana mangu ke mahleni kahle ka vako nwana no baliselo ri hundza msabeni mugangeni wa ka mabambe eti ndaweni ta onwela bjala handlenyana ka doroba ra ka Malamulele siku leri ya ra ku tlangela kahle ba xisati ti 9 ta mahuri swivula ku ri siku leri ra tolo nwana no vaka lwanga tibeki ku vaka ra fika kahle ndaweni la vanga lava hungisela kona la ngo message balesa ibi a balesela mufi loko a hetile ubi a tsutsuma a nghena emuveni lo a uri a ku fambeni ibi a da hansi a vafambisa xiswe swi la bu phorisa dzwa ka Malamulele dzwa ri ku lapisiseni ka mangu le ku nga va ku endleke yini.
0: Alright ke aiming so sofa mbe kai from sasweso eka misho wa sukela na mondla ka siva lauri ba maphorisa Limpopo vavula leswaku va tinyiketerile ku engetelela nhlayo ya vavaxisati eka xiyenge xa vona xa vulunghisi bya timovha ta maphorisa tanihi matshalatshala yo tiyisisa vuswikoti bya vatirhi eka ika swa vutechnique emhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu swi tikomba nga ri mfumo wa hina wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga Mr. X wu tinyiketele ku va u kha u tatisa vavasati le ka mintirho ya ku hambanahambana so imhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu leyi va kha va yi endla
1: ya ene imhaka ya kahle swinene ene leswi swi ta kahle hi n'hweti ya kahle n'hweti ya va ka manana leswi vulaka ku ri loko mapfhumba lawani mo yisiwa kahle emahlweni at least gender based kumbexana leswi swaku
0: gender based violence
1: yes naswona swi nga hungutana nyana hi ku ya hi ku va ka manana va nga kumekana va ri kona ka mintirho ya ku talatala va kota ku va va karhi va tiyimela hi ndlela yaleyo.
0: Leswi swa ke Afrika-Dzonga hi va kha hi fambisa sweswo eka mixo ya siku ra loko yisa mahlweni eka leswi nga va kha swi kombisa mpremiera vaifundzhankulu xa Limpopo Dr. Phuphela Mathupha u leti mhaka ta leswaku ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki yi rhwexiwe entirho wukulukumba swinene ngo wo simeka pfhumba ro pfuna ku antswisa swiyenge swa mindyangu kasi khomixini mukhomixinari wa maphorisa ya Limpopo Lieutenant General Jan Scrapers u vula leswaku va le ku simekeni ka mapfhumba na machinga mantshwa yo lwisana na madzolonga yo fambelana na rimbewu na ku dlayiwa ka vavasati loko kharhi langutisa ka kwala xifundzeni kulu xa Limpopo
1: ya kasi n'wana na lowu nga dlayiwa kahle kumbexana lowu nga khomiwa hi nandzu wa ku dlaya DJ Warrant hi xibalesa u gwevi kahle ku tshama ekhotsweni ejele 25 wa malembe 25 years ekhoto ya le Johannesburg mubohiwa Pacula loyi a nga muakatiko wa tiko ra Mozambique u voniwe nandzu wa ku dlaya eka n'hweti liya kumbexana ka lembe leri ra 2025 eJohannesburg hi nandzu wa kumekana xibalesa yo pfumala maphepha langetela va kharhi a dlaya DJ Warrant tlanga ta tshama kahle 25 years in jail
0: kasi emurangeni wa tiko ra Afrika-Dzonga President Cyril Ramaphosa vula leswaku pfhumba ra vamacha hi vamanana hi lembe leri ya ra 1956 ri vile pfhumba ro kombisa xiyimo xa nyimpi ya Afrika-Dzonga yo lwela ntshunxeko na vululami loko kha ri langutisa ka vaxisati
1: Yeah, loko iba kari langsa kahle kuya amahlweni kahle ka kasi iba hlampfa bo ma atikweni akelana Mozambique vaku lava kumeka kahle ndakweni ta Bush Bridge eMpumalanga sweswiwani va boxa leswaku ava hlayisa kangi kwala South Africa hikuva va tshamela ro xungetiwa hi rifu hi vaaki va kwala Bush Bridge va tlhela va boxa leswaku va tsakela kahle ku tlhelela kahle eMozambique a va na swa le mandleni kambe loko ri ku swa koteka hi nga ku vaaki van'wani kumbexana va nga na timbilu ta kahle va nga hetelela va kha va pfuna va va teka va tlherisela kahle etikweni akelana Mozambique.
0: All right, ke mixer so swin'wana vhele swa mahungu lama vaka marhange mahlweni le ka mixo siku ra namuntlha hi famba sweswo mixeri eka nongono wa kwati Big Breakfast zona ekhomuleka le top stories making headlines eka mixo wa siku ra namuntlha mixer lo khale langutisa kambe ke ni tshemba ku ka tindhawu ta ku tala swinene ngopfu swifundza hinkwaswo swi ri ka kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga siku ra tona a va ri ku tlangeleni Mr. X siku ra vamanana ku va kha va xixima swinene ngopfu ene ntsakisi ku leswi va nga va kha va swi kombisa va kombise swilo swin'we swa timhaka swa ku va va kha va tekela vavasati enhlokweni na ku va kha va va thola ka mintirho loyi enkarhi wun'wana mi ti byela ku no lowu tirha ngopfu vavanuna swo fana na ntirho wa vamakhaniki na vomaki hi lava nga va kha va kombisa timhaka va tele ngopfu vavasati lava va nga swi kotaku ku mbala bundzu Mr. X va pfumala daka va maka va tele ngopfu vanhu lava nga ambalaka ti-work suit va ri vavasati va nghena hansi ka movha va chucha njhini ya movha hi swona swin'wana vhele va nga va kha va swi kombisa swi nga fika swi ni tsakisa swinene
1: ya hi swo sweswo vhele na ti-driver ta mabazi kumbexana leswi swi nga tolovekangi na switimela tilori letikulu kahlekahle va kona va ka manana hi nga ku va nga ngetelelana ka va kha va ngetelela nhlayo ya vona swi fambisa hi sweswo hi ndlela leyi ka loko langusa nkarhi wa kona vhele 0655 minutes before 7 o'clock hi ta tsuma kahle hi ya le henhla ka awara ya nkombo hi va kha hi nghena kahle ka awara ya hina ya vumbirhi loko ku ri kwa ku hi joyina hi ku amukela kahle swinene.
0: All right, please rangana phela ndhava phela mayingani Dr. Josh Ramanokona ndzeni ka risimu a yi fambi mixer ya ka awara ya nkombo. Good morning.

0: Ya risimra kahle swinene mani kusuka kahle aka hosi yelunga na xirame sisters kusuka kahle la ka pit boiler va ta kahle ka n'wina va ku vana va ndonda hi ndlela leyo ka neneke famba kahle ri vambirhi hi ri vana va ndonda hi tetani ku ri holiday ku tetani ka vanhu va kha va tiphina kahle va tlele kahle hina ha hina hi tevukerile
1: na ka vula swona Mr X emakume mbirhi munhu va tiphina tisuke kahle ka varanongo hi le ka vona ku hetelela na xipani xa BBZ no twa kahle swinene ku vhele kusuka kahle ka hosi yelunga Mr X nkulukumba loyiwani a ni zizani vana nkata ko kuva nungutiva man
0: a
1: ni zizani vana nkata ko kuva
0: nungutiva a swi lava siku rin'wana hi ta n'wi rhamba kahle kahle hosi yelunga ta kota ku n'wi tiva nkulukumba wun'wana wo leha man u tala ku kumeka ri na MC Mabasa minkarhi wo tala Mr na vulangani bya yena swi chewa kwahalaya kusuka ka tatana MC Mabasa
1: Ashna maka mixer ile ka wala ku talent ta bekhana ngisa kahla celebrity gossip commission entertainment stories ko ba kwa ku famba yini vele kanti celebrity ta hine ka mishwa swona mara kambe ke inga blabla kahle ti makata ntirho lwa uri kona vele leti ndawe leti ya tele pulukwana ku khari langutisa ka ti makata leti ya mta ntirho lwa uri kona wa women's day la ti khomelwa ti ndawe leti ya tele pulukwana ka sule ra tolo la vanhu va ku tala swinene ngopfu xikatsa na ku katsa na Dr Popela Mathuba nga a nika kahle a keynote address la ave akha komsa ti makata nwa ta nkoka ngofu ka under the theme ya ku empowered women empower nations so swin'wana vhele swi nga va swi kha swi tsakisa vanhu vo ta and swin'wana swi nga ni tsakisa ku ka ti-event leyiyani a va rhambe ngopfu ti-artist ta xisati
0: Eso swa kahle ngopfu loko ngopfu va tlangela kahle ngweti leyiwani ya vanhu va xisati loko endliwa ti-event mo especially kumbexana hi ngo tlhe hi ku hayi no loko hi tshika endla ti-event kun'wana na kun'wanyana hi veni kha hi ngetelela hi endla ku vanhu va xisati va va tele va titwa va xiximekile na vona mani hi va hi karhi hi va hlayisa swinene because mi swi tiva leswaku loko u za ku sungula leswiya swa ku veve ku xanisa vanhu va xisati swi ve swi fambisa sweswiya se a hi veni hi nga swi promote sweswo a hi veni hi va hi karhi hi swi sivela hi va sivelela swinene vanhu va xisati
1: allright ka loko hi va hi kha hi ta n'wi tiyisa vhele eka swin'wana ku na nkandziyiso wun'wana wa ku trend swinene ngopfu ka swiyenge swa mabuloko kombisa ku mincino wa nduma swinene ngopfu wa se ni vona ka Twitter ka mixo wa suka namhla a kombelaka vanhu hinkwavo lava nga na nkandziyiso lowa kuni va va kha va rhaba atifonini ta vo leyi nga nkandziyiso lowu nga ko wu nga humesa yehe na murhandziwa wa wena swi tikomi nkarhi a va ri nakd kumbexana a va nga mbalanga nchumu se yi le ku trendeni swinene ngopfu vanhu mi le ku ndlela ka swihlekisi swoo ka swiyenge swa mabulo so i le ku kombeleni sweswo ku ri munhu un'wana n'wana a nga na yena nkandziyiso lowu a vo kha wu suka a kwini eka riqingho ra yena
0: and lexi karhataka i ku ve ri tombi leyi a nga na yona layani ve ri ya ha ku heta ku cata se loko munhu a ha ku heta ku cata i va tlhela a endla manyala mutaniya ka social media daswa eka rin'wanyana mi kuma ku vanhu van'wana hi ngo va blamavu swin'wana na swin'wana sweswi va swi endlaku vhele a hi nkhe hi nga swi promote mara a hi veni na matikhomelo lamanene va ka yena ni nge heti ku kulavula sweswiwani 1212 ka social media hi wena luya se ku na manyalanyala ma wena i swini sweswo mara a swi tshamisekaka
1: so i swo swin'wana vhele swi nga ku humeleleni ka nkarhi wa sweswi kambe o ri nga ta ku kombisa timhaka ta wena i kombela vanhu hinkwavo va wu sula nkandziyiso lowu lava tivaka va na wona nkandziyiso lowu
0: hei hayi na mina ni ve ni karhi ni wu vona mara hei a ni fane ni nga wu vonangi
1: ya Afrika-Dzonga makume mbirhi ntsevu wa timinete suke kahle ka waranhongo i le ka nongonoko wa the big breakfast on kambe ke namuntlha swi tiva kahle mi ngisele ku it's a holiday hi endla hi ku rhandza ka wireless hi kandziya hi tshika hi balana lana laha kambe ke nongonoko vhele u nge fambisa swilo leswi va fanele u fambisa swona hi masiku kambe ke hi tala ku tiphina mina na wena mi ngisele ri sapisiwa kahle ka seleseyi leyi a va ku ni kumeta hi mona va fambisana kahle na hlavisekisa a hi fambi loko vuya hi vuya na topicas

0: every moment.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U lwisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sikelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa plan wena, spouse, vana va 6 va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra Xuketana, kasi eka refra Nghozi ya Movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka Society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseli sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a Section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona. Ni le ka mukwakwa wa yina a mujudges loaf va kona, ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
2: Jinke Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani, naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka.
1: Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena.
2: HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiha na loko munhu a twa xisuti. Kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asma va tlhela va endla na sona hi

0: ri rhandzu ra scam Afrika-Dzonga eka mixo sokola namuntlha suka kahle ka ri senga va fambisana kahle Mr. Palo EJ va ku ri rhandzu ra scam Mr. X.
1: Yeah, rhandzu ra scam scam ke swi tele vhele mo especially loko u kuma ku I munhu wa xisati u loveliwe hi nuna hi na vanuna hi ya yi bilayini ende va vana yela rhandzu
0: hi yela ku scam
1: hi scam swa koho
0: ri pfukela Mr. Senga la yifundzeni kule xa xele Gauteng Afrika-Dzonga hi jara va landza Mr. X. It is exactly 44 minutes after the hour 8 o'clock in the I am banana na marhandzu ma ti scam vanhu va ta mi dlaya hi
1: ku va ku a ni karhi wun'wana u va u nga swi tivi ku munhu lowani u tela ku ni scam kumbe njhani ivi hi veta ni wela hi nhloko hi kan'we se a hi mini nyana hi vona mani ku ku endleka yini ku sungula before hi wela hi nhloko
0: 45 after the hour 8 o'clock nhlokomhaka siku yi tshamise kwini Mr. X
1: nhlokomhaka siku yi kona vhele kota ra tsela timinetse ku kuma kahle leka wara ya nkaye ku xana wena loko wo va na ma kumbexana u nga hlamulani na makhelwani wa wena ivi ku va na nkosi u nga pfumela leswaku vanhu va le nkosini va ta va ta dyela hala ka n'wina ke ku ve wena na makhelwani a mi kumani
0: va rhwaletela switulu wo hlamala ku and a vadyi va makhelwani va rhuma vayeni ku a hi kombelela mi ya hi kombelela
1: laha
0: ka xiyimo xexo i huma njhani
1: Yeah.
0: Ileka 060-8-75-942 ming se lava kha ku twa ku ri wena ka xiyimo xexo swa ndleka ende swisweswo
1: mfana
0: uma se ku twela take away ti tele la mara wena makhelwani wa wena u kuma ku I'm kumani Mr. X
1: serious 060-8-75-942 ri xile
2: emjaneni
1: hi kona minjhani
2: hi pfukile
1: yebo
2: ha yi twa na nhloko ya mhaka ya n'wina la
1: ya
2: mina va tshika va dyela Nenge ti kombisi ku ri mina na makhelani a hi le ku twananeni hikuva lava va ta famba va hi rhwele ma swi vona na va tshika va dyela ni nga si ni vula nchumu ku ri mi nga dyeli yinini hayi na va tshika
0: se loko va fambile makhelwani ma n'wi landzaka mi la ta twisisa ku kasi a swi ndlise ku yini ka makhe
2: a ni va vutisi ni ta twa hi vona loko vanhu vona va ni byela va ku makhe hi vone ku ri van'wani vayeni va ta va ta dyela kweleni ni to pfumela ni ku hi swona ni nge zi ni swi teka swi ri mhaka musi a va teki nchumu na muti wo ka wu nga ngheniweku hi munhu na loko i ri na swilo swa kahle vanhu va ta swi vonisa ku yini se ya muti wo ngheniwa hi vanhu ni nge zi ni va na probleme na swona sweswo
1: ya
0: inkomu
2: Thank
1: you.
0: Ke se la River Plus sisi mashuri gracious people. Swa swoke Afrika-Dzonga ileka nambara 060-8875-942. Swa humelela swa mushaka lo.
1: Swa humelela vhele ku tala.
0: Ene ku ba makhelwani va hlamulana ne va dlina se va hlamulana swi suka swintsongo ngopfu. Swa kufana swi.
1: Hey.
3: Kara wa landzora mesek.
1: Bodi strike.
3: Ya mingele ko kha makosha a swika vukosi bya gariseng.
1: Okay.
3: Eko ala mlandu la u jeni ma.
1: Ai tengeni.
3: Ha mina wa tshika wa dyela. So mina makhelwani a hlamulana kumbe a hlamulana ha ni ngizi ni swi tekise swona sweswo.
0: Va tenga matilweni.
3: Kumbe vavasati va hina vo va hlamulana kumbe mina nsati wa makhelwani wa hlamulana ma makhelwani yo yi ni hlamula. Swilo ku ri na swo fana nkosi hala va tshika va endla xin'wana na xin'wana kwalaho.
1: Mara musi n'wina sweswiwani ma hlamulana na makhelwani wa n'wina musi.
3: Yeah.
1: N'wina sweswiwani musi na makhelwani hawa mi kahle ngopfu ma hlamulana musi.
3: Ku wa mina nsati wa yena a hlamulana na vasati va yena a hlamulana ku wa makhiyinzo ndhaku loko na nkosi va kuvela ku byela ku vayana va tshika va byela problem sweswi musi a va teki nchumu
1: hayi kahlekahle ni mi twile boti sitereka ni khesi swinene
3: ku wa ku jentele va nge teki nchumu ni nge zeni humesa nchumu danki jara va landzela mesex
1: danku
3: Danku.
1: Ya 060-8875-942 hi va karhi va lavula hi nhlokomhaka leyi nga na yona hi wena na makhelwani ya mihlamulani xana wa pfumela loko tshwa ku va na kosi ka makhelwani va ta va ta dyela hala ka n'wina kumbe va dzumba hala ka n'wina ke
0: alright i le ka 060-8875-942
1: ahe minjhani na
4: ha mina pfumela va ta va ta dyela ni swa mina makhelwani i swa nkarhi nyana swa ku holova swa ku holova hi ta tlhela hi hlangana nkarhi hi le vuton'wini hanin'wani se lava a va tivi nchumu va fika va dya va famba va nga voni nchumu kumbe na makhelwani na holova ya nga ta hlangana ku va ta va nga ri kona musi ha mina pfumela va ta va ta dya
0: kasi mina vumunhu so Eko wa go shala ele kana vana ze vha itsela vhana vha hanya kai
1: ya kahle kahle
0: maka le serious topic le
1: ku hana unwe la ngete mhani ke pfumeli ahe hi mamkele ri shile
5: the king of manjar gyan derik swambwe mempugena
1: ikona mjani
5: hayi pfukini hayi lava wa va tshika hambiloko mba mi kumeka minkarhi yin'wani mba mi holovena nyamakhela a chirise xidyoha a chiriseriwe xidyondzo
0: okay
5: e hawo va tshiketa va langutisa sweswiyani xikwembu hi xo xi tivaku wena a wu tivi chomu munhu danke danke boti
0: e boti mkulu
5: ahe boti
0: kambe miri murhi wa n'wansati yini
5: the king of manjari gyan derik xivambu yime n'wana nga bihi ku biha xikhwama boti loko a xava kwala ku huma nghala hali nyari murhi wa n'wansati mali mali ya hlatswa xinyama boti
6: mangusamula a dela mu koma na stream mu va swiwe mu na mkombelelo ni kaukala rico
1: ya
6: mangu ri valela futhi no se mu mu show ta mu ava mu tiwa ku haya no ma tse do do
1: mm mm ma okay danke danke kese sunem saiseka alright okay kai tsena 10 minutes kong ma kahla warang kai nge seba 9 before 9
0: alright 060
7: 875-942
1: ahe
7: rishile
0: rishile mi
7: ah ku humelele khombo ka makhelwana swa eh va ku lava vona ka swimani mani famba mi ya dyale va koma ni va huma ka ngoveni famba mi ya dyaka gave mara a hlamulani na va ka xivito a ku na nkingha a va ti va ta dyela va ka ngoveni va siya ti take away va siya yini nto sambolela ni ya chela gojini ri xa ri ya mahlweni loko va heta sa hi ya mahlweni hi ntolovelo wa hina heta sa hi ya mahlweni mara loko
1: kuve
7: swi ta va swi hundzi
1: hayi no swa twala kuwani gavigavi
7: hlayisekani mi ya wisa kahle
1: mara siku ra tolo a ri ri njhani ka n'wina
7: ha lera mina loko a mi lovi vona ni ri tlhukulele na mavele mativani sweka tihove ni vona ti ya kerekeni ni ala ti ala ka va jimu ti ala ti ala ka va
1: miyexana a ku sweka n'wina a ku nga swekeliwi n'wina na
7: mi rika baba
1: kasi a ku sweka n'wina ku dani ku swekeriwa n'wina hi ku siku ra n'wina a va nga tangi kokwani mathosi a va nga tangi kokwani mathosi
7: ni ya ni hala ku na lavan'wana na ha khumba lavan'wana va nga ta mi byela timhaka ta mathonsi mathonsi vo ta va vele leswi swa xilungu se mhini ku amile swa ni dini dya to
1: gezini
0: baboy kandziyisa ka 060-875-942
8: rixile boti na milandzu wa kwala exitichini mina ni nge pfumeli loko munhu a n'wi tisela vanhu va ta va ta dya loko ri na nkosi emutini wa mina ni nge pfumeli sweswo na nkosi mina wani fanele ni tiseriwa vanhu ku ri ke ni loko ku nga se va na rifu a hi hlamulana sweswo ni nge pfumeli sweswo ni nge pfuki ni pfumeleni na siku na rin ni mavonelo ya mama ambi enkuhu mi hlayisekanga
1: right
9: rixini vahaxi rixini vahaxi mina ni nga va tshika va ta nghena va dya xem waye ni va tshika na vanhu valava a va ze va tiva nchumu wu vanhu valava a va le ku twananeni kumbe vanhu valava a va le ku hlamulaneni so vo dya va ti fambela a ku na problem sweswo mina va tshika va dya va tlhela va ti fambela kahle njhe khazamulampa mikwana kwala ka mapo va xumeni vahaxi
8: rixile boti na jara valandzwa mina na va tshika vanhu va ta mutini wa mina va ta dyela kona vanhu va arisi vanhu lava a va na nandzu hambi ku ri hi makhelwani a ni munhu i na nkarhi wa yena loko a twa a lava ku ni hlamula kumbe a rhandza ku ni hlamula a ni nge n'wi miyeleli hikuva a ni swi tivi ku lexi xi nga ndzhaku a kwata ku sunguleni encini ene a ni lava ku swi tiva mina ni ta mi byela hi mina ku ri na kwala ka mina ni tshamaku kona swi endlekile lembe rin'wana makhelwani a nga ni hlamula a ni vulavula ku biha ni kha ni swi twa swilo hinkwaswo a ni n'wi vutisangi ku ve na nkosi va tini vanhu va ta tshama ka hina va dyela kona va tlhela va tlela kona van'wani va kona edlelo maleke ni ri laka khakhala danku
7: ahi valandzo na mirex hayi ku makhelwani hambi hi yo holova loko va ku humelele ho nkosi phe u hlanganisa vanhu ku fanele ku hlamulaniwa ku tlhe ku fambiwa vanhu va komberiwa ku ya nghena kwalaya va dyela kona
10: na wa kona sweswo ku makhelana makhelana va holova ta gomolana xivaleni mara mithe mihlangana ikokwani mahuri kwala ka mapuku kokwani wa dyono na ku hlula dango
11: chingichelana valantswa mina ni vona ku ri a problem ni vona ku ri a problem wa va tshika va endla sweswi va ndlaka swona hi kona makhelana hi ta tlhela hi hlamulana hi vuntshwa mina swi vona loko swi helina swa nkosi kumbe swin'wana swi nga kona kwala mundeni wa yena mina swi vona se hi ta xewetana kahle hi vuntshwa mina ni vona ku ri a problem i Pietus Mathonsi la n'wana John Mathonsi ka Thoma vaxi va mina hashtag ya hisa nsimbi hi na hi ku chayeleni a hlayiseka na magondzweni inkomo vaxi va mina
12: rexile vanhu vambe ra rexile hayi mina ni ri pfumele sweswiyani hi ntisaka swona hambi ku ri na nkosi hi tangisa swona amen
0: avuxeni
13: hayi
0: ahee ahee
13: vayini va va va khatsekisile
14: ya
13: a va swi lungelo ku nga ni va yisani ya kere
0: u va ta dyela koho
13: a va dyise va ta vala
0: okay
13: vanhu va zentxa le ka tindzoni luwezela va yisela ri do sala ri kiyisa va sata va balakati
0: e khasa swinene
14: danke
0: malibiya hambe phule la
14: ya
0: papa xilo vanhu vafana
14: mfundisire hi lava munhu mutini wa yona
0: bishopo yi ri hayi pfumela hayi ze futhi yile hi za bishopo
14: ya
0: 060W8
14: ifamba a vele mfuna mhala ku hlamala solo ku hala ku ngetelela hayi le karela at least ndima hi rimini na mutla vaka hina hi kondeleli na swifani karhi wa kona hi munhu tsela timinets hi kongoma kahle ka waranka hina to veka hi longa kahle swingolongo tlanswa hina mirini u ta va kara fika ndlela leyo kusuka ka mina jar ka munwana ti munhu ku xanda ehle ka xinwana xandla mani a swinga olovi kambe mani kondelerile ze dafika kwale nga fika kona mo hi famba hi hlanganeni kahle mutiko leri xaka same time same place ya teka kahle matimba matswa na mlandzwa ku mlandzo luya wa inani mlandzo lo haxa lo yiwa
0: se ndivula kumbara mi nga pfumela mara ku ta dyela ni swi tekiswa ri chumu
14: ni nga swi tekiswa ri chumu na vatshika va dya loko ri ku mina na makhelwani hi holoveta se le holova swa hina vanhu va fambile ya
0: mi la ku jabiselana
14: a ndzi lava ku jabisela makhelwani loko ri ku mina na makhelwani halwa kumbexani ku na swin'wana na swin'wanyana hi ta sala hi swi vona swi fanele leswi a swo mi kuma ku ka n'wina ku hava na sinya ka makhelwani ku na sinya sinya lowu tshama kha u dzudza matluka ka u dzudzela hala ka n'wina ene u kha ku kukula n'wina se hayi na miyela ndzi kukulela matloka ma mina ni hambana na swona
0: Afrika-Dzonga e fikisa sweswo vhela makomi ka nongonoko wa the big breakfast zone eka mixo wa sukela namuntlha kusuka ka mina ngombe nepines aka jara valandzwi ni tiko la makomati vamelela vandla ngamandla ka mavuzele ka yin'wana khazamana wa xikoxi wa mbaladi yi humayelanga yi nghena hi kona na Mr X kambe ke nga se famba voni ku byela ku happy birthday eka mukhalabyo wa mangeli mathevula nkulukumba eclimate mathevula kusuka laha ndhawini letiya tale ka maswanganyi makheke makheke makheke ka n'wina khalanga mitondolovhani minyayi tiphineni va mathevula kusuka laha tindhawini letiya talaka maswanga hi tlemete mathebula hi va hi kha hi fambisa sweswo velele ka mixo wa siku ra namuntlha kambe ke mina na wena Mr X mfo
14: hi famba ne hi tirhile mfo a swi fani mani
0: ya holidayini
14: mani ene wena u nga ku havuya na
0: ya na vuya laha ka wa ra nkaye ku ya fikele ka wa ra ya khumembirhi listenerswa
14: wa va nga hi vuyisanga listener choice hi ri vambirhi mani
0: swa ndleka hi vuya swin'we
14: hei
0: munhu wo fana na kurisani kusuka la ndhawini letiya tala mavuza aka makrijo happy birthday ka wena vavake tiphini suka la wena lavelekiwe makrijo hi ku landza swinene ngopfu tiphini i famba 2 minutes before the hour 9 o'clock tata. Check it out.

kumra kahle ngona bangiseri ba mina ba grand jeka kusuka kahle le eka nkase mina swingari kahle na kupfumeswa ku ayi khona man bibiza famba kahle jara ba landza na malume emitiphinini mina na nwana mdisangi itaba yiri na nhloko mhaka laya ka awara liya vumbirhi mina n'we leyi nga ta va yi kha yi dedicatewa kahle ka vavasati tanihileswi ku celebrateiwaku tiya ku celebrateiwaku siku ra la ri nga fika ri celebrateiwa hi Sunday a ni ri ma swi tiva ku ri loko holiday yi ri ya Sunday ya dabulela yi tlela ni le ka siku lerin'wanyani hi le ka mini December ngena vayingiseri va mina va ku rhandeka but then otherwise

a ifambe ni ya tiphina eka mpundo wa siku ra namuntla lexi mina mitshembisa ku xona i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisanga mahlahla na ku tshemba na ku pfumela swaku hayi khona mani siku xi ta va xi kha xi famba kahle ku ya mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka mina na n'wina hi ta va khengenisa sweswo ka nongonoko special show xa hina na 3 hours ntsena eka siku ra namuntlha ne ni ya languta ku hi nghena kahle na vomani eka nongonoko wa hina eka mpundu lowuwani n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka loko hi ku n'wina mi yime fasitereni loko mi nghena kunene eka live leyiwani mi ta mi khe mi tiphina swinene mi khe mi famba kahle na mina marileni wa ka xirindza intombi leya ka mahuma leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitace mina ni khe noma kahle mutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri ni khe ni ku hashtag eka mana mani leyi nga le ku fambeni kahle na mina hi site le 0 gandlati xihondzo le ka grand form n'wina rhandzeka kasi ke hi va kahle le ka Facebook page ya xitici n'wina vayingiseriteka at GSRFM xikan'we nguna TikTok page ya xitichi kasi mina ni pirita and then tlhe mi ni kuma kahle le ka Instagram being Marilyn and then ntswalo yin'we le ka Facebook n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke 0608875942 nomboro ra riqingho leyi mina n'wina ta va khe famba kahle hi yoho kasi ke www.gsrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke hi fambisa sweswo hi xiphemu lexiya xa ku va mi ya hi kuma kahle na le ka TikTok page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's at GCRFM so a hi neni hi ya hi ya tiphina a hi languteni ku ri hi famba kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha ti-hashtags ta mina ka Facebook a ti tshamangi hi order a ti na nongonoko wa kahle because o network all right a hi voneni kahle ni vona kahle munhu wa ku fana na Amani Christine Amanyike na mivona kwalano mbana siku ra kahle mani khe hi ku women's day ka n'wina kasi ke se swan timanyana na n'wina hi khe hi ku happy women's day ka va ku ri xile ni mingisele ka ntsondzeri na n'wina ri la ka sikhunyana team and mate na mivona kwala ri singa view papa mbana siku ra kahle mbana kahle munhu wa ku fana na Bishop Ross phi mbana siku ra kahle Dzimaolepay kasi mbana kahle munhu wa ku fana na Sestovone Daphne Ramiyada a ilime mbana siku ra kahle ingeta baloyi na mbona kwalano gan section f kasi Eric Ntarubeni na mbona kwala abulwini mani mbana siku ra kahle mafesi mlandza na mbona kwalano isiku ra saseki Vincent Ngwayila ka Nkuzani hashtag ka n'we kwena di khoxane mbana siku ra kahle khe ku happy women's day eka n'wina Hassani Choice hashtag ka n'wina laha ka Jim Jones Mpogolo mbana kahle munhu wa ku fana na Randzu welcome mbana siku ra kahle mani hashtag ya munhu wa ku fana na siku ra kahle tiyani kumbe tiyiselani maleke esifa sonke hashtag eka n'wina tshikani filimu ka nkuri ka zamani mbana siku ra kahle na mbona kwala lulekekile esiku ra saseki 0608875942 ni tsutsumisa sweswi mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni languta kahle ku ri hi famba kahle vomani le eka TikTok ya mina hi languta ku ri i vomani lava hi fambaka na vona eka mpundu wa siku ra namuntlha Mpho Libepe mbana siku ra kahle kasi mbana kahle munhu wa ku fana na Fenroy Mathebula hashtag ka n'wina Bebeto hashtag ka n'wina Mike Mashamba na mbona kwalano Nemrod Manganyi hashtag ka n'wina mbana siku ra kahle lava hi lava ni nga le ku fambeni kahle na vona hi site leriya ra TikTok page ya mina va ku good morning i events nhlahla good morning to you too kasi mbana kahle munhu wa ku fana na okay Mpho Libepe va ku good morning ni vona kahle munhu wa ku fana na Tinyiko Echauke va ku good morning Marilyn ni vona kahle munhu wa ku fana na Mboni andziso wa beko le ka mukhomi leyi a ku good ku fana na FK Bahlele hashtag eka n'wina na ku tshemba na ku pfumeka kumbe na n'wina ta va yi khe famba kahle swin'we eka mpundu wa siku ra namuntlha xikamba xi mi pfuneni xi mi katekisa kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mi khe mi yingisela mi ri kona ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela hi ndlela yaleyo decision hi decision khale mani u ginile welcome back a decision kasi ni vona kahle n'wa tsakisa masevo wa mina kokwana wa ku hlula le gan section f section a le general na mbona kwalano and ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr Andres ka yi-one hashtag ka n'wina enabel hashtag enabel na ku tshemba na ku pfumela swaku hayi mani siku ri sasekini Aaron Baloy na mbona kwalano Steve Vovo and hashtag ka wena hi Steve na ku tshemba na ku pfumela swaku hayi mani siku ri ta va ri khe ri famba kahle va ku good morning Marilyn ku yingisele ku antswani ri na wena ni ri tindhawini letiya tele ka n'wadzekudzeku ku ri birthday ya sesi wa mina eka siku ra namuntlha ni khe ni ku happy birthday eka sesi wa mina Lucia kusuka kahle le ka n'wadzekudzeku mbana siku ra kahle hi sesi Lucia va mi navelela bote Fanroy laya va ku good morning Marilyn ni ku n'wisele ku antswani ri na wena ri la ka makwakwa laha ka Ndenyeza hashtag eka hope rikhotso

0: hina loyiwani I shapo ye barula na kuthemba na kuma ewa pfukile la ka nkoza he hop u tsama ku kahle kahle kumbe u tsama ka nkuzani kumbe u humaka wa yene even then u tsama ka nkuzani kumbe line otherwise ke bang said mina it's only 21 minutes past 9 nimnika simurinwe even then mina na nwina hi driver na ya fika le eka 10 o'clock le mihe mi ndzela kuri nimtlangela nimtselekela yini lexi mina ndzemza ku xoka sikura na mondla eku mahlahla nda fika ni nga mdisanga a hi fambeni ya tiphina nwina va yingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke risimu leri ya ni ri vekela ri balekini mo mhinzi tsimani ya xavisa kahle mavhengeleni loko ni vuya hi mina na n'wina na ku va hi ya kuma kahle risimu leri ni nga mi thembisa swona otherwise ke nda mi khe mi famba kahle na mina ntombi ya ka mahomani mari leyi ni swi rindza kusuka kahle laha ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we I ntombi ya bava leyiwani nwina va yingiseri wa mina va ku rhandzeka I ntikelo wa ka Maluleke le ka wayeni le adamboni eyi mativa na otherwise ye moni khamalani wani mi
1: rona papati ya nantso hela a swi karhati se no khumeka wa tibili na makwana mati yo tenga mati ya vona ya khulula naswona u nge tano teleku makwana mati ya huwa se no khumeka DZP wa tibili a swi endle swi nga endleki na va save matinchini mahala kasi loko va yita customer va ku yingeta 1500 rand handle ku kakayisa kasi va fika hinkwako lava lavaka kona ambuletsanini phalavumba With Patrice, Johannesburg, na Limpopo Kase kase, ti profesi kwato Wishoko shoko 073 073 0354 This is the technology.

simula kahle nguna bangiseri ba mina ba ku otherwise ke heta ba ike lang tisa sweswo li ri simuleriwani endza ku send message wa kona ba ri sengithole umunye ya ivito ra risimu ifeza vito ra tlambi ya kona nguna bangiseri ba hina a kha famba kahle kumbe a feature kahle ba ri i chuluman m indlela le nguna bangiseri ba mina ba ku ranteka ri simuleriwa ba ri ngithole umunye hi leswo swo mbilu ba yi tshova yi tlhe yi hola ha futhi ba yi tshova yi tlhe yi hola even then loko se va vuya i tlhe i ku hayi se ngithole omunye ifambini wena u nithove mbilu mbilu yi va va yi tlhe yi hola se ni right manceva se ma herini kumbe ma horile xiya i tshika u ve na badi loko i kuma ku munhu wa ku tshika ivi i hola ivi a tlhe a vuya i tivutisa ku munhu loyiwa u vuya ku ni randeni kumbe u vuya ku ni timeni kumbe u lava ku vona ku na ha phuntini kumbexani i tivutisavutisa swo ka swo talatala so so ni ri dedicata ka vo mhani va ka mhani vo tala mi kuma ku va vaviseka kumbe va vavisiwa hi nkarhi wo tala mara probleme i ku loko se va horini ba tle ba tlhelela mara ita ku humelela hi ye munhu loyi a hi khe hi n'wi khongotela evusiku hinkwabyo hi nga tleli hi khe hi ku sorry a tlhaku a tlhelelaki but then and then hi swo swa ni nga mi tshembisa vayingiseri va mina va kurhandzeka ni ku hayi mina na n'wina hi ta va hi khe hi famba swa special hi ta va hi khe hi famba swa special eka siku ra namuntlha 30 minutes leyiwa ni nga ta va ni ri na yoho ni niketa tinsimu ta vanhu va ka mhani n'wina mani fowunela mi ni byela ku ni mi tlengela risimu rihi ra munhu wa xisati ni mi tlengela rona ivi mi tiphina hi rona 30 minutes leyi hinkwayo hi tirhisa sweswo khe hi onara va ka mhani hi khe ku happy women's day timbokoto va ku wa thutha vafazi wa thutha imbokoto but as long as we ni thithini swi tivi ku hayi tinthe timbokoto hi ndlela yaleyo so ta va hi khe hi onara ti-artist eka mpundu lowuwa kumbe ka first 30 minutes leyi nga ka yona onara ti-artist ta xisati and then ku yisa mahlweni ta va ni khe ni mi byela ku hi ndlisa ku yini swi nga khathaleki ku ri i genre yini as long as ku ri risimu ra artist ya xisati na n'wina hetla ende swi nga khathaleki ku ri mi foyina mi ri mi yingiseriwa xinuna kumbe wa xisati na a hi va onareni hashtag eka n'wina hinkwenu mi nge le ku fambeni kahle na mina kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana eka mpundu wa siku ra namuntlha xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ti hi ta ku ya humelela va ka mhani lava va nga vaviseka hi swihi swa ku hambanahambana va nga ti-victim eka ti circumstances ti-situations ta ku hambanahambana eka siku ra namuntlha mi kuma ku van'wanyani va ha ri ku lwetisaneni na nkelonkelo leyi hi vitanaka trauma xikwembu xi mi pfuneni xi mi katekisa xi mi horisa loko hi kuma swi tiva ku kwala ndzeni ka muti mi hanya na munhu loyi a nga tshama a xaniseka ivi swi fika swi n'wi affecta emiehleketweni train by all means ku ri loko mi vulavula mi hlawula marito train by all means ku ri loko ku va na situation leyi yi fika ku nyana yi nga ku yi nga triggera esituation leyi a nga hlangana na yona mi ringeta hi tindlela hinkwato ku va mi swi veka hi ndlela ya kahle swi nga khataleki ku ri i munhu wa xisati kumbe i munhu wa xinuna na leswiwani hi ndlela ku va hi hunguta nambara ya vanhu lava va fayithanaka kumbe va betlaka timhaka ta depression anxiety ya stress n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kumbexani yi fika yi onha hi ndlela liya ya ku yi hlasela vanhu va xisati we only discovered recently ku ri vanhu vo tala lava va hluphekaka ngopfu hi mental health i vanhu va xinuna majority ya vanhu va xinuna va suffer from mental health leswi

sweba hi sweba leader ku kuri ba tikuma botala ba biwe hi stroke kumbe ba collapse ba honda emisaveni minga fitwisisi ku kumelele yini i timhaka ta kuri va va ri ku betlaneni na timhaka ta stress depression even then mi kuma ku n'wina ku lamutini a mi swi notice and then mi kuma ku swin'wana na swin'wana mo vulavula mi kuma ku nkarhi wun'wanyani ku na leswiya swa ku maybe munhu u tshama a hlangana na ku va a hlaseriwa a endliwa nsele ivi loko swi n'wi triggera loko mi vulavula hi swona ivi mi humesa marito mo i khale mosi swi endlekini no ami le ku akeni n'wina swi nga khataleki ku swi endlekerini sweswi nga humelela healing process yi teka nkarhi a wu pfuka nampundzu i pfuka i horile ku fana loko i pfuka khu twa ndlala i teka swakudya u dya ivi se u xurha it doesn't work like that so I train by all means ku ri hi ti dyondzisa vumunhu hi mavulavulelo loko u vulavula rhanga u tihleketa ku ri marito lamawa loko a ku byeriwa mina a ni ta swi kota ku ya mahlweni ni hanya na wona na ku byeriwe mina so a hi connecteni ririmi na dzongo every time loko hi fanele hi vulavula a hi rhangeni hi tihleketa before hi pfula nomo loko swi nga bohi hi miyela yi huma ka swona and then ku va na vanhu lava hi ventaka ka vona ku venta hi leswiya swa ku khoma xikatla the shoulder to cry on munhu loyi a taka ka wehe a ta rila ka wehe wa ku tshemba i karhele u twa ku ka wehe a ta rila ka wehe wa ku tshemba i karhele u twa ku vava a nga vuli ku i ta hola mara o

ere simola kahle ngwana bangisere ba mina ba kurande ka fikere wela kahle ka tisimule tiya tinga fika telanga la ngwa kombe the artist le tiya tinga fika telanga la ngiwa la ya exwa kahle ka Dr. Winnie Mashaba album liya ya gorata ke morena gwa ntikana bitra re simo e go hlabane tswa morena e bitendlela le ngwana bangisere ba mina ba kurandeka e fike langa kahle the artist ta mune la ya e ku fike ku bana mistake la yako kwa nwafike bala nga kahle ba kubo bala ba shinyori shiganga unfortunately aninge itlangi ima kako hiteri the artist ta shisati mwena bangisiru wa mina baku randeka mwantu tuma nge nakahle ka WhatsApp ila ngutakuri iman angala nga resimu ramunu wa shisati kumbe artist ya shisati tani ilishu nga tlamseta kuri ntabanke ni onara kahle the artist ta shisati eka awara ya kusungula nguna bangisiri ba mina baku randeka baku ririshile Marilyn nkwa mela tlangiru wa kahle resimiru suko kahle ka shinambelani sisters loko baku ri loko ba fi abapfuka niri kongomisa kahle ka manana wa mina suka kahle eka Fanroy Mathebula 0608875940 isa leswana amahlweni nguna bangisiri ba mina baku randeka hileri wa risimu leriya banga rilanga nguna bangisiri ba mina baku randeka lera rin'wanyana leriya era Dr. Thomas Chauke ri fike ri disiwa sweswo hikokwalaho ka ku va artist yi nga ri ya xisati munhu ku

Entuba vanga dida dongo na bangiseru wame na bakurandeka kusuka katika Oscar Makamu shikangwe kangwe na majuwa sisters ngwe na bangiseru wame na bakurandeka menana ngwe na itabake edipinza suwa suku ya matwen eka mpundu wa sukura na munta ngwe na bangiseru wame na bakurandeka hey ana kupala shpimulishia se ni wanase ba ba ba ba ba texta ya la ya bagu sese mirvaleri simuramina liria ningari kombela ende na shubana kuruse mitangeri simu erunwanyani hiku hitleleka awara le nwanyana inga se hinda en kombela simu ra mileri ninga ri kombe xile munwini nwimini seri wa mina nta swilungisa kumbe ni le ku lungiseni ka swo swoswiwa hi leri wa ri simu ra n'wina leriya mi nga ri kombela ni khomeleni ri simu leriwani loko ni tlhelela kahle le ka WhatsApp le ni ya ri langusisa kahle veteri va ri kongomisa kahle eka hanu wa timbeva ni kombela mi ni khomela mani ku lo fika ku va na xihoxo kumbe mistake hi ndlela yaleyo so vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nga se za hi tlulela kahle eka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka ni kombela ku mina na n'wina hi kuma risimu leriwa a ndzhaka swo ta mi niketa kahle nhlokomhaka leyi nga ta fika hi tlhovutsa and then a ndzhaka nhlokomhaka liya hi ta vuya hi tinsimunsimu leti hi nga ta va hi kha hi tiphinaphina hi ndlela leyiwani.

Women's Month. Ngwena bayingiseri bayina ba kuranteka ahineni ka nhlokomhaka for 45 minutes nyana kumbe 40 minutes nyana eba hi khetsinzoxana indlela yaleyo ngwena bayingiseri bayina ba kuranteka tani leswi nge le ku tlangeleni ka n'hweti leyiwani ya swi tiva ku ku ta fika ku va na nkarhi lowu ku fikaka ku tlangeriwa 16 days of activism laha ku nga le ku lwisanweni swinene ka timhaka ta GBV tanihileswi swi tivaka ku ri GBV leyiwani a yimeli ngopfu timhaka ta ku ku lwisiwa na madzolonga ya vaxisati i swa rimbewu mara ke namuntlha hi kongomisa kahle ka vaxisati n'wina vayingiseri va hina va kuranteka a hi yeneni ya ya pfunana vamhani vaxisati tintombi swin'wanyetani a hi yeneni ya ya pfunana vapapa you are welcome ku va mi veka mavonelo ku ri hi rate ya leswi mental health depression stress mavabyi mi nga le ku tsutsumiseni xiswona hikokwalaho ka madzolonga hi swini leswi mi nga tsundzuxaka vavasati and then hi sayiti lerin'wanyani vavasati leswi va nga swi endlaku ku va vona hi voxe va ti aka ku va swi avoid-a loko hi ku nhlokomhaka yi fika yi va trigger eka n'wina kumbe yi fika yi triggera swin'wanyana hi kombela mi hi khomela yo fane hi dyondzisana hi dyondza yo fane hi vulavula swilo leswi swi humelelaka eka vutomi bya masiku hinkwawo ivi hi lunghisa ivi then loko hi ku n'wi swi tshame swi mi humelela hi kombela miya tirivalela ivi then hi muva hi ya mahlweni vutomi byi tani hi kula hi ku dyondza ende eku dyondzeni ka hina nkarhi wun'wani hi fika hi twa ku vava swinene kumbe hi vaviseka swinene so a hineni ya pfunana ka mpundzu wa siku ra namuntlha hi swini leswi vanhu va xisati va nga hi swi va ti antswisa ku va va hambana na timhaka ta madzolonga ku va va hambana na ku va va tikuma va trepekini evuton'wini bya vona swi nga khataleki ku ri va trepa yini tanihileswi swi rhalanganyi swi va ku swi tele laha tikweni na kwala misaveni 060-875-942 mina n'wi va hi khehisa sweswo mahlweni eka mpundzu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka a hi fambeni ya ya pfunana ya ya dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060-875-942 hi yisa sweswo mahlweni eka mpundzu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ni vona kahle lexa right ni vona kahle rungula laniwani ni hlekisa hi ku ri tsariwe ku xikala vito le hansi le va ku ri xile sesin'wa mahumani ni ku twa ku antswa ni ku yingisele ku antswa nhlokomhaka ya wena na hi twa na hi twisisa lexi mihi a ni ta vula xona eka the fellow women i ku vavasati gone are those days where mi fanelaka ku va mi titshega hi vanhu va xinuna a ni vule ku vukati i byi bihini kumbe vukati a byi sasekangi mara lexi mihi a ni ta vula xona i ku a hi ti antswiseni ivi then leswin'wana swi ta hi landzela leswiwa swi ta hi pfuna na ku hunguta timhaka ta madzolonga leswiwani swi ta hi pfuna na ku hunguta timhaka ta mental health lexiwani swi vurisa hi mhaka ku most of women are devastated and frustrated eka timarriage to tala eka siku ra namuntlha leswi a swi vangiwi hi mhaka ku vavanuna va vona a va va rhandzi leswi swi vangiwa hi mhaka ku va demanda swilo leswi

0: vavanuna va vona na vona vinyi va ka va nga koteki ku swi fikelela. Practical example, loko hi ku nuna hi ye a tirhaka kwala phakati ka muti, wena it doesn't mean ku ri u shouldn't work kumbe u nga pfuni nuna ku va mi generator extra income ku ri muti wu kula wu ya mahlweni. Hi ku fika nkarhi laha munhu a fikaka a staka hi laha we i nghenaka kona i fanele i n'wi sita ku nula. So loko hi ku wehe on the other side a wu generating nchumu as well, swi fika swi vangela ntshikelelo wa miehleketo ka lowa xinuna, because everyone i langutele yena a ri wexe. Vukati a hi bya wanuna, vukati i bya vanhu vambirhi. A swi vetani na loko swi fika ka timhaka ta ti-finances, a hi pfuneni vavanuna va hina tanihileswi hi nga vamhani va miti, tanihileswi hi nga le ku kuriseni vamhani va mundzuku ku nga vana va hina va xisati. A hi byeleni vana va hina va xisati ntiyiso. U byela n'wana wa xisati ntiyiso a ni vuli ku i fane a ntlantlarhuka, hi mina xikalavito. Alright, va yi vonisa sweswo 0607875942 ni khensa swinene xikalavito leswi nhlokomhaka yi nga tshamisa swona ma ni kuma kahle laha.
1: Vaxiyumisa swivertini mo hi nghena hubyeni lexi ndlaku ku ku va na madzolonga na swin'wana na swin'wana mindyangwini hi loyi munhu i tekiwile i na nuna mara wa ha navela ku va a kota ku va a fonela vavanuna va van'wani i lava ku se loko a swi kuma i ta tsakana a nge tsaki n'wanuna i endla swo endla wa hancisetela hi swo leswi swi ndlaku vanhu sweswi va dlayana swinene and n'hweti yaleyo ya vamhani hi swo swi ndlaku swi tala ku dlayana munhu a nga la ku tshamiseka laha vukatini bya yena wa ha navela kun'wani a nga enetiseki nuna wa yena laha mutini wa yena wa ha navela wa van'wani wa swi twisisa hi swo swi ndlaku ku lwiwa ku va na madzolonga makulukumba swinene sweswo swi onha ngopfu hi swo swi onhaku mindyangu swinene ende sweswi nga ku swi yo cheriwa mugayini swi tele ngopfu sweswi i mavonelo ya mina sesimerilino laha hi le hubyeni mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu wun'wana i mavonelo ya mana na mari ya Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holweni wa maxangu wa mpazi mina na ha ri vukatini bya mina na sweswi danko.
2: Merlin Siri, Merlin Siri, da solo yiwe, Merlin.
0: 0608875942 ya ri ka nhlokomhaka n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri hi swini leswi hi nga swi ndlaku ku va hi ti antswisa tanihi vaxisati na ku va na kurhula kumbe ku phyutshwa ka miehleketo tanihileswi vanhu vo tala va nga le ku suffering from ti-mental health, depression, ti-trauma n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka hi va pfunisa ku yini vaxisati. Comment liya mi twini n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka laha va nga tlhela va kombisa timhaka ta ku ri swin'wanyani hi va frustrated tanihi vanhu vaxisati hi mhaka ku ri ti-demands ta hina ti hindza budget ya le ndzeni ka muti kumbe income ya le ndzeni ka muti and on the other side mi kuma ku tirha munhu wun'we laha mutini ivi n'wina mi demanda lifestyle yin'wanyani yo ka yi nga mecheki na standard xa income leyi nga koho laha ndzeni ka muti hence va tlhela va kombisa timhaka ta ku ri loko a swi koteka va kombela ku hi pfunana ndzeni ka muti loko bava va kha va tirha and then something as well lexi generataka income mi ta swi vona ku ri ku ta va na less ya ti-frustration va kombisa timhaka ta ku ri ku ta va na less frustration leswi swi vulaka ku ri ku pfumala mali swi ri swa frustrate swi vangela frustration. So a hi yineni a hi twineni van'wani ku va ri yini tanihileswi tlangelaka n'hweti ya vomanana va ku ri xile hi Marilyn tanihi vamhani okay mo ni teka kholo leyiwa and then ta yi hlaya kahle comment liya miyingiseri wa mina mi le moyeni ni pfukile minjhani
3: kahlekahleka pfunaniwa loko n'wansati a ri ha mali wena loko n'wanuna i ri na yona n'wi nyiki na yena abalasalana laha a vulavula Dr. Xwambu ka misava
0: ni khensi
3: i mavonelo lamani ma vonisa ku
0: thank you 0608875942 tlhela kahle eka rungula leriya mba ku ri xile Marilyn ni ku twa kahle ni ku yingisele ku antswa tanihileswi mi swi tivaku ku ri hi minkarhi liya ya hina a hi tiva ku n'wanuna yena a fanelaku ku va a tirha leswiwa swi fike swi endla ku ri mimiti yo tala yi tikuma vanhu vo tala va

0: a dependa ka munhu wa yiwani lexi mi a ni ta vula xona tanihi leswi hi nge le ku kuriseni ka timbokoto ta mundzuku a ni ta ku vana va hina va xisati mi nga rhangisi swa vukati emahlweni a ni vuli ku mi nga yi avukatini kambe hi kombela ku mi dyondza xikolo ku ndlela ku vumundzuku bya valava va taka na byona byi va byi phyuphyini byi va byi leswi a swi ta hunguta madzolonga vavanuna va masiku lamawa a va n'wi lavi wansati wa ku ka a va a nga ri busy hi nchumu ku va i ri busy hi something ni vula ku va u nga tirhi leswiya swa ku ka n'wansati a nga tirhi a ku ri swa hina hi minkarhi liya ya ku va hi laveriwa vavanuna hi xinepe hi mina xikalavito. All right, 060-875-942. Mon kuma kahle mingiseri lani mingiseri mile moyeni. All right. Mon kuma lava mingiseri wa mina.
1: The king of Manjari Gyan Derek Swambu hi mempfukeni.
0: Mari xikepeni.
1: Hayi pfukile. Hayi send tshame masaneni.
0: Ku hisiwa swilumi.
1: A ta vuya phela. Hayi munhu le ku dyeni ka lambazi. Hayi hi twa nhlokomhaka leswi swo tala swi endliwa ngopfu na hi vuvavan'wana. Mo kuma nkarhi wun'wanyani a ni va ni kha ni kumeka ni va ni kha ni tirha se ntirho wu herini se ku tirha yena se hi fane a ti bosabosa a ndla na vugangwa a handle se a ni kotrolakotrola se mi kuma ku mina ni tsandzeka ku tikhoma ma hi vona
0: na mi twa mani lahlekela mara hi swini leswi hi nga swi endlaku ku va hi antswisa ku lwisana na ti-situation ta ku vanhu va va frustrated kumbe vavasati mi kuma ku u va na problem ya swa miehleketo
1: hayi leswi swi lavekaka kahlekahle timhaka ta ku ku fanele ku va kumeka mi ku ri na ntwanano un'wani kahlekahle a nga ndli na timhaka ta vugangu a handle a va a ri straight mi kota ku va na loko kumbexani nkarhi wun'wani ko tshika n'wanuna va kha tirha loko a kumeka a n'wi nyika mali a kota ku fanelaku
0: Hey,
1: danke.
0: 060-875-942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina ku n'wina maa ku ni joyina mi endle swona a hi yeneni ya twa ku ri hi swini leswi vaxisati va nga swi ndlaku ku va va antswisa vumundzuku bya vona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060-875-942 miyingiseri wa mina mi le moye Sarafema halo ni pfukile minjhani ya mitwelela hansi
2: vavasativafane va va na ndlela ya ku ti tirha or ya ku jenerata mali like switokofela ku va na ndlela ya ku xilo na xindzuku se vavanuna n'wanuna loko u za kuma wansati wo tirha a hahle a nga hloniphi wansati woleleswi u xi xirhomo i ku yena a fanele a balansa vanhu lavaya aba mecha ku yena ngai aba yakabona anga fana a khoma tsalo wa tsatu wa lendina nda nga telefona hlimpi yo dzaba ni mali taki
0: ni mkuma kahle
2: eh yo dzaba ni
0: mali thank you 060-875-942 mina nguna ya hisa sweswo mahlweni nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nga va pfuna njhani va yisati mani ku va va lwisana kahle na timhaka letiya ti nge le ku beni ka bembele misava hinkwayo timhaka ta ti-mental health timhaka ta ti-depression timhaka ta ku va va tikuma va hambana na timhaka ta madzolonga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 va ku rexile hi ntswalo ya bava lexi xin'wanyana mina ni vonaka ku ri vaxisati va nga xi endla i timhaka ta ku ka ku va nga tshami endhawini leyi va tolerate-waku a va tshami ka ndhawu leyi va rhandziwaku leswiwani vurisa hi timhaka ta sayiti ra swa vukati loko mi swi vona ku a swa ha endli pulani byi hola ku va xivuya a swi vuli ku wena u xi tsandzeki swi lo tsandza because mi va mi ri two avukatini a swi tsandzangi wena i ri wexe mi va mi tsandzeke mi ri vambirhi vanhu vo tala va chava ku vuya kaya hikuva chava ku hlekiwa hi swona swi endlaku ku at the end of the day vukati byebyo byi hetelela byi va fikiseka timhaka ta madzolonga ya swa rimbewu kumbe madzolonga ya le mimitini and then wun'wani a lahlekeriwa hi vutomi bya yena mina a ni ta ku va ka mhani a hi byeleni vana va hina va xisati ntiyiso va ka mhani a hi dyondziseni vana va hina rirhandzu na ku hlonipha leswiwani swi ta va pfuna ku ya emahlweni na ku va na vona va kurisa vana lava va ku na rirhandzu na ku hlonipha swi nga khataleki ku ri i n'wana wa xisati kumbe i n'wana wa xinuna na mara lexi mina a ni ta ku a hi dyondziseni vana va hina rirang.

0: Alright, khensa swinene xikalavito 0608875942 mina n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina va yingiselayini ku va hi khe hi pfuna kahle vaxisati n'wina rhandzeka tanihileswi ku nga n'weti ya va ka mhani i ku va wasati elimaka wanuna dzunya leyi a nga nyikiwa hi n'wanuna it's fine naswona na ku va a ti dyondzela mintirho ya ku hambanahambana swi nga ha n'wi endlela leswaku mfana wa goxa ka mapopi khensa swinene mfana wa goxa 0608875942 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ku lexi xi frustrate ku vavasati vo tala kumbe lexi xi nga endla ku ri vavasati vo tala va tikuma va ri ka timarriage to ka ti nga ri na rirhandzu i ku va vavasati va rhandza vavanuna vavanuna a va n'wi rhandzi munhu wo va rhandza wanuna u lava munhu loyi yena a n'wi rhandzaka ivi vona va lava munhu loyi a nga submissive va ka sesi na va ka mhani hi ku angarhela dyondzani ku va mi kuma munhu loyi yena a mi rhandzaka not loyi n'wina mi n'wi rhandzaka mina marito lamawani ni dyondzile ni kule kumbe ku kurisiwa hi wona ni byela hi bava va ku ntombi ya mikuma wanuna loyi a nga ta ku rhandza ta swi vona vutomi na vukati byi ta ku olovela hi mina xikalavito alright 0608875942 swi tikomba ingaku vanhu hinkwavo lava nga le ku ngheneni hi ti message va lava ku va va xikalavito but I understand but thank you for the beautiful messages some of the things a hi nga swi tivi mara hi le ku dyondzeni 060 mingiseri wa mina mi le moye minjhani ka mhani makhubs
1: va vela hi ku hi hlapini ene phela vamhani vo tala vanhu ve eku se munhu a sungula ku hlangana na hlangana
0: i ntiyiso lo
1: vanhu va ku veri ku na valoyi ku ri hana noyinoyi i ku hleketa se vamhani ma a ni ta ku a vanhu lavaya hi va pfuna hi kahle mandlela yi tlhin'wi ku loko hi tshamisi leswi se vamhani ma a ni ta ku a vanhu lava

0: yimele ku ti yimayimela swi endla ku loko rixa i pfuki ya ku yimayimeni i wisa ku hleketa loko i tshama ndhawu yin'we hi la ku hleketa ku vuyaku kona ntirhwantirhwani loko swi loko va kha va vulavula van'wana hi ta va i wisa ku hleketa i yingisela vanhu lava hlekaku na ho yi hleka ni mavonelo ya mhani makhwela lavo duma la Giyani section efela inkulu
1: ni khensa swinene mhani makhubs 060875942 mina na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku vanhu vo tala va tikuma va ri trapped eka vukati bya ku hambanahambana bya ku ka byi nga ri kahle vanhu va nga trapped a ni vuli vaxisati ntsena na vaxinuna va ve va ve trapped hi mhaka vavasati va toxic na n'wina va ka bava a hi ta mi advisa ku ri loko mi swi vona ku ri rirhandzu a ra ha ri kona kumbe malunghisi a ku lunghi nchumu a swi karheleki kumbexana a swi bihangi ku va mi phula byi hola hi mhaka ku at the end of the day siku rin'wanyana hi mhaka ku rirhandzu leri a ri va ri nga ha ri kona mi ta holova mi banana ivi mi vavisana hi laha kukulu hi mhaka ku rirhandzu ri va ri nga ha ri kona hi mina xikalavita okay right mo ni kuma kahle mikandziyiso hi side one rungula ni ri hlayile mo ni kuma leriwani kusukaka leka thomo
2: sesimari leyi na mpfukini no hlayiseka xitichini mina lexi ni ku titshega vavanuna mani saveni leyiwani u titirhela ma swi vona sesimari leyi a hi wisi ni ku titshega vavanuna un'wuka masokisi ma henhla a dyoela mina ni swi vonisa sweswo u nga voni n'wanuna u twa u vona ku n'wi hluva njhe hi leswo vutomi byebyo ku hala byi ku yisaku kona byi ku yisa ku loveni njhe mina a ni ta ku a hi dyondzeni ku titirhela hi mavoko ma hina hi mavonelo ya mapitus mathonsi loko n'wana ku ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hi hlayiseke na magondzweni inkomo musesi wa mina
3: i mixo lowunene na vatshemba mi hlayisekile ntswatsi wa mhaka to tlanga makariti vavanuna va kha va tirha n'wanuna i kumeka a posa mali n'wansati ya tlanga makariti swi endla ku va dyisa na timali to hakela tibildara no to belela malwangu mi kuma ku yindlu se swi endla ku va za va rhandzana na tibildara tetiya ku heta ku rhandzana na tibildara va rhandzana va machonisi se swi endla ku n'wanuna a kwata kwalaya ivi a teka goza ende xin'wana xa kona phela mi swi tiva ku n'wansati loko o za a cata masiku lawa va wisa na swigangu mi kuma ku movha yo tala leyi nga tala amucatweni i swigangu swa yena leswi ya swi tava ku hlalereni a ni ta ku a va tinghenisi ka timhaka ta vukati va ri serious hayi ku va byela swigangu ku na cata rinirini mi ta mi ta vona hayi hi ta vonana n'wina a ni ta cinca nambara se a va ti humesi ka sweswo fana na leswiya hi ku vo tala sweswi vavasati vo tala mi va vonaku va nga swi dakwa hi lava va nga huwa hi vukati ivi n'wanuna a ya teka wun'wani ivi se va navela va za va nga ha swi tivi ku va ta ndla yini vuton'wini van'wani va yima tikhonini va xavisa miri mi kuma ku a tekiwe dokodela munhu hi ku tsandzeka ku tikhoma mataleni mina ni ri kwala Venda a hi xomeni muhaxi
4: ahe Merlene mipfukina lexi nga endlaka ku ri vavasati va oloveriwa evuton'wini i ku va munhu a pfuka nampundzu a yimayima a ya ti lavela ntirho ene ntirho a hi ku tirha ofisi ntsena loko u vona xiyimo xi nga pfumeliwangi ntirho kha u kombela ku va kukulela kukula kambirhi hi vhiki va ku nyika yingwe hi mhaka ya ku vavanuna lavawani va tibyela ku loko vona va ku tekini se wena wo va hlonga aka vona va fanele va huma va famba va endla ku rhandza ka timbilu ta vona wo fanele u tshama kaya u se loko u kha huma ya ku tirheni swa olova swilo hana nkarhi wo hleketa hi munhu ende nakona mutwa va tlhavula hi mutwa
5: ahe ntswa leyin'we a ku hi ku twa swinene impela loko swi karhi swi tika swilo a swi fosteliwa wa swona ri gogo ra ha tsakama i ti fambela i tiyela kaya ene ni nga fikini ku tengisa ku i vuyele yini i vone yini lexi nga voniwa hi yena hi lexi nga voniwa hi yena hi ku loko o kala i felelini sweswi va dlaya vafana hi ku a ni leswi a nga totiwa swona na mirini hi swikulu wena ti fambele tiyela kaya ka wena i ya ti dyela vuswa i ti hlayisela vana va wena i n'wi tshikisa sweswi ye ku vavanuna va sweswiwani ha vona lava tolo lava i va ximanjhemanjhe i ximanjhemanjhe lexi va nga nghena ngopfu ka xona leka ku hlamula kan'we ku se famba nkarhi wa ha pfumela famba i kokwani mahuri kwala ka mapfuva kokwani wa dyona na ku hlula dango
6: ina nhloka mhaka hi twa ka ha ri miti ya hina ya vavasati leswi endlaka leswaku hina vava hina ku luya a ni la ku tluliwa loko ni tshamini na masewu wa mina hi vulavula hi sweswi ya mi kuma ni hi vulavula hi swa mpahla na a ni swi tivi leswaku mi ngana mpahla liya ya tikhavhelo yo dira u yi kumise ku yini hi swo swi endlaku kumekuma va hina va hi dyangu pfu tsandzeka ku amukela n'wanuna hambi u tirha a nge swi koti hinkwaswo wena n'wansati ivi khi tirha

0: i ta xava lexiyana lexiya ku avoid-aku. Mi nga dlayani, mi dzumba mi tsakile, mi nga holovi hinkwa. N'wanuna a nge swi koti ku ku xavela swilo hinkwaswo. Na wena i fane i ta va laza tanihi n'wansati i ti xavelaxavela swin'wana na swin'wana leswi i swi lavaka. I timhaka ta ku mina a ni lava ku tluriwa, ni lava ku fana na maseve. Ni rivala leswaku maseve a ni swi tivi ku i swi kumise ku yini. I mhaka ya ku xisana siku rin'wana na rin'wana. Mana skimi na vumbu a ni ri kwala Joni kwala Soweto, ni ku yingisela ku antswa hi Old Streaming. A hi tirha tirheni anti wa vana, a hi ndhango.
1: All right, 0608875942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 0608875942 mi yingiseri wa mina mi le moyeni n'wina.
2: Ahayi ka nhlokomhaka. Vanhwanyana na vona vana va vanhwanyana ku hana n'wana na tshama na n'wi seketela hi kahle hikuva vanhwanyana va tiyisela. A swi kahle hikuva vana va hina hi pfuna xana xo rhasa laha. Vana va hina va tiyisela swilo leswi va ku hina hi kota ku swi tiyisela ku ve ku a hi ri na lava a va hi pfuna. Lava nga hi pfuna sweswi va fambile vo tala. Lava nga ku hungasa na hina se vavanuna va dlaya sweswi. Radio ingaku yo va kwala ku va hi kono.
1: Ni mi kuma kahle.
2: So,
1: all right, 0608875942 nkarhi wa hina wu fike makumu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Tanihileswiya all right, ku na rungula laniwani ri xile hi sesi Marilyn. Mavonelo ya mina a ni ta ku hina va ka mhani hi nga titshegi hi vavanuna, a hi toloveleni ku titirhela. Dlori ka khakhala va vula sweswo. Mandlori ni khensa swinene. 0608875942 va ku a hi hambani na swibejabejani. Vapapa va nge swi koti ku va posa mali ivi hina hi teka hi ya beja swin'wanyani leswiwani ho va hi khe hi tivangela ndlala hi ndlela yaleyo kokwana wa ku hlula. Ni khensa swinene mina n'wina hi va hi khe hi hambanisa swa swin'wana vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Tanihileswiya ni nga hlamuseta ku ri it's women's month. Empower vaxisati n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a hi yeneni hi ya hi ya tlangela hi ya hi ya ti antswisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Lexin'wana xi ni tsakisaka i ku most of time this time around kumbexana ka vutomi lebyi hi nge le ku byi hanyeni bya masiku lamawa ku na ku tirhaka ku hambanahambana ka simple ivile you can do ti-digital u nga ti xavisela ti-products. Swi tele swilo leswi i nga swi endlaka ku va u generator income hi ndlela yaleyo. So a hi fambeni ya ti antswisa va ka mhani, a yini ni ya kurisa vana hi rirhandzu ku endlela ku ri vana va kula kahle. Leswiwani swi hunguta swo talo a ni vuli ku ri loko a nga kurisiwangi hi rirhandzu most of the time i fika a nga vi na rirhandzu. N'wana u fika a va na rirhandzu mara rirhandzu ni vula leswiya swa ku u nge n'wi kumi a kha a ya hala na hala swa ku rhuketela vanhu especially va mhani lava va nga le ku ningiseleni va tirhisaka ti-social media especially Facebook va swi twisisa ku ni vulavula yini. U nge fiki i kuma munhu ka Facebook a ti postele picture ya yehe ya kahle mi kuma ku maybe i swakudya ivi then a ku ri I enjoyed my meal ivi mi kuma ku swakudya swa kona i nyama nyana na rhayisi na tamatisoso ivi wehe i ta hi lomu u humaku hi koho i fika i khomenta i ku i swakudya swileswi, you know those kind of things. Ku va ku nga ri vumunhu ka wena i nga vona ingaku a hi swakudya but then ka yena it's everything. So rhandzu ni va ni khe ni kongomisa ka mahanyelo mo fana na malama ya ku ri n'wana loyi i nga ta va u khe u n'wi kurisa a nge vi na leswiya swa ku a va na rinyadzo kumbe ku tekela vanhu van'wana ehansi kumbe ku sola maendlelo ya swilo kumbe ya munhu un'wanyana. Mi kuma ku maybe i vona munhu a kha diba mati mo hlamba a ku hi ka ri na munhu wo diba mati hi 2026 hi mhaka ku n'wana waloyi i n'wi kurise hi rirhandzu na ku twisisa ku swiyimo swa miti a swi fani ta swi twisi. So leswi va tirhisaka swona kumbe hi leswi vona ma nga xiswona hi ndlela yaleyo that's what we trying as a community ku va hi aka rixaka ra rirhandzu leri nga na vumunhu vumunhu a byi tlheleli evanhwini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ni tsutsuma ni ya mavhengeleni loko ni mi ya ni ta mi nyika risimu loko a ni ta ka risimu ni ta mi byela ku endlisa ku yini.
3: Next, the Government Employees Pension Fund is looking for its members, pensioners, or beneficiaries who may have not claimed their benefits. If you are a GEPF beneficiary and have not claimed your benefits, send an email to unclaimedbenefit@gpaa.gov.za or call 012-399-2464 between

0: 0607875942 mina ngune va ke fixa sweswo ka awara liya ya ku hetelela hetelela ngune va ngiseri ba mina va kuranteka loko hi kunwina ma ha ku hi joina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambana hambana lomba ku special famba kahle na kahle va ke va ku ri manana wa nkoka indlela ya le ngune va ngiseri ba mina va kuranteka na ku thema na ku pfumela swa ku ri mile ku tiphineni kahle I nongonoko wa mid. All right, no, it's a special show. It's not mid morning live. Asike ka Marlene. Ilo jangopu. I the pinen kahle isa kahle mahlweni mina vangiseri mina va kurandeka. A yini ni ya tiphina hi tinsimu ka awara leya ku hetelela. Mina ni nga ta va ni mulangele tona. Letiwa hi mina ni mulangela ku to letiwa. Ta n'wi midlangini. Leti ta mihi letiwa. Awara ya ku hetelela. A hi tiphineni hi special show. Loko kuma ku joina mi endle swona gift nyiko valoyi kusuka kahle le kremetati le cancer swinene hi ses gift ma loko hi joinile ka sukra namuntlha na ku tshama na ku pfumeswa ku siku xitasekini kwahala kremas na ku tshama na ku pfumeswa ku hayi khona mani mi le ku tiphineni kahle swinene ka n'hweti leyi nga ka yona kumbe ka old leyi nga ka yona hi women's month n'wina vayingiseri va mina va kurandeka ni juka mavhengeleni mina loko ni vuya ni ta mi nyika kahle tinsimunsimu letiya ni nga mi tshembisa tona mo hi ku
1: endla Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tab 3334 Skytents, a company yo sungula ku bayita egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytents.
2: Meyer mta orenda hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaximununa na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile hi n'hweti ya July a Giyani Stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika emakumi hi ku hela ka August 2026 mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni ya hungasa kasi vuxokoxoko ti hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Patricius Mashinji eka 063-628-5835. We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth. Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.

0: kumi.
1: Ah, baba mina ngibone nge-indicator. Ngibone itishazi. Ngibone itisithe.

ona fika ku lava gai xona se gai xona a ku yevewe ingata ku hay mi loko ka hina a ku ngari na so unfortunately ka hina ya temaka teka timeki ku to sala ku twala hi ngulumelo ku ri hayi khona mara yeke timu rin'wana ya n'wina va ekusuka kahle ka ruza ku mi ta twa mihlolo i vito ra simu ra koho rero n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka na ku tshama na ku pfume leswaku hayi khona mari ku tiphineni swinene eka mpfundi wa siku ra namuntlha lavaka ku yi jesuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona mi famba kahle na mina marileni wa ka xirindza i ndhawu mbila ka mahumani leyi wa yingisiwa kahle xitachi ni khe ni huma kahle mi titwisa mihlolo la

tavangi zeba mina vakurhandeka tanani loko ngwana gigini akha ahuma eh ikombela ku iditseleka itseleka dodeleki tangwana khathlela ndako hi ma reverse risimura ka Alex wa kahle ka size ngina vangi zeba mina vakurhandeka eh va ku jiki jiki mina ngwana hi vake hambana ni khenda ta cancer zwinene eka hinkweni ngwana ni nga famba kahle ngwana ka sikura na monthly special show yena ifike kahle makomu amke mfamba kahle na Marilyn wa ka shirenda intombila ka mahumani lewa ni kusa kahle tindawini letiya ta ka bungeni ka xitanchi mina ngina ma kahle mtini wa ka pirita ngwana mi ni tiva kahle hi vito ora ntswalo yinwe ni famba kahle na ngwana hi fambisane kahle ni khensa swinene mani rirhandzu na tintswalo leswi mi ni kombaka swona eka vutomi bya siku na siku loko u nga ri n'wina nongonoko a wu ta va u nga sasekangi loko u nga ri n'wina nongonoko a wu ta va u nga humeleriwangi hi ndlela yeleyo ni khensa swinene vuyingiseri bya n'wina kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana 060 875 942 nomboro ya riqingho leyi mina n'wina yi nga famba kahle hi yoho eka siku ya www.juzfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo mi ni kuma kahle ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at JuzFM hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina Marilyn Pirita le ka TikTok le ka sika Instagram being Marilyn ntswalo yinwe ka Facebook mina ba ngiseri ba mina ba kurandeka ntswalo ya baba yiri ya Miranda hi hambanisa sweswo Jesus FM mina vela kahle tinjombo eka sukura na munthla happy birthday ka munhu nwana nwana nga tlangela kahle sukura era ku velekiwa eka sukura namhla unfortunately we didn't have that slot maka ku it's a special show mara still happy birthday eka nwina famani mi ya hlayiseka mikorisela xi December ni lexiwani mani hi vutihlamuleri nwina ba ngiseri ba hina ba kurandeka ka mone mtlhavela le diwa dwa hetelela DJ Silk na Shama Khombo na King Tsonga eka risimuleri 1 mina vayingiseri va mina a hi 20 ku va ri yini.

0: We go income the wings. We shoko shoko. 074-751-4932. Take a lens of Wendy Shako. If we suffer and so on, we now could suka a journey. If we sell in Popo Mahala. Harmarola Funeral Services. And take the chance.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuntu. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka Inaka, a inge hluriwi ntsengo wa phasa ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nwisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumele funeral cover leyi fikelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va 6 va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana, kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeza kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujajes lof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-975 Swibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

0: pita.
1: Ya ne mbukini na. Ai ai na mugingiri ku hini yo ti tsamela kwa. Hiti swekele ti rhayisi vhele rhayisi yi tshama yi kha yi dyiwa hi dya na magwinya lama va bakaku va hi nyika vana hi yo tshama na swintukulwana wo vonana namuntlha vani na swo swi wisini ku ya swikolweni a hi tirhi nchumu hi yo mba wo sweka hi dya hi yo tshama i kokwani mahori kwala ka mapfuna kokwani wa dyona na ku hlula dango.

tabani karhi ni ti pusha so tinsimu letiwani ti heleke ta hi ndlela leyiwani vhele until hi fika le eka wari leyambirhi then ka wari yambirhi lama sunguleni tavani karhi ni taka ti-comments ta n'wehe ku mani na mani a va yingisela va ri kwihi kasi from half past ku ya le ni tavani karhi ni mi tala na topic leyi nga ta languteka yona hi va yi karhi hi fika makumu na ku tsema nongonoko kambe sweswi u ri tinsimu letiwani ta ku hola vhele ti va ti karhi ti ku thova mbilu ku na vo tala lava mi kuma ku va hleketa khaleni because ti-artist letiwani tin'wani ta toheta khale kambe ke tiphini

All right, similar ones going look at Henrietta Huston. I fell in love again. Swa umelela kuma ku tshama ka timhaka ta marandvel tele va karhi i vaviseka kambe loko i vaviseka ti byela ka ximeni karhele enough it's enough na nge ti kumi ni nghena ka timhaka ta marhandzu kumbexana loko ni nghena ka timhaka ta marhandzu leswaku ni nge hi tshuki na ha nghene hi mbilu a na ha lavi ku welawela kambe kwala ku fambeni ka gondzo ra vutomi vhele along the way i hetelela i kuma munhu xiyisa kumbe sesi wa ku hetelela a ku rhandza ku komba rirhandzu u swi vona ku exirhandzu ra ha ri koho ra ha hanya ra kumeka ibe hetele ve karhi i ri kuma hi ndlela leyi I fell in love again swi vula ku tshama va ri rhandzwini kumbe ka timhaka ta marhandzu eka nkarhi lowu nga hundza kambe swi hetelela swi nga fambi kahle hi swin'wana na swin'wana i kuma nkarhi wun'wana u hetelela u lose hope ku tshemba leswaku exi ni nga ha tshuka ni ha kume munhu wa ku va a ni rhandza hi ndlela ya kahle kumbe leyi nga fanela kasi heyi a swi olovi ku fika kwalano a swi olovi ku hetelela va yi karhi i tshika timhaka ta marhandzu hi ndlela yaleyo i ku exi mina a na ha lavi ku rhandzana na ha lavi ku tikuma ni nghene ka timhaka ta marhandzu ivi jikijiki boom i kuma vanhu va ku rhandza lava fikaka va hetelela va khoma kahle va komba leswaku rhandzu ra hanya ra ha exist ri koho ivi then va fika va ku rhandza hileswi vulaka swona leswaku ni tlhela ni wela marhandzwini nakambe.

Yabana swa swa endla ka bana ba tlele vele 0608875940 langutaka kuba elangutam ti relate ri wakuba basati le korona ntirho lo mutwa ngaku awu nga fanelangi kuba u tirhiwa hi babasati le awu fita kuba u tirhiwa hi vavanuna ene na ko hi kokwalaho ka yini.

0: resimbra ra mengi samene ku twa kahle kwala ka xiyani mo xa wena inkoko nkoko lava ku khair kona stivula swa ku nangona ku bomba reloaded loko fike kahle mengi sira mene nhlekani lowu nene inkoko nkoko lamba ku mkhamera kona ma amkela mengi sira sira fa yame ka nangona ku bomba reloaded kome mo nati mina se ku be kahle ambari liya ku nga awara na rungari va leswaku resimrero a ri va ri khari suka kahle ka xande xi nga famba ri yexe famba kahle na mazimili loko va ku sduda on slender wo langa ku wena wela ku hambi wela hala ku slender hambi wela hala ka sduda hinkwerhu mengi sara mina ntsena ntsakori kona na muamukela mengi sara sara fami hinkwakunkwaku lami va ku mukhaveri kona lavalavulaka i ntsaki ngohon'wani hinkwakunkwaku lami va ku mukhaveri kona kambe stiu mengi sara mina ku va hi kha hi hlangana kahle eka 106.0 megahertz FM khensi swinene hinkwakunkwaku lami va ku mukhaveri kona van'wani va mukhami yingisela kahle hi audio streaming ya www.gsrfm.co.za kambe van'wani mukhami ku a hi khona ngohon'wani hina hi famba na wena kahle kona kwalaka 106.0 megahertz FM kambe ke mengi sara sara fami khe nge sweswo swi nga ta ta khensa swinene ka vahaxi kulori lava nga kota ku fambisana kwana kahle ngopfu hinkwakunkwaku la amba mukhaveri kona kambe khe ku ya fika kahle ngopfu eka nangona ku li hundzeka a mi famba kahle na vakon'wani khensile boti ku va mukhami hisiyele nkarhi kambe ngohon'wana mi tlhe famba ri yexe mengi sara mina mathonsi ya mpfula a ya kona vakhazi wa game a va kona ha xivundza xa kona ke kambe mengi sara mina va yi kha yi kuma kahle mengi sara mina ku ka siku ra tolo a ku ri sonta kambe ke a yi kha yi tlangela women's day kambe ke va tlhe va yi hindzisela kahle mahlweni ba yoka ka siku ra namuntlha lero hlawuleka ku ri hi kota ku tiphina hinkwakunkwaku vavasati hi ku hambana na hambana na ka vona van'wani va ye tikerekeni van'wani va ye ku hungaseni ku na ti-event to hambanahambana leti va ku ti kha ti endliwile ku va hi kha hi kota ku tlangelela vavasati ina mingisi ra mina hambiloko ku ri ku ve ri hi sungula hi sikisi kwala kaya va pfumeleleni va va va famba xeno va vulavula na vavasati kuloni va hungasa na vavasati kuloni va ta vuya kambe mingisi ra mina va yi kha yi kuma kahle mingisame ku ina namuntlha i ti-10 August 2026 kambe n'hweti leyiwani hinkwayo hi va hi kha hi tlangela vavasati ku ze ku happy women's month hambi ku ri siku ra tolo hambi ku ri siku ra namuntlha ri mi hundzerini hi swi tivi ku ri haya mahlweni na ku va hi kha hi tlangela na n'wina lava va ku va kha va tivisa kahle mingisa mina ku tindhawu to fana va discam va kota ku va va kha va chinche ti-price na ku va kha va nyika ti-service to fana ma makha mi ya endla ni vo pups miya mi ya endlaendla swilo swo mi chekacheka miri swo fana na vo breast cancer va kota ku va kha va mi cheka ntsengo le hansi ku ri mi ta kota ku swi tiva leswaku hi va hi kha hi tlangela tiko ra Afrika-Dzonga kumbexani tiko hinkwaro ku angarhela ri va ri kha ri kota ku ndhundhuzela vavasati hi ku himpela vavasati va khome tiko va khome mindyangu va khome hinkwaswo kambe swo tani mingisa ra mina na ha vula nakambe kha hi ku hi fikile eka nongonoko wa bamba reloaded switi mingisa ra mina tanihi ntolovelo va hi kha hi famba swin'we kahle tiawara ka to ti nga tinharhu kambe ke ne le ka ra namuntlha siku switano ku va hi kha hi hungasa swin'we mingisa ra mina kambe ke a hi languti leswaku nongonoko wu tshamisetshamise ku yini ke hi va hi kha hi kuma kahle mingi sara sara fam ku a ku zangi ku cinca nchumu awara leyi ya ku sungula ka ha ri yona leyi va ku yi kha yi khomele kahle xiphemu lexiya se ku va hi kha hi kuma kahle xiphemu lexiya xa swa swihungwahungwani leswi humalelaka weekend a ku ri hi to vula ku a ku ri long weekend kambe leswi va ku swi kha swi vava mingi sara mina i ku ve weekend leyi va ku yi kha heta yi tisa mahlomulambilu van'wani va vona va heta va va kha va lahlekela hi varhandzi wa vona tanihiloko mukhami swi tiva ku ri amagondzweni swi tele yi nga yi kha yi chayela kahle kuma ku ri heyi ku na un'wani laha nga titseke la nga ti xurhela kambe ke va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku ri i weekend leyi a yi khomele swi swo talatala kambe hambiloko ku ri ku ye ku hungaseni le ka nkarhi wa sweswiwani mingisa mina swi tivi leswaku ku chayela hi vukheta swi na nkoka i va i kha i nangutananguta na wena mingisa ra mina ku nga kwala ndzhaku ku hela mbilu a swi pfuni nchumu i ta fika laha i yaka kona kambe swi tani mingisa mina ta hi kha hi languta kahle swihungwahungwani leswi baka mpongo ne le ka ra namuntlha siku hi twa ku timhaka ti tshamisetshamise ku yiniki ne le ka nkarhi wa sweswiwani kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri loko swi ta ngopfu swinene eka awara ya vumbirhi hi leyi nga ta hi kha hi khomele kahle xiphemu lexiya xa ku va hi kha hi kuma kahle tinsimu letiya timbirhi letiya laha hi nga ta hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri namuntlha siku ku na tinsimu leta R&B xikan'we na Afropop leti hi nga ta hi kha hi langa hi twa ku ka tinsimu leta timbirhi mingisa ra mina n'wina hamba mi kha mi tsakela rihi naswona hi ku twa ka n'wina tanihiloko ti ya ti kha ti chayiwenyana emoyeni I ra mani naswona loko a kho yini na swi tala mingisana mi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku andzhaka sweswo hi ta hi kha hi kota ku titlonya hi tona tinsimu teto andzhaka sweswo hi ta hi kha hi kuma kahle ku ri hayi xiphemu lexiya xa ti-entertainment story special xi ta xi ri kona ka awara ya vumbirhi kambe awara ya ku hetisela hi leyi nga ta ni kha ku tisela kahle enhlokomhaka ya siku leyi nga ta hi kha hi kota ku hi chukachuka kahle swin'we hi twa ku timhaka ti tshamise ku yini kambe andzhaka sweswo hi ta hi kha hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa hinkwakunkwaku lava ku kha ri kona ka ri va leswaku a kumeka kahle ka Facebook ko fika ku GSR eka space eka FM kambe ke xikan'we na le ka Facebook na le ka TikTok ko fika ku GSR space eka FM hi va hi kha hi famba na n'wina kahle hinkwakunkwaku la mi va ku mi kha mi ri kona a vula nakambe hi kha hi ku ina we are the voice of the nation
1: technology siku tsineta eku swina hina hi sabe hinkwayo jikelela hi sibe eka audio streaming ya www.gsrfm.co.za GCR hi rito rixiamato Fakimuwa ni Fakifaki
0: kambe ke loko va khena ngita kahle mingisameni ka leswi va ku swi kha swi fambafamba kahle hinkwakunkwaku lambaku hi mikhari kona hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku heyi swi mhaka swi tele laha patwini laha kambe ke ku va na nkandziyiso lowu nga va kona laha xikarhi ka kwala ka social media leswi nga heta swi va swi kha swi onhela wun'wanyani wa laha va dumeke kwala xikarhi ka vantu kambe ke lava ku va kha va tivisa kahle swinene mingisama ku va ti-brand letikulu va va kha va chaviseta ku va kha va kota ku va kha va teka swi swa va na ndzhaku kutanile ku ri vona va va va kha va kota ku va va kha va n'wi sponsora hi swihi swo karhi kambe ke swi tani mingisamele swin'wana swa swihungwangwani leswi va ku swi kha swi ri kona eka ra namuntlha siku eka nongonoko kambe loko hi kha hi tlhela hi langutana kambe mingisa ra mina eka leswi humeleleke eka weekend leyi va ku hi kha hi ri kona va ha langutana kambe mingisame va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri tinghozi leti va ku ti kha ti humelerile laha xikarhi laha ti va ti kha ti heta ti va ti kha ti lahlekerisa varhandziwa kumbe vanhu va ku hlaya vutomi bya vona kambe ke mingisa ra mina swi vitani hi va hi kha hi famba na n'wina kahle ngopfu a hi sisimeni ya kuma risimu leri va ku ri khari hisa kahle eka xiphemu xo sungula leyi hi nga ta hi kha hi kuma kahle ngopfu risimu kusahle ngopfu eka Dr. Thomas Chauke va ku what is it i ncini xo ka xi nga heleki mingisa ra mina hi ku hinkwaswo swo helahela kwalakwala hambi swo heta matimba hambi swo heta 10 years hinkwayo ka yona kambe mahitiseleni i ta kuma leswaku himpela swinkwaswo heta swi va swi kha swi tshamiseka what is it swi ta hela hlayisekani hinkwakunkwaku nkarhi va leswaku hi kona eka 106.0 megahertz FM.

nang ta kahle ka sungongwane mengisamini tani loko hi va kha hi kuma kahle ngopfu so tolo hi kha hi tlangela siku hi kha hi ku happy women's month kambe tolo a ku ri siku nkulu ra hi kha hi tlangela kahle women's day kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambana ni va hi kha hi kuma kahle ku vavasati a va va kha va ya eka tindhawu tin'wana va sasekile va bombile va ri kahle slogan swa lembe leriwana ku ri n'wansati a hlambi a saseka a mbala kahle a ni welela ku na yena confidence ta ha mahlweni va yi kha hi gonya hi siku na siku va va kha va hlamusela kahle mingisame ku humbe rin'wana hungu leri va ku ri kha ri khumba kahle timhaka leti a ti va ti kha ti humele kahle kumbexani tanihiloko ti kha hi tlangela kahle women's month va va kha va tivisa kahle ngopfu mingisame na ku hey ba vulawuri va maphorisa eLimpopo vula leswaku va ti nyiketerele ku engetelela nhlayo ya vavasati eka swiyenge swa vona swa vulunghisi bya timovha ta maphorisa tanihi matshalatshala yo tiyisa vuswikoti bya vatirhi eka va eka vuthekiniki mi swi tiva kahle ngopfu mingisameku leswiya swa ku ve ri ku na mintirho yin'wanyana leyi vavasati vo ka va fanele ku va va kha va nga yi endleku a swa ha ri kona ku langutana xikombiso hi nga kha yi kuma kahle ngopfu ku ri mitirhitirhi leyi va ku yi kha yi tele vavasati se va va kha va tikuma va kha va ri kona kumbe mitirho leyi va ku yi kha yi tika hi va hi kha hi kuma ku na vavasati ku masiku lama va huwela ka vanhu lava va ku va kha va tirha leswi va swi kha swi tsakisa swinene kusuka kahle ngopfu ka va xiphorisa kusuka kwala Limpopo ku ri na nhlayo ya vavasati na yo hi ta yi kha yi ngeteriwa komba ku ri a ka ha na xilo lexi n'wansati xi n'wi chavisaka n'wansati na wena i munhu n'wansati na wena i na vuswikoti i nga swi kota ku va yi kha yi endla whatever lexi i va ku i kha yi sakela i swin'wana leswi hi va ku swi kha swi hi tsakisa swi komba kahle ku ku na ku cinca ko karhi tanihiloko hi va hi kha hi tlangela women's month eka lembe rin'wana na rin'wana n'hweti ya Mhawuri.

nangita kahle na kuma hi kha ha tlangela tanihiloko namuntlha ka ha ri holiday leyi va ku yi kha yi khumba kahle va ka mani ku suka kahle etindhawini ta ku hambananahambanana i va yi kha yi kuma kahle ku premier wa Limpopo ku nga vona Dr Phophi Ramathuba va kombisa leswaku vavasati no va kombela leswaku vavasati va tinghenisa ka mintirho leyi nga duma no tiveka tanihi ya vavanuna xilogan lexi nga kona eka lembe leriwa ra 2026 ku n'wansati wa tiyimela n'wansati a nga chamisa chamisiwi hi nchumu hambi va ku veri swindla hi vavanuna na wena wa swikota kambe hi tlhela hi languta kahle kuma ku heyi ene himpela vavasati va tiyile vavasati va kota ku va kha va endla swilo leswi hetaka swi kha swi hi chuhisa ku ri he himpela

Nungwati mina saming samane kha isumela khwele ka awara liya kunga awara ya mone kambe ka anang ta kahle ka leti ba kamponge e kara namthlasiko hey et makata ku semwa ka ka ti tet cable meng samela kusuka ka tindawo ta ku hamba hamba hamba swi ti komba swahaya amahlweni hi siku na siku va kha kuma kahle meng saramela ku ri va Buffalo City Metro va kha va tivisa kahle ngopfu meng samela ku ri loko va kha va nanguta kusuka eka tindawo ta ku hamba hamba va kuma leswaku kuna ku tsemwa tsemwa ka gezi leswi endlaka leswaku vanhu va heta gezi ri nga ha va fikeleli na loko senke ri nkarhi wa ku va kha ku layitiwa mi kuma ku sungula na ndzilo wo ka wu nga tivi ku sukela ku hi ku tinsulava ti fika ti va ti kha ti tsema tikhebulu lava ko kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina kambe ku ri swi va swi kha swi vanga

impela va ku hinkwaswo laha misaveni swi ta hela kambe a ni wena u ala naswona hi loko swi ndlise khwini mingisero wa mina hi famba na n'wina kahle swinene mingisero yi tsalafayama eka awara ya vumbirhi comment say what minutes kube kahle awara liya ya mune ni khensile ka ku va hi kha hi fambe swin'we kahle eka awara liya ku nga awara ya ku sungula xikan'we le ka awara leyiwani tani loko hi kha hi ngheneni loko ri ku haku hi kuma mingisero ya mina swi tivi leswaku hayi khona ni ku amukerile hi le ka nongonoko wa bamba reloaded ka holiday leyo saseka swinene kambe se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle tinsimu letiya timbirhi mingisero ya mina hi twa ku ri timhaka ti tshamise ku yini wa swi tiva mingisero yi sirafam leswaku eka tinsimu letiwani mi va mi kha mi nghena kahle mi kha mi ku hayi khona mina ni laha risimu leriya ri nga chaka kahle ka number one kumbe ka number two naswona i ra mani loko a ku yini hi leswi nga ta yi kha yi fambisa swona mingisero ya mina ka nongonoko wa bamba reloaded na ha vula nakambe ku ri hayi khona we are the voice of the nation famba kahle ni n'wahun'wani kwalaho ka xiyanimoya xa n'wina xa 106.0 megahertz FM mi nga rivali leswaku nakambe yi kona eka swiphemu swa mabulu alright mingisamirisimu ra sungula leri hi va ku hi kha hi na rona eka ra namutlhasiku ri tshame hi ndlela leyi twanala.

Ebi impela simi the prof mbana ina kahle ngopfu aku ngwe valala va mina na sono fanele thelela kaya ri simra kahle sinene mingisame ri karingesa kahle ka xiphemu sa awara ya vumbirhi nga xiphemu lexi swa ku va hi kha hi kuma kahle the entertainment stories hi twa ku timhaka ti tshamise ku yini swi tivaka mingisara xisara fm swi tele leswi swi va ku swi kha swi ri kona kambe ke loko ri ku haku hi kuma mingisara mina ka awara leyi ya vumbirhi leyi swi tivi leswaku ha ku amukela hinkwakonkwako maxelo ya le ku cinceni mingisara mina kambe xa nkoka i ku va hi kha hi hlayiseka hinkwakonkwako kambe mingisara mina swi va swo tani hi le ka nongonoko wa bamba reloaded a ha kuma kahle swihungongwani leswi baka mpongo ni le ka nkarhi wa sweswi

ntlhano tumela tsameng pela meng samane ka tsamela ke le ka awara lia ya ntlhane va kha ikuma kahle ku singonsa sungongwane lesi bakampongo kara namtlasiko va kha ikuma kahle ngopfu meng sama ku nwanani wa swira swa parliament ku nga bona singa swira swa parliament sikwanga ba national colored congress ku nga bona Fadiel Adams ba kha va hlamusela kahle ngopfu meng sama ku ri va fane ku kha va ba testify ya amahleni ka madlanga commission ka sikura mzuk hey ke humelela yini na being sarafa family va kha ikuma kahle ngopfu being saramena kuri va kha tusa kahle ngopfu kwesi swivutsi leswi vanga ta va kha va vutisa swona kumbe xana ku ya humelela yini ke na swosu hundla hinkwaswi siya hume a handle ki tani loko kha ikuma kahle ngopfu being saramena ku stikomba kahle ku hinkwavo lava va kha va kha va ya mahlweni ka madlanga commission va heta va va kha va kota ku kha va humesa swi hundla hinkwaswi swikan'we na ku palisa hinkwato leti va ku ti kha ti humelerile swikan'we na ku humesa na lava a va twa hi nga ku va tumberile kambe ke mahungu lama va kuma khamarikona

Tani loko ka xitiva kahle ngopfu mingisame loko ra hi ri ka weekend ya xiyimo xa le henhla weekend ya matimba laso tala swi nga humelela van'wani va nga lahlekela na hi vutomi bya vona va kha hi kuma kahle ngopfu mingisame loko va xiphorisa kusuka kahle ngopfu etindhawini ta le Western Cape va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisame loko hey va offera sagwadi ra 100,000 eka loyi a nga ta kha humesa information ya vanhu lava va kha va balesele no teka vutomi bya vanhu va 10 kumbe 11 people ka ku baleseriwa ka tolo etindhawini ta Western Cape lava ka kha va swiva kahle ngopfu ku ri vanhu va baleseriwe va hundza emisaveni hinkwavo ka vona kumara ku humelele yini a swi tiveki lava tlhela ku va tsundzuxa vanhu ku ri a hi ali ku swi kahle ku vanhu va va kha va hungasa na ku va kha va tiphina kambe a hi koteni ku va hi kha hi tihlayisa hinkwakunkwaku lomu hi va ku hi kha hi ri kona.

Iba nke kuma kahle ngopfu mingi samalazisela ku misikalazisela FM leswaku loko swi ta ngopfu eka rugby iba hi kha hi kuma kahle ngopfu mingi samalazisela FM ku ri South Africa iba hi kha ri ka swiyimo swa kahle swinene naswona va kota ku va kha va tlanga va kha va tivisa kahle ngopfu mingi sama ku coach ya xipano xa hina lava ku kha hi kuma kahle ngopfu nga vona Rasa Rasmus va kha va tivisa kahle ngopfu Dasin tanihiloko captain ku nga yena Siya Kholisi a va kha va vavisekile kambe va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisamene ku va kha va vavisekile a swi vuli leswaku a nga ka nga ha swi koti ku ya mahlweni na ku va a kha a tlanga vo vula hi ndlela ya ku a swi bedi lero a nga tlhela a kota ku va a kha a vuya nakambe a ngo fika a va kha a wisanyana vhiki kumbe mambirhinyana kambe lava ka kha a hlamusela kahle ngopfu mingisamene ku siya tanihiloko a va a kha na rhandzu swinene loko swi ta ngopfu eka xipano xa hina xikan'we na ku va a kha a tlanga va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku nga ri khale i ta a kha a vuyela kahle na ku va a kha a tlanga endlandhawini ya yena.

0: Shana ukarele kuhelerwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Filika bumparilotel 326 Mindiga la tompincha mahaihuwa bumparilotel. Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rexiao.

0: Maybe impela bongi amfamba na yena aku go around hirika awara ku etsela mengisa ra Star FM kambe garba lesaka ikumena ringwana kambe lera suka kahle sinene eka malai coming sa ra Star FM na tsemba impela mahle isekine vaku two bobo komense wathi mina sikbe kahle awara liya ya nthlanu impela mengisa mina ifamba swinga kahle kuri holiday leyo saseka no tsemba ra kufumela swaku impela hinkwaku ngwaku la eba ku khare kona wa hla isekine nkaro ku veke ikuma kahle nhlekoma ka mengisa ra mina le inga ta hi chika singa hita ku timhaka ti tshamise ku yinti mhaka ti ri yini na alright nhlako mhaka leyi va ku khena yona mingisa ra mina ka awara leyi ya ku hetisela va ku hi ko tala loko vatswari va tshamela ku holova swi endla leswaku vana va vaviseka emiehleketweni xana hi yihi ndlela ya kahle ya ku loko vatswari va tlulana milenge laha kaya va swi lunghisa vana va nga swi voni ke ya iti nhloko mhaka mingisa ra mina hikuva ko tala loko vatswari va tshamela ku holova swi endla leswaku vana va vaviseka emihleketweni xana hi yihi ndlela ya kahle ya ku loko vatswari va tlulana milenge laha kaya va lunghisa vana va nga swi voni ke mi kuma ku vatswari va lwana va tlumetana hala na hala ku tekiwana swibye va hoxana hi swona vana va kha swi vona se loko n'wana a xikolweni ku nga ha vi yena loko a huwana van'wani vana loko va n'wi hlamula hatla ri la ekuva kha tshama kha hleketa leswi ya singa khomeleleni ka Jesus ra family na mamke
1: vakhazi wa game
0: minjani
1: ipukile ngongwe na vakhazi wa game
0: ipukile vakhaze
1: hi kha hi tsana topic swa kahle eku loko kuve maholo va munga kombi vana Swinga tshuka swi vangele mutswari wun'wana rivengo mi kuma ku se vana va ha n'wi teki hi moya wa kahle loko va n'wi languta va n'wi vona ku ri luya wo karhata mutswari wun'wanyana a ni swa endleka mi kuma ku hi mini karhataku ngo makhuvele vana va kha va swi vona a ze se va ni zondha vana va ku hihayi mhani va karhata papa sweswo taniya se swi kahle ku loko hi holova hi ya hi ya holova kwele xirhun'wanini xa hina hi ri vambirhi swi nga affecti vana swi ya swi ya vavisa vana miehleketo leswo holova kumbe mi tshe mi banana vana va kha va mi langutile mani makhwelela vo duma misava hinkwayo jikelele va ri la gian section f a mugangeni wa ri voni ngo va swi vonisa sweswo
0: ni khensile mana mina hlayiseka
1: Thank you.
0: All right. Mingisa ra mina Miss Jean kahle ra n'wi vona ri tshamise kwini ka ri nhlako mhaka leyi va ku hi kha hi burisana hi yona swinene eka awara leyi ya ku hetisela leyiwani ku ri holiday leyo saseka swinene Jesus ra FM na amke
2: ipfukile
0: ipfukile minjhani boto wa mina
2: mikhongele n'wina hina valavo
0: amen
2: loko hi bayisa hi tlulane milenge mani a yeneni a rhumtetela ya ya lunghisa timhaka koho hi hambana na vana va nga swi twi hi lunghisa swilo swa hina a tiofisini ta hina le rhumtetela leyi hi kona swilo leswi nga ta lungha a hi tikeni vana va ya xikolweni kumbe va ya ku tleleni hi tala hi holova swa hina hi moya wo basa pa swi lungha hi huma swi nga tikomi ku a hi ri ku holoveni
0: siku na lava vo tsandzeka ku pretenda
2: Mary
0: ku na lava vo tsandzeka ku pretenda loko wa swi vona ku khwatini kwala na kwala swin'wana na swin'wana
2: ende hinkwenu a hi swi koti ho tikhoma ho ringeta se a hi dyondzeni ku ti pretendela hi vona ku swiendlisa ku yini hi tumbetela vana va ta kula hi moya wa bona
0: ya khensile boto
2: mi hlayiseka sesiteri
0: khensile na n'wina boto wa mi mi hlayiseka
2: Mafizulu.
0: Thank you. All right. Mingisa ra mina hi famba swin'we kahle makumembirhi wa timinetse ku bika hle awara leyi ya ntlhanu tlela na milenge kwala kaya ku na vana se ku na huwa masi vona vana se va nga ha kulakuli kahle Jesus ra FM na amke
3: hayi
0: pfukile minjhani vakhaze
3: hi kana vazovela va vambetali
0: ku na moya wu njhani dzozo
3: Hey, wati ba dozo ami mo taku.
0: Wati bana.
3: Abo ti regi. Hey,
0: sorry. All right, ile ntlo ko mak.
3: Ah, lo ko ntso bonza so so kura. Se baba kwatin la kaya la no aba tsina ku kare ha kare. Mini wa mati ni ngena ala shinzani. No ba sa kwa ala lo ba ka hita tita holo ba kwa la ya ta tobetela na kwa la ne ka toilet.
0: La
3: kaya la vana va swi vona laniwa hi va ta vona se ni tirhiliwa hi mpama wun'wanyana vo to vona ni huma ni tshuketiso ku kundleke yini ve nga ta va nga swi vonani
0: Alright, 0608-75942 Ming Saramera Mwebonelo Tam Siku ina famba swing wena wina kahle ekarana montla siku 0608-875-942 Rabona wena bonelo Tam Siku ni yimisa ku yinda ku maka itshame indlela leyi kuna vana la kaya kambe ji Sara FM na mamken
4: Aya so so mina mpuke
0: Efuke la minjani mam
4: Mpuke ni
0: ina
4: Haska rat ke zwana loko vha tshikolweni Hambi loko vanga ngi xikolweni u va tshika va tsela kumbe hambi ku ri vonwina a ni mi daya bedroom. Mi ta yi solva kona mi tshika vana va tsela nka.
0: Impela. Ya swa twala. Swa twala. Ni can see. All right. Ming Saramin hari swi nga kahle swinene. Ra n'wi vonele ri tshamise ku yiniki tanihiloko hi kha hi burisana kahle eka 0608-75-914 vona ku ri na nkandzi yiso.
5: Riperile na vaxomise sinwa honwana loko vatswari vambirhi va holova a swi lavi ku swi voniwa na hi vana ku lava ku tikhoma vana va nga ri kona kusuhani mi sami holova miri vambirhi hi ku n'wina vambirhi mi ta mi ya rivalelana va ri aka vana emihleketweni ya vona a swa ha suki mi kuma ku na loko a ri xikolweni se i concentrata timhaka leti ya n'wina mi tshamaka mi karhi mi lwa mahlweni ka vona se a swi kahle hi mavonelo ya mina ni vona swi nga basangi sesinwa honwana ku lava ku tikhoma va va kule na vona vatswari va va kule na hina vatswari hikusa ku holoviwa va ri kule ehe mavonelo ya mina sesi n'wa wun'wana mavonelo ya mina mavonelo ya munhu wun'wana mavonelo ya manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hasi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatsi a hi tweni van'wana hi le hubyeni laha danko
6: riperile na vaxomi tsakan'wa wun'wana ya ne gwi twen tsoko makama ni ku bona ka mina hiso batsonga bari swihlungwana swisibe swo tala amndyangwini so swikahle ngopfu ku loko mina na mani va munti la hi cavana hi hambana hi ku vulavula a swi a hi holovela phakati ka kamara ra hina loko hi huma swi nga zi swi tikomba sweswo swi ta endla ku vana va tshama va ri kahle i ntiyiso swa humelela loko vatswari va karhi va susa ritshuri always va holova vandlayini vana a swa va affecta swinene se yo antswa yeleyo ya ku hi holovela a kamarini loko hi huma swi herile fana loko ku ta vanhu va le handle va nga fiki va vona nchumu leswi nga ku humeleleni na xikarhi ka mina na mani va ka hina inkomu wa van'wana nchumana
0: ni khensile va yingiseri va mina nhlokomhaka ya ha ta ka n'wina kahle hi kha hi ku hikokotala hikotala loko vatswari va tshamela ku holova swi endla leswaku vana va vaviseka emiehleketweni mi yingisari mina va ku xana yihi ndlela ya kahle loko vatswari va tlulana milenge kumbexana va suka va tlulana milenge kwalaha xikarhi hi nge hanyi phela hi nga pfi hi tlulana milenge se loko ku ri ku himpela swi fika kwalaku hi swi lunghisa vana va ri kona kumbe hi swi lunghisa swa ku yini na vana va nga swi voni emingiseri wa mina eka 0608-75-942 kuva kahle mingiseri wa mina lava va ku riperile sesi nga wun'wani mina a ni swi pfumeleli ku holova a kusuhi na vana loko ku ri na mitengo hi solva a ofisi ya hina hi ri 2 a swi sasekangi ku phikizana kusuhi na vana n'wana man hi mina laha PLK hi khensile n'wana man hlayisekani swinene va ku hayi khona ya ya lunghisani le a ofisini ya hina hi ri vambirhi leyi hi kota ku va hi kha hi lunghisa timhaka ra n'wi vona hi tshamise kwini mingiseri wa mina hi pfunapfuna xinjhani hi vulavula kwalaha ku nga na vanaki ni nga rivali mingiseri wa mina ku ri vana emihleketo ya vona ya hatla yi teka swilo loko va swi vona ku ingaku papa hi va va nga endla swi nga ni kuma ku se ri zondo ri va ri kha ri ya mahlweni hi ndlela yaleyo kambe hi nga ha swi twisisi ku hi fanele hi swi endlisa ku yini khensi swinene ku va hi kha hi kota ku va hi kha hi famba na n'wina kahle eka nongonoko kambe ke a ha ri swin'we kahle ha vula nakambe kha hi ku ina we are the voice of the nation kona kwala ka Jisara FM rito ra rixaka hi va hi kha hi tiphina kahle eka nongonoko kambe swi tani mavona le ngwena ya amahleni a simene ya kumari similar one kusuka kahle swinene va ku strateng va ma late hours kambe a hi hlayiseke ni nkokonko akho 0608-75-942 DJ Kari.

0: Namhlanje technology sikuzinceda ekusina hina sisebenza yojikelela ingiseleka ujustumi ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co.za
1: andekwana vudivinyi va n'weti loko ni swi twa swa ku lahela ku tlula na milenge hi tshame kusuhi na vana no tlakuka ku avoid-a kuwa loko ni swi twa swa ku hi le ku vulavuleni hi fowunu vana va swi tiva swa ku laha ku vulavuliwa na papa vona loko ni swi twa swa ku lahela ku tlula na milenge swi vula ku ri no dropa fowunu hi ta vulavula loko hi ri swin'we or hi ta vulavula loko vana va nga ri kona kusuhani i ku avoid-a ku ri hi nga lwi emahlweni ka vana va hina va ri la ku lwaku homu na swiyiniyini ku vaviseka byanyi i chilidzi mama Khensa ndi 10 kilometers mabata apa malonga sunset a vinyi va n'weti
2: ndo livuwa mama Khensa 0608875942 mingisa ra mina yaleyo ku ni nhlokomhaka leyi a hi va hi kha hi burisana hi yona swinene ka nongonoko wa hina kambe ke nkarhi ma leswaku ha ri kahle eka holiday leyo saseka swinene vhiki ri tlhela ri sungula nakambe mingisa me mundzuku ka ha ri wa vumbirhi kambe ke hi ta ku yena kambe swi tani a hi simeni ya ya kota ku kuma kahle ri sungulela loko hi vuyiheta hi kha hi vuyakata ku tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa hinkwakunkwaku lamba ku mikhambi ri kona eka 106.0 MHz FM ha vula nakambe kha hi ku ina laha hi swi vonaka ku ku na vana a hi va hlayiseni mani hlayisa mihleketo ya vona ku va ta kula kahle va nga heta va fika va ka xiyimo lexiya xa ku se va zonda mutswari wun'wani wun'wanyana hi ku veri swi ku yini yini swi ku yini yini kambe ke nhlokomhaka hi le a hi kha hi burisana hi na yona hlayisekanga

Baswihlekile ha madoda akudumongi zona kuva ku ntlangu wa bolo i ntlangu wa bolo lexi nga fika yi fayeteriwa kahle one not mix here leswi swi nga fika swi ya vanhu vo tala ngopfu va ri na gome mani ni vone resigning letter yin'wana va ku i ya museketeri wa xipano xa makhosi hambi hi swona va ku i ri yena gange swi koti wu phula byi hola ku va aya mahlweni veleke a ri karhi a va mulandzeri kumbexanike a va ri karhi a fifa xipano lexi xa makhosi hambi swiritano mix here va kha yi famba kahle mina na vona veleke eka ndyangu wa siku ra namuntlha kumbexanike ka madyambu ya siku ra namuntlha eka ndyangu ko a yi chongoleni siku leyi kahle ka awuri leya tsevu ya gimeteka awara liya ya nhunguwa.

kodwa kwa mintwani yo huyindlela leyiwa ni vani khanhla kahle marungula bangwa ya mix 0 GCFM la mi sungula kahle kuva mi ni rhumela wona le ka WhatsApp ya 0608875942 ni vona van'wana lava kombisani makenta kuva ku mathonsi hi le ku yingiseleni kahle mfeleke eka madyambu ya sukana namuntlha hi ku twa kahle mani hi ri la ka ngove hi khesa swini ko vuyingiseri bya n'wina mfelekele ka ngove la i kona un'wana va ku hayi mathonsi ya mpfula ni mingisela ka vantshwa mfeleke ni ri kwani miri na emafesi emilambya lavaya va siya yigovile yigovela vurena hi lava va ku duma hi nkana timhaka letiya ta nduma u nga dumi tona ma 32 wa timinete mingiseri i ngeni kahle mfeleke eka awara liya ya nhongo ku na themba jawo ka kayima ku lunghela mingiseri wa GCFM i risimu leri nga ta yi kha yi famba kahle hi rona ka sikele kayo loko nghena kahle ka 20 wa timinete kongoma kahle ka awara liya nkombo ni ta va ni khanela ku twa leswaku mingiseri wa GCFM vona ke wa kha ni kuma kahle or kwina kambe u rhumela kahle nkantiso wona wa rito eka nambara 0608875942 themba jawo u khensela for of one ri sumra ku leri nga thiwa vidu mingiseri a ku loko ntswari wa mphahlile

0: achauke mixer wa GZ FM risipura kontra tshweke bitu vakuntsena kahle kahle nje vako vatswari va me amin boni yo kasikere kana mbona kahle fele ke mle kurubeleni kahle ka mukandiso ya n'wina marito kukomisa leswaku mle ku yingiseleni kahle ka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha ni nga mlanguta kahle le ka nambara 060-887-5942 eka madyambu ya siku ra namuntlha wana mixer wa GZ FM maxelo laha handle mati va amile ku endleni mani hamba nga ri ku endleni na swi tiva swa ku va kona lava retareta va hungahunga ku hi moya va kwalomuya mi hlayisa eka madiva moni kuma loyi
1: ani mi yingisela antswani la xivulani la bongwangwa la n'wana buku ra mali ri kaka ro bava na marhanga emuthi wa ka ndhambi loko ni kwatini nsongasonga ntshuri ni ya chela lwandle mantosi
0: ya right sweswo mi ri loko va kwatini lavuwa hi lavo songasonga ntshuri
2: ririniriverinana hi mi yingisela ku antswa hi ri kwala ka small chicken jajeka nyandza ya tihunyi hi mina na moya wo ta
0: ya wu le ku beni moya mpela jajeka nyandza ya tihunyi kensi ni hlayisekani moi twa mama
3: mantosi mizumbini njhana tosi ntosi a hina hi ku yingisela kantswa ka n'wana mhantaba hi ri kwala ka mapuvukwana
0: la ka mapuvela
3: vakokwana wa diona na ku hlula danko
0: kensini vakokwana wa diona na ku hlula 060-87-5942 teka kahle mingisero 106 mi le ka grand 4 n'wana madalo hi hlayisekile n'wana madala mpfukile
4: hayi
0: chongoleni mi tshamela lusente namuntlha na kensa n'wana madala
4: hayi chongoleni until 8 o'clock n'wana madala
0: thank you n'wana madala hlayisekani hi
4: thank you
0: hi sweswo ivi wun'wani wa miyingisela ta rhumela kahle feleke marungula a ku ni le ku mvoneni kahle kumbe xani ke ni le ku miyingiseleni kahle ni ri le ka mapuve kensini miyingiseri bya n'wina la ka mapuve la 060-87-5942 miyingiseri ka grand form ka wailense halowa ku na munhu 106 all right va tlhenhlela vaya zero six zero double eight seven five nine four two ni nga teka loyi miyingiseri kumbe xani ke lava ni nga kota ku va kuma 106 mi le ka radio

0: ukuthelela ninike tersi muka number 0688 75942. Hello.
1: Ikona na hina kwala.
0: Na mitwa mkona man, kambe mile ku nwina la.
1: Hina nwina man, intukulu wa nwina man.
0: Ntukulu wanga la ka mbokota.
1: Kwala ka mbokota man, hina nwina man hakari ya fitwa.
0: Wo njani moya kwala ka mbokota hinga vulavuli hi xirami.
1: Hey, wa kari wa ba moya sinene man. Kondelela hi ku hi to yini a hi tetenge ku xikwembu xi pfuneriza hi ku kota ku vona siku ra namuntlha.
0: Mpelampela swivetano ivi hi vona na ra mundzuku na laman'wana ma landzelaka.
1: Ni tlhe ni vona hinkwavo hi rungula hinkwavo ka lava nga kwale kaya ka n'wina na hina haleni na le Pitori ndlosaka vana va mina.
0: Hawu xembele ku mutweni hi khensile mathiwa hinkwa ni hlayisekani la ka mbokota la.
1: Na le River Plus.
0: Na le River Plus ba kha ba mitwa hi khensile. Danke. Alright, 0608 75942 mix 0 GSFM ga teka unwe mingi sir la ebe ni mneketa kahle feleke vunanga eka madhambu ya sukura na motla 0608 75942 ni matlo ni feleke nteka mingi sir mikandi sengwe ya marito na kana i vona nteka loyi mingi sir ebe ba ifamba kahle feleke intela yo ya le ka 0608 75942 HW makubela i mikulunga la vala kuta yeneketa kahle ri sim. Hello.
2: Ahe
0: ahe. Ipugile mjare.
2: Ikona la vela la vetrane.
0: Unjani moya la zozenda.
2: Moya wa mama ni chana umela hande ngata ha matiwa hey.
0: He vanhu va hosi mikata ha akuna wayiti la.
2: Akuna wayiti akutiwa ne. Ndi kwa munhu tsa ku la ku ta River Plus man.
0: Moya. Hi moya unene mi nga nghena le River Plus leyi.
2: Hi moya lowu ku va munhu wu n'wi cukumete kwaleli ha.
0: Hayi a rezi ntsena ma hlayisekini la zozweni ma tiva.
2: A ri kwala zozweni yo ba hi timbonya hinkumba hi ku e swo tala hi ta swi vona mundzuku.
0: Hambi ku ya voniwa yini mindzuku. Hlayisekani dlovu kaze. Izwezo mingiseri khensile ndlovu kaziya kasike mingiseri wa GSFM ivakhe hi famba kahle faneleke mina na n'wina ka madyambu ya siku ra namuntlha ni vona HW makhuvela va yimi ku lungha risimu ri ka thiwa vitwa ka xitshumbe kasike andaka leswi mingiseri ni ta va ni kha ni teka kahle mikandziso ya n'wina marito leyi mi nga ta mi kha mi ni rhumela kahle yona eka nongonoko a hi chongoleni eka madyambu ya siku ra namuntlha khe huma kahle ka weekend ya kahle swine ngopfu long weekend kahlekahle siku ra tola ku sulela ra ku tlangela kahle faneleke vamanana wa hina vatswari va hina xem a va kha va posta postiwa ka swiyenge swa mabulu swi va kahle mani heyi ku va ku leswi vanhu va karhi va vulavula hi swona kumbe leswi va khomenta swona va ta va chava no posta mutswari mani ayi laha swi ri ka swiyenge swa mabulu i risimu ka swizumbe kusuka kahle ka HW makhuvela mingiseri kasi andla ka swona ku teka nambara 0608 75342 na mperisa na ku va mihlayiseka kahle lama magondweni.

0: Mbele blockchain ka skrinyane aka blockchain ka skrinyane asika muganga wa ndina Elkana Mchana mina papa a xilo vana vafana mi lo tete nkarhi ku bamoyela ka skrinyane hlayiseka thositosi
1: riperini matosi yingisela ku antswa hi ri kwala 14a mana producer
2: Dikensin wings ri byangwana vhele kereka home 14A ku ya mahlweni ya ka number 0608875942 ibele kahle riqingo mings eri ni twa wele swa kwena la uta on khomele ini 106 mile ka radio 106 hello
3: Tsi
2: ahe
3: Mpfukile motho
2: Tla isekile la kutwa ngwana mpfukile
3: Mpfukile swinene
2: man
3: Nina ikari le tshongola tshongoleni heri matiko ra khakhala graveleni.
2: La ka khakhala graveleni. Hina man ka khakhala graveleni.
3: Khakhala graveleni mina Giani Thomas Hlungwane.
2: Oh Giani Thomas Hlungwane ka khakhala mara mahele ya Vic mabe njani boti la ka khakhala la.
3: Mahele ya Vic mabe ka singe tshilo ka se solo lo tshola ku dia se tshilo ku moya moya nyana ho ka nga piti moya lo wa kwa la graveleni
2: Ah, tin dao tong banam banam beri ko, ramga zimi chua mung suka la gravelin cena.
3: Oh, tin dao ko ambana katina.
2: Tin dao ko ambana ambana katona. Halabo bo China kuna sungwa na kona. Halabo Colombia na kuna sungwa na koko alen kuna sungwa nivo.
3: Ya mara kavula vela kufa kufanya na koko pakupa kuna sungwa na sungo to shai walum kuna ndamwa. Ezi na ko eli tiku ezi fada suba kona una kona.
2: Matiba eta ningi nikela msa eta wela eti inju matiba.
3: Ene loko ti watendi ta ku ta kuma se yene khale ku ta rhanga ma swileti swi ku tshikelela i nge se za i wenela hi mapulani
2: mara swi nga se za swi fika na swileti i vechaya swa ha ri moyeni wa yimela swi fika
3: hi ku chuha ntsena ku afeise ya chaya manjheni vitimeka
2: swi ve swi hetiseka swilo swi nga se fika mara hi khensi ndzi ka khakhala graveleni
3: le ku mingiseleni ku antswa ngopfu ka ri hi tshongola hi kwala ta ku tiko ra khakhala graveleri Giani Thomas Hlungwane mina ku na un'wana tosi aye
2: hlayisekani sweswo mingiseri ka sikeva kona vanhu kuma kahle audio streaming ya www.grfm.co.za laka dzingidzingi bot emasonganyi ni khensa swinene ngopfu yingiseri bya n'wehe mi kuhi tindhawu ti ri kahlaniki ingi ni vona kahle mfeleke tindhawu letiyani ke tala ka maxobye vo khakhala na kha na mi vona ni vona kahle mfeleke tindhawu ti tala ka vo ndindani hala mi kuhi la ka homu

0: every moment.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Lani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito ra xilamuko.
2: Yematwasa.

0: Always Matwasa Mix Zero GZF FM Simra Go na haringa fukari chukume ta kahle felekele ka makumena rungwe wa timine te mix zero ngene kahle mina na wana feleke eka awara liya yankaye eka majambi ya zukura na mutla ili simra kahle mix zero liringa fukari chukume ta kahle kona kwa lika makumena rungwe ili zine wula kusona feleke eka majambi ya zukura na mutla ina shoshi imbeleri kumbesha nike na wana Always Matwasa redi nplintena ta washi eka zukura na mutla ninga abula wula kahle feleke kwa amken lala Always Matwasa mfugile
1: Ipfukile mjani.
0: Ipfukile. Ha motsina la shisho ishanwe. Shisho shitirisa inwe ka sukura namuhla. Mr. Matwasa. Mifukile nipumela kuba tsiba ingisela bamuntu wa ngwatiba.
1: Ipfukile mjani.
0: Ipfukile. He na always Matwasa. Loko he vulavula always Matwasa. He vulavula mani katikati.
1: Loko mbalavula always Matwasa. Ibi tulele nga duma shindene.
0: I have a lovely intlam.
1: Elam na kumeka ka kona ku tsama ko.
0: Okay.
1: Si yo tekela ku ngena amoyeni. Ninga shewetangi vaseketeri kwawo.
0: Ha nkaru tele ku mta vashoweta.
1: Okay.
0: Hey vulavuleni. Loko mita mta va ntlambi, inga sengena kahle andile always va thwasa re. Loko mta va ntlambi kahle kahle ambone yini kumbe xa nke ami tsakele yini, am tsakise yini, inchini xinga mthlonhla swa ku nwe mizemba ntlambi.
1: Ni xinga ntlotla. Ukuva loko ni ingisela ti simta o fana va Thomas Chauke. Doctor Thomas Chauke. Ingisela message.
0: Okay.
1: Ni sina vela noko ish. Sukurungwana na men fana nenda ini
0: vantla
1: vantla se kutani impela hawo famba ni vutisela ka lava va chaya chaya yako.
0: Okay.
1: Ni ku ena vele ku kumaka ni banyana risimu ni titwa ku hi mina na se impela ni veni yena amukeleka ni bar simu ro sungula ra Bennett vitana ku i Bennett i Matwasa.
0: Okay.
1: Eh
0: akuri lembe rini loko musungula ku imbelela kumbe loko musungula ku humesa risimule rimi ku ari vitano i Bennett i Matwasa
1: 2019
0: ikhale merishi imbeleri ay alright ay vulavuleni Bennett Matwasa loko tinsimule twa likutlangiwa kumbe ku chayiwa i mani muchayiwa to
1: lo ni fuma ku na yena ni chayela ko DJ Master.
0: Okay.
1: Loko mntu ana xilogelo la xikarhi ka risimu ri ku la le ka ravela.
0: Okay.
1: Ya yena ni bela ku swilo leswo.
0: DJ Master.
1: DJ Master.
0: A ku ri ku loko mi ri karhi mi endla music hi ndlela leyiwani DJ Master ku na endzeni ku DJ Master Always Matwasa ku na vanhu va ku hambanahambana kumbe tinqambi mi hambanahambanini ku na lava va ku vonora ivi va pfuka va studio. Kuna lava vo tsala risimu ivi va pfuka va studio ku na lava ku ri lova a studio va fika va tlangeliwa beat ivi ndlozi ri huma hi nkarhi wolowo a sungula ku vhuma mi ni la ku tiva hi n'wehe leswaku ri vulavula kahle Always Matwasa Matwasa loko va ze va vhuma risimu ku va ku endleke yini vo lorha vo tsala vo ya studio risimu ri fika ri humelela na
1: no lorha a ni lori no tsala a ni tsali ku nghena studio ni loko DJ at bad beat mina ni hisa mzimba loko no
0: mi hisa mzimba
1: loko no one thing I take so loko hi teka na DJ wa mina hi famba swilo loko ma ku sendla so
0: oh loko ku hisa mzimba oh ku va ku tenteke swin'wana yare ku ri ku sukela 2019 ku fikela sweswiwani mina ti-album tingani ti-EP tingani mina ti-single tingani kahle kahle mo hi twa xiwota lexi mi nga na xo kumbexani tinsimula tingwe mi nga na toho ku sukela 2019 hi tingani
1: ya loko album ya yi one. Loko ano hlengeleta ku fana yini. Yo chai one track na nya na tamanka rinya na ni Lora tse mara ndi hlanganisa yi vadza yi va album. Sisiso.
0: Okay.
1: It's a interesting single track.
0: Okay.
1: Imaku na lewa a single track. Then na yinwanyana futhi. Inga single track.
0: Leinga ko.
1: Leinga ko.
0: Oh, okay. Ese mara loko kuri ku America rime vulavula hiti magenta ti single track kumbe miwo hlengeleta. Loko mita mi fika mi va mi hlengeleta veleke hi ndlela yo ya liya. A ku tsanda yini ku va mi tirha album. Ka nkarhi wa lwa mi ze mi hlengeleta yinwe. Loko mwezi mi ku tiva album swi ri se tivete vo ma 10, 11, 12 ku hala.
1: Yeah. Vo 11.
0: Okay.
1: Hey. Pela ku chaya hi vanhu va Xikwembu. Ayi ku pfuka munhu a ku he ni fanele ni ya kuma ku ni vuswa byi le tafuleni kahlekahle. We are at studio where we are recording risimu. A nga fiki producer a hlekelela u nga humesanga mali.
0: Okay.
1: Se leswi nga ni tekela nkarhi i timhaka ta mali. Mali hi mi ku hey loko u nga ri na mali hey.
0: Ho siri a mi kota ku endla hi risimu hi rin'werin'we ku mi kota ku hakela studio.
1: Ni kota ku hakela studio.
0: Hi le risimu nga ngheni roho.
1: Yeah.
0: Vito ra risimu leriwani i mani?
1: Vito i Xivati.
0: Xivati.
1: A Xisuki Xivati.
0: Oh, okay.
1: Ku ze ni risimu leri ni thya Xivati na. Eish, ku le ku vava. Ya ni ku le ku vava leswi na sweswiwani. Ni ri Xikwembu. Kongela.
0: Okay.
1: Sini blessa ya mahlweni hi mhaka yo simrero. Loko ni ring senior one ari la ni ri one. Yeah. Ari la ni ri one.
0: Leswi vula ku nwe mi endla tinsimu kumbe mi endla risimu hi leswi nga humelelela na hi leswi humelela kwa n'wana siku na siku.
1: Yeah, ni swi wela ka masayiti hinkwawo. Ni endla risimu hi leswi nga ni humelela na vutomi bya siku na siku hi ntiyiso wolowo. Hayi, ni swona kwala.
0: Tanihi ku miri loko mi ri karhi mi ri yingisela marila mi nge rili musi. Hi la ku vulavula hi risimu leri.
1: Hayi.
0: Mi ta tikhoma.
1: Ni ta tikhoma.
0: All right. A hi buleni Always Mathwasa. Andzeni ka risimu leriwa kumbe marito lama nga kona andzeni ka risimu. Ma ri yini? Kahle kahle mi vulavula yini la ndzeni ka risimu leri? Tanihi ku miri vito ra risimu i Xivati.
1: Yeah.
0: Andzeni ka risimu ku na yini? Mongo lo ngandira ka risimu hi wihi?
1: Viso. Vi rito mzamu tsaso loko Xivati. Wa vavisiwa mbilu mbe munhu wa ku vavisa vokweni kumbe ku tsema hi something. Ivi va vulavula swo tala va ku byela ku hawu wa munhu loyi. Ita nge humeleli ta fanga humelelanga. Ivi kuma ku van'wani va dyaka kahle. Mina nga nyayi koko ra xilo. Se loko ni tshamini ni zama ku wo ni tiyela mapurasini ya fana na van'wana.
0: Yeah.
1: Ta kota ku endla ku vamakwenu va endla yini.
0: Kota ku tlela
1: va dyini ene hala va kota ku ya xikolweni.
0: Yeah.
1: So ni hetele ni swi vona na sweswi karhi ku navela ka mina ku raptor leyi valavula ku yola. Yeah.
0: Yi fanekele yi khandziya.
1: Ya ni fanele yi khandziya. Hi ku navela ka mina na Xikwembu xi ni katekisi ni kota ku yi khandziya.
0: Is so mingi zero GSR FM 39 wa diminete ngini kahle ka awara le yankombo hi vulavula kahle vele ke na xiyimbeleri Always Mathwasa eka madambu ya siku ra namuntlha vito ra risimu kumbe xeke risimu leri nga hi hlanganisa ka siku ra namuntlha i risimu leri nga thiwa vito Xivati. Loko u va u kha u yingisela kahle meseji lowu va vulavula ka hi wona kumbe xani ke leswi nga ndzeni ka risimu u ta kota ku swi twisisa wena mingi zero GSR leswaku impela khelo va ku a yi kho loko va kha va ri tlanga ra humesa mihloti i ku wun'wana na wun'wana Xivati lexi va va xi vulaka u va a ri na xona i risimu leri kongomaka vona ri ri karhi ya eka munhu un'wana na un'wana. A hi vulavuleni loko swi suka kahle veleke a tinimhakeni letiya ni keta ku rhambarhambiwa nseketo.

0: Sometimes loko kha ku twa ku na gigi na kun'wana na gigi mina na haya ni ya kha ni endlela for ku promota mara ku va ku always mathwasa ya ku lava rin siku ndhawini yo karhi ta wu kombela ku va u ri koho hawa sweswi e-e
1: a swi vi koho
0: a se kotana ntsako wa moya eka swilo swo fana sweswo
1: a ku ri ku munhu ti-artist ku tala ti na ti-manager mina yona manager kumbe mina yena munhu loyi a langutelaka kumbexanike a mi kumbexani ke lo langutana ku na leswaku swa vunanga bya n'we swi fambisa ku yini gondzo ra vunanga swi famba njhani ku hangalasa ka music na swin'wana swin'wana i kona ye waloye
0: hawa yaloya ne mani hava manager to ni hava mpfuni kahlekahle ni hava mpfuni loyi a nga ta kota ku a kota ku balansa swa mina ku loko ni kha ni chayeni so va swi tiva ku risimu leri hi fanele ri ya kwini hala na hala and then na loko ku ri na gigi ko karhi va kota ku yena a vulavula na voho ma ni twisisa ku ni kota ku na mina ni va ni ri kondza vo fanele and na swi lava phela na mina ku famba tigigi
1: okay
0: hi ku navela ka mina na ku tsakela ka mina and ni open leswi ni swi lavaka swinene
1: oh ku va mi famba tigigi
0: ni famba tigigi ku ni engetela ko kokwalaya ka ku xivati lexiya ya xi kota ku za xi xitsongotsongo za xi rabela
1: oh ya i sweswo mingiseri is 42 minute ngeni kahle veleke eka awara liya ya nkombo hi va kha hi vulavula kahle veleke na xiyimbeleri haleni kumbexani ke na nhlambi ya hina va kombisa timhaka ta ku a yi khona mani hala ka tigigi hala swi le ku tikeni tani ku veri xinombela va nyika na hi vuxaka hi leswi va vulaka swona kasike a yi veni ka yi languta ku ya emahlweni always mathwasa hi nga va langutela yini kahle kahle ku ya emahlweni ha langutela tisingili ha nga ha langutela album hi nga ha langutela ti-EP
0: ya leswi ni nga swi langutisela sweswo ni nga langutisa EP leyi nkarhi wun'wana na wun'wana yana yo huma
1: yi nga ha namba no huma
0: ya namba no huma
1: a
0: ni give up ni ya mahlweni
1: okay so a yi vulavuleni kahle mukombiseni timhaka endta ku ri ka tiko kumbexani kena va ve le ka home 14 va na nseketelo swinene xana andzeni ka jarata aka ka n'we nseketelo wu njhani hi xana ka maxaka nseketelo wu njhani a va kona lava ku ha swi swa wena ha he i nge rhambiwi he ha swi swa wena he he ha swi bakwana ndhaka yindlu a mi hlangane na mintlhontlho yaleyo a yi sungule leswona
0: ya wo ma vona ntlhontlho walowo ne loko munhu kahlekahle sungula ku chaya u fanele ku rhanga ku va na kusuka endyangwini kumbe ekaya kumbe rixaka va rhanga ri ku sapota ri nga va na ku ku sapotela mara loko ku ri ku va sungula ku sapotela hi ku ni andyangwini swi vula ku ahandle swi lava wena se mara wa sapoteliwa andyangwini mara ahandle u va na nseketelo se mina hali na ku hemba loko swi fika hala ka nsati na vana na makwenu hayi va na nseketelo
1: nseketelo wu koho
0: ya
1: na tshemba sweswo na vona mhani va ndyangu ve le ku yingiseleni
0: i ntiyiso walowo
1: i xivutiso lexi a ni chava ku vutisa ku mi tekile na
0: hayi ni tekile
1: and i munhu loyi a mi fanekele ku mi fika laha mi rhangeni va xeweta mani ku loko ni languta mi mbale ku saseka hi vona mihlantswi hi vona muhumesi wa swambalo wa ku va vo mbarisani leswi fambani mi akera malevu na swin'wana na swin'wana
0: ntiyiso lowo ntiyiso lowo hi vona va ni byelaku va ni endlelaku xin'wana na xin'wana na sweswi yo hlawuleriwa ku hayi ku na moya ni mo buy black nyana leyiwa
1: ku moya wu nga
0: ma swiyisa ku ni nga mbale ya white ma vona nyana loko loko a ni mbala white ya xa ni nga ta vonaka loko ni nghela studio
1: i sweswo mingiseriwa chisa rifm 44 wa timinete ngheni kahle velekele ka awurile ya nkombo swi na nkoka leswaku tanihi vanhu va ndyangu mba mi seketela veleke vanhu lava ku mi ri na vona kwala ndzeni ka ndyangu hambi swi ta etlhelweni ra vuyimbeleri kumbe ka nyiko yini na yini nseketelo a wu sungule andzeni ka muti a hi vulavuleni loko yi nghena kahle ka swiyenge swa mabulo vunanga bya n'we byi fambisa ku yini bya hangalaka ka swiyenge swa mabulo kumbe mho sweswo mi nga na tinsimu ti nga ta ivi mi ti humesa vanhu va ti va khopa hi tifoni na swin'wana na swin'wana ku famba yini na ku loko va ti lava va fika va mi kumisa ku yini
0: ya kwalani hi kona na ku nava ni ni nga le ku ringeteni mi tindlela hinkwao ku matimba hinkwao ku ri kota ku tingoma va ti kuma ka YouTube Spotify so hi swo hinkwako kahle kahle se ni le ku lweni naswona a ni swi swa kona ni ni pusha ni ri one
1: okay
0: that's why ni ku a ni hava manager loko ni nga ri na manager ni swi boha ku sungusa swi nga sungusa swona ni pushisa sweswi
1: ya swi olovi all right i ku ya mahlweni mingiseriwa GSRFM ni nga ha mi niketa kahle nkarhi tanihi ku hi n'wina vayingiseri va kona n'we ka nambara 060 8 7 5 9 4 xana mingiseri i na xivutiso ki ku ta kahle ka xiyimbeleri xa hina le tindlwini ta yena ta vuhaxi u lava ku ta va vutisa ku yini kumbe ku na yini wena mingiseri u lava ku va byela xona eka nambara 060 8 7 5

0: 942 elo kwengena kahle kakhulu wathi mina tete bakhe songa songa kahle mfele ke interview ya mina bona e kahle kana wasukura namuntu nte ka mingi sir ala bakhulu ba kahle mfele ke na always mathwasa la 106 mileka radio
1: okay
0: hey hello
1: hey mrabenke
0: ipukile
1: ipukile always mathwasa
2: hey
1: njani ba
2: ipukile njani
1: ipukile mina ni rhandza music wa n'wina swinene na wuti wa loko ni tani kuva ni yuniseri sweswi na a ni soli nchumu mina ni ta ku xikwembu a xi n'wi pfuni because muzo wa wu na meseji wa kahle swinene loko nkarhi ni wu yingisela na movement wa wona wu right ngopfu so loko ni teni ni swi twa ku yari swa twala ku na swi twa plus DJ Master na wute munhu ni wu tivaka swinene mhlazi ku munhu loyi a wu tivaku wa arrange swinene so a ni ta ku khomisani sweswo madala mi ya mahlweni mi nga karhali vhele na hina hi vayimbeleri support nkarhi wun'wani ne a ko va mhaka ya ku na swi na nkarhi wun'wani na lucky na nkarhi swi na nkarhi nyana swi leswiwani mi kule loko hi ya ta vulavula hi vuseketeriwa so loko mi vona ku ta fika nkarhi wa n'wina laha mi nga ta tikuma kun'wana na kun'wana na tigigi teto mi navelaka mi va mi va mi ri ka tona mi nga zi ma ha ti navela vo ti mi tela ku hi voxe va so a hi khomiseni sweswo n'wana madala ya mahlweni
2: khensa mina madalome
1: Mpe.
0: Thank you DJ Asia Mazeveseve.
1: Hola.
0: Shab. Hi van'wani va xiyimbeleri kusuka kahle ka ndhawu ta le ka nkove. DJ Asia Mazeveseve khensa swinene ngo vuyingiseri ri bya n'wina. Hatsaka mani loko u fona swiyimbeleri naswona ke swi fika swi vulavula mahungu yo karhi ka xiyimbeleri ku lowo 060 8875942. Ayi bule na always mathwasa la.
3: Ayi mpukini but always.
0: Shab ti ri ndle ka nkove la ku humeki musi.
3: No moya sis. Ni tsakin moya.
0: Okay.
3: Let's go ta buti kwala.
2: Ayi.
3: Hey buti, a swilo swa ngala le dadhi le ka ngova la xikhokho le.
2: Oh, swilo swa ngala.
3: Mata ku tsheswa nga vula ku a mi give up yena ni mahlwe. Menda so hungu ku xiva ti tarabeka. Hey na mele ku ri sungula ri simulela. Ri ntsumisa xiva ti xinwana. A ne swiva ti leswa swi ntsumzuku le ya khala.
2: This allo.
3: Ta ni ta ku yena ni mahlweni mi endla swoho ngopfu hayi hi ta mi tiva kwala kongove hi ta va hi ti tsunela 14 hi va makhelwani
2: ntiyiso walowo
3: timhani ta ku a hi yeneni mahlweni swin'we hi ta va hi ti hi seketela na swilo swi ta famba kahle vo
2: hayi ni khensa ni vuyelela loko mfumo
3: hayi no danke
2: madalome
3: Osman
0: yes
3: Hola.
0: Shab. Yade. 060 8875942. Khensa ni swilo swa nghala. A ti ndzawini ta le ka nkove laha ka scaming seri ni kahle kahle veleke vayingiseri vambirhi kumbe vanharhu ivi va yi kha yi songasonga veleke hi ndlela yo yeleyo hi twa leswaku loko hi lava kahle always mathwasa va yi kha yi va kumisa ku yini loko va laviwa va ya tindhawu ta njhani na swin'wana na swin'wana na swin'wana always mathwasa loko va mi rhamba ka ndhawu ta njhani kumbe i tindhawu ta njhani mi ya ka tona ka ndhawu to karhi a mi
2: a ku hava ndhawu leyi ni nga yiku kun'wana na kun'wana laha ni rhambiwa kona ni na ku tlulaku ma ni fikile
0: allright mo ni teka mingiseri ka 060 8875942 hallo
4: ahe mjhani
0: yi pfukile mpfukile
4: a pfukile ma
0: ey
4: namba qambe mpfukile
2: yi pfukile mjhani
4: a pfukile ma a music wa n'wina wa ba swinene mina lexi ni nga xi hlohlotelaku ka n'wina hayi ni nga karhali
2: a khensa
4: ya hayi chani mi ya mahlweni u kahle music wa n'wina
2: a ni khensa ni vuyelela loko ku vula n'wi va yingisela thank you madam
4: so mahlweni le ka mudavula machele pavement
0: allright la ka mudavula la allright i khensini ka mudavula yo sala kahle na khomo wa timinete mingiseri ni teka wun'wana wa mingiseri riqingho ta rhata tshukini la nkarhi wa koho hallo
5: suka ka mudavula nghe ka mukhomi
0: awu la ka mukhomi magoda
5: minjhani pa
0: hi pfukile magoda ka mukhomi na
5: hayi pfukile na papa tlambe va pfukile
2: pfukile minjhani
5: hayi pfukile papa
2: mina
5: ni ta ku khensa leswi mi nga ku swi endleni papa ni nga tlheleli ndzhaku
2: khensa
5: nanga bya n'wina byi le ku chayeni swinene byi hi komba rirhandzu ka hina vanhu
2: ntiyiso
5: a ni kombela papa loko mi chatise mi ta n'wina ma nga endleli leswo mani na ku rhatisa na ku rhatisa vanhu a va ti va ta xava ti-CD ta n'wi kumbe sweswi mi endlaku swona hi ku loko mo endla sweswo va ta mi wisela hansi vanhu sala mi nga ri na nchumu wa vona se loko mo kota ku endla sweswo mi kota ku va xavisela mi kuma mali ya kahle ma swi kota ku ti pfuna swin'wana mutini wa n'wina na vana va n'wina
2: a swi vona
5: eyi
2: a ni khensa marito ya lama ba
5: ha ma tiva mi le ku yi akeni hi ka tinsimu leti mi nga ku ti chayeni na xitichi xexo xi le ku kukuleni loko ti tlambe kha ti ta xitichini i dyondzo yin'wana ya kahle ngopfu
0: mi vula
5: na hina vayingiseli loko kha hi mi yingisela ha swi twa ku mi cha vunanga bya straight hi ku loko mo ka mi nga chayi vunanga bya kahle vanhu va vula ku haloyi a nga chayi swona u chayi swilo swo rhoketela se leswi mi nga ku swi endleni i mhaka yin'wana ya kahle ngopfu
2: hawu ni khensa mina madam
5: ni mi nga tlheleli ndhaku n'wina yana ni mahlweni
2: never give up yi le kutini
5: loko mi kha mi ya kerekeni hambi mi nga yi xikwembu xi mi rhangeli ka leswi mi nga ku swi endleni Jehovha a ngheneleli ka leswi mi nga ku swi endleni hinkwaswo
0: magoda n'we a mi tshamange va nhlambi kumbe mi swi la ku va nhlambi
5: mina ha mina a na endla boys choir kerekeni
0: n'we mayimbelela
5: ana loko no a no nghe ka valava ni a ni ta batisimi tin'wana tolela ngopfu va tlhela va nyuma vanhu
0: swi ta loinge magoda hlayisekaa
5: na kwala xitichini tala ni ta performa mi nga vile
0: a swi vitani magoda khensa ma tiva
5: hi swona xikwembu a swi va hlayisi papa
0: i xapuxapu all right
2: thank you
0: nga teka un'wana miyingiseri wa ku hetelela low hi va hi songasonga hi ndlela leyi miyingiseri wa GSFM no khensa swi ngo vuyingiseri bya n'wehe etindhawini ta ku hambanahambana kwala miyingisela kahle mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha 060 875 942 i nambara hi nga kamba kahle mfeleke loko ri ku na lava nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito laha mo yi kuma kahle lafa va rini hi vona va ku hetelela
6: minjhani muhaxi na nkambi ya hina la xitichini heyi tinsimu ta nkulukumba loyi ta ba swinene ende ta vulavula mina a ni ta ku no va nga tlheleli endzhaku xikwembu xi ta va xi kha xi va katekisa swinene va ya emahlweni lexi xi nga ni tsakisa ngopfu ti na mongo lowu tlhelaka wu vulavula eka munhu un'wana na un'wana ha ku ri Billy Ocean kwala emugangeni wa hosi Sihendani Makuve block 18 khatswa a hi yeni muhaxi
0: allright hi sweswo ke miyingiseri wa GSFM khensini lava nga rhumela kahle mfeleke hi nkandziyiso wa vona wa rito nakambe ke hi eka xihondo 106.0 a rixaka kahle mfeleke na xiyimbeleri xa hina a hi vulavuleni ka mulavini kumbe ka nkarhi wa sweswi wa valava tinsimu ta n'wehe va tikumisa ku yini kumbe n'wina loko va mi lava va mi kuma kwini va mi kumisa ku yini
2: loko va ni lava mina ne a ni kumaka nambara leyi 078 132 6282
0: mi nga yi phinda
2: 078 132 6282
0: Alright, sweswo ke miyingiseri wa GSFM malava ke mi nga va kuma kahle mfeleke eka nomboro yaleyo marito ma ku hetelela ka vayingiseri va GSFM xitichi xa GSFM na vurhangeri bya GSFM mi nga va siyela yini na hina vahaxi endzhaku ka loko tinsimu ta n'wina se va hi ri na tona na tindlwini ta hina ta vuhaxi
2: hi ku ya hi mina kahlekahle a ni ta ku ni kombela support kombela support ka vaseketeri hinkwavo kule na le kusuhana a ni nge mi dyisi mahlahla
0: okay
2: a ni nge mi dyisa switsongo na ha to mi nyika meseji ku ya mahlweni
0: i sweswo miyingiseri wa GSFM lava a ri na vona eka siku ra namuntlha mathwasa always mathwasa ka sika va kombisani makeni ntango miyingiseri va kamba va mi nyiketa kahle tinambara swa ku loko vula tinsimu ta vona mi nga ti kuma kahle ka ka vona va kombisani makeni ntango a va na mimiri kumbexani ke a va na manejara ka nkarhi wa sweswiwani loko ku ri ku kona wo titwelaka swa ku va yi kha yi nga va pfuxa nambara va sini kahle ka xiyanimoya loko ku ri ku u kona u twisa swa ku va yi kha u nga va muhangalasi wa vunanga bya vona va pfuneni eka nambara yo yaliya hi sele kahle na ntlhanu wa timinete miyingiseri nghena kahle mfeleke eka awara liya ya nhungu eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va hi kha yi huma kahle mfeleke hi rona risimu ra always mathwasa risimu ri thiweke vito va ku xilondza hi swo
7: xilondza xa hola kokwane mara

0: nomeni mathewula mingiseriwa gcr fm heka xihondo 16.0 ka rito ra rixaka i risimu ri nga fukarisi ya kahle leka 10 wa timinete ka ikongoma kahle leka awuri leya nkaye a ni kha ni mi vona mani mi kha mi ni bela kahle tinqingho a ni mi vona mi kha mi rhumela kahle marungula mo ni kam ndiyenyana laha ni yi twela swaku lavo wani ke vona va ni tela na yini
1: tosi hana hi mingisela hi ri kwala ka thoma kwana ha ta ba ta fayetela enoleji le sogale ka thoma kwe mola nga ta n'wi twa ku yini ni ta n'wi domba ta ku rhamuka swa ku kobdegezanko
2: tosi hana kwala makha maswamanyana mathonsi mara hayi mabakanyiwa hi moya xikomba hi dzaha hi mbangi thosi kha xi ku yingisela ku antswa laha swi ka vukoti bya ndhuna mungoli la ka makoxa laha a hi xumaxumeni thosi ta zi hambana loko chayisa vafuza
0: right kensini veleke xandla enteni ka xin'wana xandla kensini xikwembu hi zaha hi mbangi la ka makoxa laha hallo
3: ri xile mathosi ya mpfula heyi mativa mi titselekini mani hi ya ka ha chongolachongolo na n'wina until 10 o'clock ha ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a yeni muhaxi mi kha mi chongorisa
0: Kensin 106 hello hello
4: the general person cause ra xita xikambatlo mina ti rini mathosi ya mpfula
0: xap xap ti rini the general person cause ra xita xikambatlo
4: a na ku kala kala ku fana na mathosi ya vuxika
0: o mina ni tele ngopfu la ka grand form ku kala n'wina la ka mbatlo la
4: a sweswi ni kona kwala ka mbatlo a ni ha ri kona bramfisha
0: o a ma ha ri kona bramfisha mi la kaya la
4: a tate mihlala phansi hi zulu va ri mihlala phansi
0: munhu a humula
4: ya siyela n'wina ti young stars
0: mas vona
4: hina a wile ka n'wina
0: hayi siyela ni hina mpela
4: ya sweswiwani loko ni pfula sweswo ni vona ka mazizi ka vakokwani ka masiha i the general person cosa ka xitaxi ka mbatlo sweswi ni twa ku ni kwala ka mbatlo ku ni pfula sweswo ni vona ka mazizi ka vakokwani ka masiha hashtag ni dume hi vomu
0: copeka right kezin kandiso rito ro landzelaka
5: mathonsi ya mpfula u na kusani bansi kwala tiyani ka mdona blik level i nkomo
0: all right kezin 060-875-942 hello la
6: mathosi ya mpfula
0: kokwani wa the junior ximomo ndiyana
6: siyoyini ola
0: ola ola ola ola dj my dj a
6: xinyamalaleri ximomo ndi
0: a kasi ximomo ndiya xo swa swa swa he vanhu va hosi kati hayi
6: a hamba xo kota malume wa luya mfana ko malume mo swa swa
0: a matwa inyamalaleri ximomo ndiya
6: leswi ndzi wa ku hi loyi n'wana sweswi wa n'wana leyi ma a nga ta nendela malume
0: hi wihi loyi wana
6: no wa laya ka khombo ra tigevenga
0: o ya
6: mina leswi swi endliwa ku hi n'wana hanu wa n'wini a nga ta nendela mina kasi hi swihi mizaya mi nga ni nyikanyana ni ku tiva timbirhi tinharhu
0: tamihlayela
6: hinkwao
0: ku na swin'wana kahle kahle a swi vulavuleki munhu a rinene
6: hayi thona i fane i rhanga yi ku ba
0: fe rhanga byi tlhavanya ta kota ku bojetela
6: dangerous
0: day ay ingara ingara dangerous halela hi kuma ngale ni ka kona la
6: ah ina ire ya dangerous ana akuri malong long
0: ho ho i weekend leyi
6: ah ire ya dangerous ina ye dangerous ndam
0: impela mio sa sa mi zemi ka wena zemi sumbunu ku pela ire danger
6: ah ah ho po ka ho sa
0: moyini leswi
6: hoyini hikwala tikweni ra vasiva ra vanjheni i tiko ra vahlengwe leri ka nkarhi wa sweswa khouwa bojoro voka wu ri kata
0: vo ri ma hi mandla mambirhi
6: boti ni miyingisela ni ri mudini wa kwakwampileni tijelerisa ximutwani xa kwakwampileni na dikijela i ximomo ndiya lexi i xitekete xi kha xi ku ola ola ola ola
0: ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola
6: Barong kata kalang kahit ay garipula ay garipula yun paleli ko ka malamlele.
0: Sorry matibo.
6: Matibo ano ko yun? Nyamo sa iya sika jara si kumengo.
0: Ah, dar ko na matibo mara. Sa isa kan men beri umayla.
6: Isa sa nasa. Hey,
0: la. Gesini, alala. Ay, regal, weekend, eh? Kesele wona the junior hlaise ka nfele ke ndlela le okay ka skesele ka tsana tsana dimene tengena ka tika hour le nka e radio do khala nda ka le mixer na nongo le kwena wa special e ka madambu ya sukura na modla monta ka le mixer hallo hallo
7: mwajoni
0: mixer wa mina
7: ai godo sha mondo muila la bazar
0: ka godo sha mondo muila la bazar ka tlhane ke mfukile mara godo sha mondo
7: e mfukile mwajoni Ako ba na moya moya ne nyana.
0: Ari se hela re dzuku dzuku leri la handlela.
7: Ari se la plus la hey indawo ya bazima.
0: Oh ey.
7: Ari se hela.
0: Hai no mara hlaise kana ni.
7: Moya jwa mina ari ka singo pita se ya panulla na mina e ka rwa lwa panulla ku.
0: Yi so ku panulla lesi ni swiendla ku sisa ku na swinwana.
7: Ri so sweso moya.
0: Ken sin hlaise kana.
7: Bye bye.
0: All right. Isso so gaming zero register fambe ke famba kahle vele ke hindlela yo ya Leon Kensin tin zawo ngama nambana kona kwala ke makumkhamini ngisela kahle vele ke Miriko Kensin ka sister ngo nwana kuzikela kahle kokwele ndrako kwele mka famini sira kahle vele ke nongonoko indlela yo ya le hambi certain mixer major ka mathos minyanga team points cause amne so mfula kwa mateka sa the rim yena bakunisa kahle mfula la chingume ngume run kan gimeta kahle ka mathamba sukura na motla salan miti phina imnongonoko ya GSR FM nyinga mantutu vana vantava saka siku bya sukura na motla radio to vakhala ndaka the mixer minajer ka mathos nimse kahle vele ke sim sukahle ka mhlengo san boy cha uke sumra ka twa bitu vako katekani kaskelo ka vaka kahle vele ke san boy mhlengo cha uke ivula kahle vele ke shimbe sukura kahle vele ka ka bonjaka njaka ka bungeni hile sha unyami lo ndinge ndi shosho ile risimuka twa bitu vako katekani bye bye in family mino tata.

0: Iman Syekhi. Uko na munu kwala.
1: Wena.
0: Lapu di sana makubunu kona kwala ka radio jema rahimu handa jani iki. Iko na munu kwala ka radio ne. Eko bel sabote bila esa warang kaya bila shente kilo su teke kilo mane. Just tell us what's going to come, big Sorobina.

0: Xikopa nkarhi xa mina xi ni veka kahle laya wara mpikixano mina laka 17 timinetse so wara ya nkha ya bile 17 timinetse so it's just 17 minutes of the hour 9 o'clock ne n'wana vutisa ku mara rhaxa mi ta mbalda yini vusiku byibyikuhala a swi za swi ri mayini gas swi la yini gas swi la yini iya ni kona ka majambi ya sukura ra mutlha mpikixano mina ni kona ka nongonoko ni tshame kahle ni tshame kwini leti tan'wini ta vanhu loko ri leti taku ti taku ta vrex tijene kambe nokonoko i listeners choice lani ka kona eka madyambu ya siku ra namuntlha wena mikiseriwa jisara famine lani ka kona eka madyambu lamani ka nokonoko madyambu swinene listeners choice i la wena mikiseri wa mina online ka leti u tavaka tona tinsimu ta kona u ta vaka nibyela leswaku nokono ku tlangela risimu rihi na ri mikiseri wa mina ne a ta kona ku tlangela rona vhela le ka madyambu ya siku ra namuntlha wena bisa siku ri lavaka rona hambi risimu ra xigaza ra tikatara i swingondo hip-hop i house music hambi ta risimu rihi na ri leri lavaka ro mikiseri wa mina wana mbyela ku ri lava ri ni ku nghenisa rona mina ko hi leswi na swi ya swi vitana nokonoko mikiseri wa jisa ri fambe ka madyambu ya siku ra namuntlha lesta ka swi endla ni call oka mina ni nga tshamela ka radio ka madyambu lamani mina ri rajoma xi the breeze of the weekend
1: nawenawenaakolomakonatami
0: ti sungula ku tshuka ku kumbela vanhu va kona na mi vona vaikixeriwa mina ku mi kona ne a ni khesa swinene ni khesa ngopfu loko mi ri kona na tsakalikha ni vona hi mikhuvalowani hi kona kwala ka rejo na mina ne a na va ri kutaaeri ku tshukatshukeni xa mahayi vona.

ha jaba ka rafa ba go ngwe fela ka majabu ya segura ra botlhameng se roa jisa rafa mna go na go listeners choice ne ela go se khela go jisa ka tlhameng se roa mena ke so sa ka tlhasa go se sumur se sa mena se roa mena ar ka sa big sarap sa wena fela ka majabu ya segura ra botlhameng se roa jisa rafa mko ra go kona ke se sna tsho sra mpula em ka me tsho sra mpula and navigator matonsi mk navigator ar ka se sna mane navigator matonsi I'm going to go to the next one.

Ke na go se re jo mo sharkwa ka re jo wena ba jaba sura ro ba tlhame ke sura ro ba nkwa ke le ka tsenza tsoka ba bana kana mana wa kwa le smash choice ka ma jaba la bona mix sura jo sa re fam lo sura mix sura mina ne a re ke sa mix sura ba bana kana ka kona ne ka ne persa ka tle e da ta ka ba bana ba ra ifutse nkole le shashale mpo pone mbona ka tle la ka joko la ya a re ke na le ka le zango ma lam late ka ma ndla ka zi ala ma jo fika ngo minto a ma rweni la ka mhlaba la zani la ngongo la le sitela mi ri perile ka. I'm a little bit of a
FM 고잖아 라디오 FM 고잖아 Arbelega tika mashop zan laka befula arbelega ngom ngom laka ngoba laka nvama la laka majos laka jbang war perele laka makasa laka ngabe ngabe le laka ngesman perele ne laka ngoma ne berega salem la fala nom perele la pala obini la ne presa tika nzimbi la chikone ne mbole katla basan kam phakathe la laka shigano lo bentsho romina arrotation mi grand war perele kahle ne na le jiroma ne mbona kahle Agama bambe ngwe mi grand na kama komeke ni mboni le verga majama sikura ramuta lesa sya sibitra na ngoro ko mixuro mina karu beka laya ai kama kuma mbiri nungu ti mina tsa waranka e beka hle kama majama sikura mhla mixuro mina la ka afu bilo rene yanka ya ne mixuro mina sita ka tsimli ta wena nda ka ta ka ngonto wena la ka 0608875942 so wena ola bara simri e kama majama sikura mhla tsa ngwana mutlanga la rona e ka ngono ko wa majambo ya sikura na mhla wa mixuro wa jisa rafa mhindla la gele mina ndira jo mashine e the prince of the kenya ko ka radio na kama majama mixuro mina na shavi senda ko shavi sa mina Nivia Santa Gatun, the one that has 060-887-5942. Jarash guys, I'm going to get a radio. I'm going to Thomas Valo, I can go to the Gangarolis, go to the Sursa Mixer. I mean, Nipumin and Unda saw. Shamuhashi Shamuhashi Raja Masingita Mall, Limitisela, Carnival Flights. Bungas, let's go.

0: sabraka sa shaka talaga olfam tugu sa sabra ko nagoneria ega majambo la bon mixoro mina ngaron weka kama kumbirin combo tibetse awarali wesoleka mixoro aji sarafa awaraleya awarin nawarale kumene eleka kayo nega majambo la man kasere ka facebook ni kone kama jabe sukra na bitla mixoro mina nale kama jabo la man bona kurna marungu la la yanga rumela kahle e ba ingise re kama jabo la mabeka rito la banga rumela la okay ai do so
1: ni kombela risimu ra Elias Baloyi loko a ku sesi i u sani bansi kwala tiyani ka mudona black label inku
0: Elias Baloyi loko va ku sesi ne right okay ya na n'wava ka WhatsApp i nga misindhaku ne moyeta ku emani un'wana ke eka majabu ya siku ra namuntlha wena mixer wa GSR FM endlela yeleke hi nga va sindhaku hi nga va sindhaku lava nga rhumela mikandziyisa yo tu na vona ke
2: ya mlobye minyayi hayi na n'wina hi le ku mi yingiseni hambiswiritani ni kombela mbuyangwani loko a ku nkaka ni nga kombela hi mani handle ka mana na mari ya masanganyi na ni kwala ka masanganyi kwala ni na le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangampatso a ti koki danko a ti chayile
0: danko ni mi khesa sinele endlela leke handle ka uko mingiserela ka riqingho la ivi ni kota ku tifurisa tisemu ta kona endlela leke 060 ku na munhu la
3: Munhu wa ku xexa.
0: Munhu wa xexa hi mina ku a huwa.
3: Loko tshama va tsakini se va ngheni.
0: Mati mhani va tsakisa.
3: A ri zi wena mbilu ya wehe vava.
0: Owowo.
3: Mina ni lava va ri mani a swi tshama kama. A ku va muhanyi.
0: A ku yini?
3: Ku va muhanyi.
0: Va mihanyi.
3: Ey kona leyi phone leyi chat
0: pa rivita soso se sebra kona ne
3: eh wa muhanyi eh
0: oh hi okay
3: mita kuma kwala
0: an alanga
3: eh o tsama kam leyi
0: hi man alanga jomo
3: okay hi so ha munhu wa ku xaxa xaxan kwala mina lavela Oscar
0: loko mila ntirweni ne
3: yes ani lava vo chava xikolo kota ku yini hi na lava vo chava xikolo
0: kasekata hayi
3: vanhu vanene va tlele sweswi
0: hayi ko mi ri na hina ko zela ku tirhela vusiku lebyiwani ha
3: n'wina mo boheka mudyondzini
0: hayi ko
3: a ni swa hambana swi leswi
0: swo swa hambana ne
3: i madokodela male ku tirhela
0: male ku tirhela ve laka na hi shift
3: Yes.
0: Hayi no hlaseka
3: ni ba. Lava va ku chava xikolonyana la baya.
0: He, timhaka ta ko.
3: Ni lava ku xikola hi ku meno. Loko na khelela va ku vaya ka khelela va nta tsanda singulisa ni ya khoma namba. Ni kuma total over 100.
0: Kahle kahle. Hayi.
3: Inkomo munhu wa ku chesho.
0: Hlaseka ni mana wa tsakiso. Danko ba fomsa sa sobe xoro bena ke la xoro so minung la sar sa kona ne ega ba jabe ya sikra ba le ka rukan ba ka la ka vula re ne ya kuma le sikra ka ngono ko le ka koro bena na bona tsona so ona bu se twa ga se ko region antika tsona shanda ka jana
4: wena wena a bolo ba
0: so ne ba bu tsane go ba ba go shuma ka jana ma jabo ba la ba di go fumbara so Muno sheshe samene ka radio muno sheshe kona ka radio majabla mwana itela Elias bala tersbra kona gwe sesem tabe inriperela

0: xikombe xi nga voni nandzu ka mina a xo ni katekisa ni humelela ni fikelela hinkwaswo ndzi navela ka mbilwini ya mina. Ekhumbe timinasawara liya khumen'we ka sebane. It's just 10 minutes before the hour 11 o'clock and 50 minutes of the hour 10 o'clock va jabula bani 060-8875942 ni taka tinqo timbirhi ne ni taka tinsimu letin'we milava ku tiva xirova mi ni landza nkandziso wun'we rito hala ka WhatsApp hi ndlela leke 060-8875942 ku na munhu la
1: ikona dilemong
0: o se dile nkumbeni iyo laka eleka mashamba la iyo
1: hi
0: dzumbadzumbe swinene midzumbile n'wina hayi ringetani swinene ma mi tlhela mi va kahle mani ramani
1: malahlekanyana
0: o MC Mabasa a ku chomi ya mina
1: a ku ku ka munhu a nga dyondzanga ku ni tirha mugodini ku ka ni nga dyondzanga
0: MC Mabasa
1: no ndzokeriwa ku fana na sampi ni nghena hi milenge ni huma hi nhloko a ri komberiwa hi the original n'winyi wa vito
0: okay loko ni nga ri kumbe the original swi vula ku ni nga maka njhani
1: munhu bero a swikamakam le ra tuka vhanga
0: a swikamakam ni nge vuyi ni heta hi yena sweswi mirini ha swi tshamisekile ni ta languta yena MC Mabasa ni khesa swinene the original
1: kumbe mi ni bela rin'wanyana ra MC Mabasa
0: kahle kahle ni ta swi maka mikholo danki e the original ku nyiwa vito ne hi ndlela leke allright 060-8875942 ni kuma mixer wun'we laka riqingho la ivi ni kota ku va ni landa nkandziso wun'we rito 060-8875942 ku na munhu madyambu lama
2: ahe botra jo
0: aheya
2: mpukini
0: hayi dzumbadzumbe swinene midzumbini n'wina ina
2: ni kumbela Dr. Sandlen Chabalala
0: Dr. Sandlen Chabalala ne
2: xipuku
0: xipuku mi ta chava hina hexe phela la studio
2: mi nge chavi khale ngopfu ni yo nhwina
0: mipe mi ni mi tlangela ku ri hala studio ni nexe
2: a redzi na mhe ni nexe kwalawaa ngopfu ni nge chavi khasakhasa a redzi mumi haxaku mi ka yini
0: vativa marana no hlayisekari ka mhana mi nhlangana mani la
2: ikokwan'wetela ka thomo
0: a kokwan'wetela ka thomo la
2: da
0: na tsaku mitwa ka mhani ka enkomu mana mina thank you vovuzasasavingzero mina ka madyambu ya siku ra namuntlha ni kambela khomanganiso wun'we wa rito hala ka WhatsApp ka madyambu lamawani vingzero mina ne vanhu vona ku ri ni kuma njhani ka madyambu la mikandziso yi tele vanhu vaosi mikandziso yi tele vingzero mina na swi rhandza ku ni nga mi tlanga kambe a wu zemo a wu zemo ha alright tila
3: e mina braraja ri perele bra mina na ha mina ni ku yingisela khwantswa ni ri kwala ka rato bra mina ni ku yingisele ni ri wexela ni ku yingisela na majesi nga lava lawa i rini bra mina hlamula DJ Raja ya na magezi laha ni mfana wa mina DJ Raja o va mfananyana mina ni kombela ku tlangeriwa nghoma ya Exon Maluleke loko a ku mafemani i redio ka rato school boy mina la wa ha ri mfana ntsenini magezi loko ni nga ta n'wi nyika foni i ri anvuli nchumu danke rajani
0: okay ana ha tata vasevete Exon Maluleke loko a ku
3: yiniuleke loko a ku mafemani i redio
0: okay a ku mafemani okay mi xaveta munghana kwalani mi ri magezi ne mi ri xaveta mi n'wi xaveta swinene ne eka madyambu lamani allright ndlela yeleke wa mingisuro ra xizerife mingisuro mina ku ni ti tshika ni vumbuluka katsongo ni lulamisa simu ta kona hi ndlela leya

Ata baka tlhe ngopfu na le ka madyambu ya siku ra namuntlha wena mixer wa Jesu FM ta ha ri kona tinjamba le risima mixer ni ta va kha ni tlangarisa na le ka madyambu ya siku ra namuntlha wena mixer wa Jesu FM ta ha ri kona tinjamba le risima mixer ni ta va kha ni tlangarisa mi ra hetelela ku va u ri langa wena ka madyambu lamani leri ni ringetaka rona risimu ra kona.

corner. Happy Mother's Day kwalonga kona. Happy Mother's Day kwalonga kona. Hambi na sweswi tengelaka Women's Day nakona ke vulatana ku Happy Women's Month kwalonga kona. Na n'wina vanhu n'wina va nga ri kona hi vulatano ku va tlangerisa hi sweswo va lavikiseriwa hi sarafa. Na le ka n'wina vanhu wa mina mikondzi wini baloyi mindhawu kwala mi nga kona hi mani ku Happy Women's Month kwala mi nga kona hi ndlela yeleke va lavikiseriwa hi sarafa. Mi kha ri vekalaka 12 timinetse awara leyi hlawuleka vikiseriwa mina awara leyi ya 12 a yi nga se ba eka majabu ya sikula namuntlha a se jabanjabu loko swi ri swa vikiseriwa mina ne.